0: Opa mona ke bua ka mohale ha ga bahale morena madiba ba tsa metsi ga gapa makakatele majagella pelesa siti ya pelo sa ba kwena khanya pa fitho nga bua ka bulane ga tsa di fefe
1: ke re ba ske ne ba botsa gore na motho yero kwa o kae ka mohopola mohlankane mo sotho thapelo bulane ke mama ri yero ka matediletso ke selwana se ba iphotha mai wena ba kae be ka mora o hulu di ba redi se ba kone di se ba go

DJ Pioneer. DJ. Odima PC ya fama ya lokota la khasola hantatai. Wante avane Lesotho Hotel and Casino. Ditse hantle hoteleng ya boemo bo phahameng. Hoteleng ya number 1. Ha ona se tshwanang le yona. PC ya fama. Ya santsa boka di khomo ka go sepela ngwansa ha ola peng. Mo di tsengwe lona teng ya mosebetsi ngwa ho ka o fopakana o kentse headset ya hao. Bitswala ka ke thapelo ke ngwana wa habulane ke mshimano wa ka mono ka kwadinga suri ke botlenga tlasa le balala le tlatsa stadium wena o tlebitse ka hore ke kwadinga Highlanders stadium antle tlasa thaba le pantsula thaba ye se pono mpe ha bo matswalo ho tinga ke buisanga bjalo ke mokana thoriso ena ke Joshua ke mwana matsoso ka sa li hlole ntshotsho le bo etile pele ba morena taelo matsoso ha ile morena kgwa bane teko ke morena wa thaba ho tote ile tsiela bo raro ke ntataru ka hona khotso pula nala la borraro la borraro ke la shumele metso e supileng ya kgwedi yona ke ya botshelela selemo ke sa ketetse pedi ma shume a mabedi ka metso e tsheletseng e ko tsometse hantle o di mamatsatsi ya le kgolo ma shume a tsheletseng ka metso e rubedi 168 ke bo pagi wa go itsaletse fela matsatsi ya ne a le kgolo ma shume a rubonga ka metso e supileng.

0: bopaki ba go itsanetse fela dibeketsane e mashume amaka e mashume amabedi ka metso e tsheletse atinyane thutyo yona ke a sekete le magolo a rubonga mashume amahlano ka metso e rubedi 1958 e sale ke fihlile hantatai ke sebeletsa phisi ya fam ena nonna monnati le bititsweng a fela selemela morning drive show le mo e4 ke wa bana ba gwale o monnati
1: ebile go a thadi
0: o monnati
1: thabo
0: fela ye go bueri
1: a
0: re tse thapelo nna
1: thapelo mo re tsa ya le mo
0: di tsala ha o ha la le tse di tsala ha o ke tsene fatse je la ka ye tsa lo di mo o re fa ka je lo o ha le ba go na a le tsa tsile le le le o re tsa ka le le tsa go na je la ka ha lo na ba tsaka la ba se ke la o se ke wa re tsa go o bo go la ne le re mo be Bani muso kwa hao matalakhaya. Jona
1: bahasa.
0: Amen. Amen. Kuberi ya bokotulo.
1: Amen.
0: Marela morimo wa matshediso le kganyalo kgotso a o etsetse ka go le ka go go jetse botlhokwa molemong wa moifi wa bana ba gwale ka sitana le ba sotuka ka karetso.
1: Amen.
0: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Lesanga bana batle ho PC ya fema bane mmuso wa mahodimo ko wa ba jwalo ka bo bebe ha monna temetsetsenga e le shume re ka tone ya mokokotlo ho renya bona ya boraro ntumela re pompe mabidi a rona mabidi a tumelo Kamino omunati mino wana ilwa

0: fela go di maphisi ya fam ya le go tlala gasola hantatai o thewa hantle avane lesotho hotel and casino nomoro tsa mahala +26659956 le 212199956 nomoro tsa mahala +26659956 e ka sitana le 212199956 pedi tshelela tshelela e lenga code ya naha ya Lesotho hore tle ske ya o leqetsa haholo ina ya VCL jalo o tlotse bo kenya dinomogo tsena tse hlano e hlile di hlano di jwalo o tsebe o kenya dinomogo tsena tse hlano e e hlile di hlano di jwalo ke ya di bitsa hlano rubonga rubong hlano tshelela hlano rubonga rubong hlano tshelela e ka sitana le tsena tsa econet 21 pedi 1 pedi 1 rubong rubong hlano tshelela ke tena ke di bitsa tjena hobane ka mane ka thabatseka ka mane banna dilala ka lekhulane la 102.9 ba mametse hantle ka mono ka thabatseka go tsonga dilala jale ke mmathele ka mane ka acha snack ha bo melele 104.1 ba mametse hantle ka mono melele e metle 104.3 mafiteng ha bo makauta ha bo mathula ha bo di amua mohale suku ha bo majantsha quting ha bo diphakwe na santsa no setse ka mona banna ka bo mogotlong ka mona empa ke utlwile go taba tsa teng di tlane pala ka mona ka bo mogotlong ka mona 101.1 e ka sitana le ka mona ka 92.8 utlwile go taba tsa teng di tlane pahala phepinye he bana beso empa he haufinyane ya ka go pompe mabidi ya rona mabidi ya tumelo ka mmino o monate mmino ngwana e le wa difela o ntse o kena bjalo ore amen hodi ma PCFM ha ba utlile thapelo eno e kotulo e khubedu ya bokotulo e yentseng hodi ma PCFM
1: mino o monate kana go tsohle ho PCFM
0: dumelanga bana ba ntate ba keneng a tempelinga modimo o tlo o le ruise molemo o sa feleng Orima PCFM, hiya lo khotla la khasola hantatai.

0: Morena ke mo fo wa ha o thato ke tla etsa ya ha o yohle tshebeletso ke re ba ha o morena o di maphisi ya fam re ba ha o morena
1: ba ha o more
0: ntate tsukulo
1: mo le mo ja phato na le ja na magame yo o ga ntunya ba somi e tletseng dikwamang mo ke tsare ntso o komela ka matsatsi o se re ba ha o more
0: re ba ha o more na ntate tsukulo mo hai
1: ha so sa ne ntate
0: re ba ha o more na o se tshabelo sa ka morena o itsa hore ke telo ya hare ka ditlatse tsa pholoho re ba ha o morena ngwana ditsela a le beria nomoro tsa mohala +26659956 le 212199956 e ka sitana le Facebook page PCFM Lesotho le nanao le bititswe Selemela athinyane WhatsApp number ya rona kwano PCFM 62009956 di butsi ka ofela go rotse kenanga kwano hantatae.

0: ba hawo murena
1: ke ba hawo murena ngwanetse
0: ben mkhobuti
1: ke ha fa mo dikwa rona ke tsaka ke tla ka wena ane mo ha le mo ha o tsabela tsa rona ke ba hawo murena
0: re ba hawo murena mkhobuti
1: ke tla nna se tsone
0: amen in nesu
1: amen
0: re ba hawo murena o hlatsisitsweng tsa ona re ba hao morena o hlatsisitsweng tsa ona ka sehlong amen nneso dikgopiso di tla ba teng empa ho madimabe yo kgopiso e tla ngaka ena morena nkwane a le kgubitswana Facebook tshebeletso ke monate tshebeletso e bitsitswe re ba hao morena mootinge o ka tlanga ka temana ya hao wa tla ka pesaleme ya hao mantse a thapelo e ka sitana le ka mminatho etsetsweng yena e leshome re tadimme o renya ya gona ya bone re ya itlhabolla re hlabolla ba hlabeileng a kompaballe morena gobane ke tshabela ho wena re ba hao morena Sis T. Alele fatsinge le ho

0: ba ha o morena
1: ba ha o mo khala ba buri
0: ka tinthan
1: le mo hang ga tola Jesu o molemo le feta ga tola watho o le tsepo
0: re ba ha o morena nta tinthan
1: amen ntadi
0: mo kana mo rima matsiritsola khanya le khotswa ba balele ba ntlo ya ha nta
1: hamba balele wena ka o tshwara fela bukwina
0: ntate wa

kaofela dikolla tlasa temana yeo re fumanang a bukeng ya tshenolo kgaolo ke mashome a mabedi temana ke leshome le metso e mehlano bao mabitso a bona a sekebeng a fumanwa a ngodilwe bukeng ya bophelo bantu dielwa sebopinya sa mollo.

e ga ke batlane le kgaitsedi ya ka mo eleng hona teng hodima PC FM ya lekgotla la kgaso la hantatae o theoha hantle Avane Lesotho Hotel and Casino. Lenanong le monate le bitsitsweng fela Selemela Morning Drive Show le mo ifo ona ke wa bana ba gwale. Ke batlana le kgaitsedi ya ka ka nnete mo wa lengwana teng. Metsotsong e leshome le metso e mehlano re qeta one ya mokokotlo horeng ya rona ya bone. E le laboraro letsatsing le laboraro le entsweng a bualo ke morena. Ho monate ebile o ya thabisa. Ho monate. Ruri ya ruri, ruri ke thabo fela. Ya sa thabang yena o bosotse ba fela hore e ba habo papa ke party e ba mmae yena o ya loya.

0: wa ska tsya mna
1: e ka go kobe go dulela ka sa do ka bo
0: o tshwa
1: podi se mo ke ne ka podi
0: a tle batho ba bodiwa go ke ya o
1: da ya ra go ke bo tshwere se se le ma champagne
0: go na ana fe
1: ya ba dolo
0: go dada
1: la kwa na mali ke di dinga tsa tle ka
0: ira
1: ya bo bona mo to go
0: buya ka pele pele bo ya o kela o ru dadi
1: ke to pedi
0: oh
1: Bonate
0: e bile o ya thabisa. Ke thabo fela nna.
1: Aba ke ba tshe ke ba hlabela ka ka ka khore. O thusa mo ditse ntse se tsele se ke tlale. E go ke ikwela se se tsa itse.
0: Ke ba
1: tla. Ke tshwere tsa ba ho boga dandake. Ke tshe sekolo mai ha tsusana. Mana di tsela be re ya khala le tshe ke tsana. A ga di ntse mme matike thaba khopa. Ntatentse lengwa mosea ga matela ka letsikitsane masale ka thibela mme mama kola mme fa mmerego kola bate ka letsikitsane a botse mmopedi fala ka metshwega kwasa o kgone sengwa qale ka letsikitsane benji stadium efe kgotsaneng ka letsikitsane makgobeding ga lesuku matche di gapita ka letsikitsane matche ja pela tshweng a o se diketseng lekganya sokong ka letsikitsane o kgone mankapo ga leqele mme matokasemane morija lekapeng ka letsikitsane na makamelo mahapi ha thama a se tlo khubetsana Facebook khona mo fahla mahali suku ha le khona ga di thato malofane khubetsana Facebook a se ntse ke magagwe kolonyana a se nna e ala ha tshwana ka le tsikitsa me na dipelo mo sihlethe tsela le matimo ga na masisi mo ga na Francis le le tsikitsa se ke sele le le tla botlhabotse le mamo pe khoma ha thama e ya le sima khoma motlong koto ga dire tlhane ha tiko ikhono puthi ka masipodi mo pheme qali aba machidi tsane yo mogana ng kwa ni Facebook 60 album 60 ka le tsiki tsane le matsho to bua hlabane tsa qali a o sila hata magalani magana na le dia dzi sabata ha lo sofa tsi le mati ya ke ga tmo ni tsha khala le tsiki tsane ale ha mata ha mo go sa mo ale ni ha tsha tsi le mati abudini apaele pela tshelo marmale ti fokotse ka letsetsane le nne dipontsa forest ba ke mo sai ga ntelo thapelwa mahau ke magobedi ka mahali suku khabile masuma mana motumo maya hala ngwa ke tshe ke mana tsa ba masuma ya mana ya mesu sukile e ga lo nne sa ukwa
0: nai
1: ho tlalo ka ukwa bokweda
0: ai
1: ya ba tse ba ba tsetse o tla go aba tse ba ba tse ba nne ba tlo mona ba sa jeng thamo ba ne ba itlela ka nna ke ne be ba thete ho tsoga fela free ba re ke thete ga ye ntse ke fresh

0: ya fa fa mo ya ka ha mama ubuza ka magore ya tsosa ditsokotsana tsa ho ya pela batho mabitleng ha ka motse ya ga ba di ya tswa di ba ka mokuri mokuri wa tsa dipetse tse pa ka uri mo se hlabeng sala hlamela mise rwana ka dipeta thokolo si ya matebele le sibili maria ya go rwa hlabula ya hlaba sele mo ha o lengwa ya tella ke bone e gaola ditegantseng ka dibuo go di khutisetsa ha ha ile ho hla mabela ka laola hlamela la pone di ka laola sa chakatsa ya ke ra di go tlonyalala ka dipetse ya shapile ba nna ya shapa ba sa di thokolo si le nya go nyana ya ta thabeng tsa popa le ntse le botsa ke melwang ha ke ntwe ka ba ya mala khale ke ho ya madumye ke phaphate khotso ke kwa ke ga ta uri medisa thapelo bulane se bo uri tuya sa ka le sotho pc ya fo ya mo ha ke hole bana ba khwale ba ke ba hole sele mela le tswana se hole ke nka ba tsiya lwa mbakolotsi ba ditaba batho ba e so ba ka le sotho taba di mpidi ntse di lwana ditaba di mpidi khopa modimo ntate tata matsholo tata mezi o etse ke le dikake le di ntsha fatsa di chaba di tla khutlela ho yana me ha o di khutlela ho yana mmopong le ntse le botsa taba tsena di yemelu a mphoro yana e ka ba di mapa emela tsitsi ya pula ke ba hala ba khanya pa ha ja me hlape ya ba bu se gore ba sotho le khutleng go khutleng se gore le tshwerebe tsa tsa ntwa magumo a magwe di ntong da hlano ke bua mona nke ke be ka ba ka hlola le gale le ntse le botsa ke le ba kae mo halo halo wa ditsela ja tsa masela go kopana ka dinyala mo bu ke menu mo le go menu a di go ba ke menu a le tabela nke ke be ka ba ka hlola le gale ha e so tebele nkwana na ntja di bua ka ntja ntja nyana di bua le ntse di bua na magumo a betse a le mahlano go mo le hlabile mphoro la e hlabala e gaba mo nkhwaring go tla se sebe se go ba madi a ba nna le ntse le botsa papa e emele papa nyana thaba na di mmele e matlapa ya thella machachi giti tsa go tsa mephato papa e metari ngo hang ha e bo heli bopego go tlongwana ke go tla teng ba nna ba mpuye tse le ntse le botsa le ke emelwa nke ke be ka ba ka ya mala khale ke ba tla kwa kwa rapho go e kile nya go bala na heng le mphelo na ke fitla ke le ya paka ke tata ke tsena ka go batho ba je nna sele go kopana ka dinyala mo bulu sa ha ka makale tshetsa motswa se go di motjodi wa di khomotsa tebeleng se di ya di ya seng khata ke itholetse ka metlhala matsatsi ke hlola ke boreala ha ke ntse ke re ke fetla majwa le ke chinchile mmano se bakeng go jana ne le ntse le botsa ke eme lwa nna o jana ke ne ke le ngwana nang ka be ke itse mmendo lo bonya ke be ngwana na ke tle ke be se se hla se tshwana e tle ga ho ya ta ke tle ke itshwalle ke sala ke ntse ke batola tsilo mong ngapa go mo harika ya batho ka bang ata magala ha di dipedile ha di ditago ka se sotho tswana di nyala mosadi se sotho twala kwa o sena mmantsi ba ke ke ba otola ka ke motho wa magetlo puwa nke ke be ka ba ka hlola le gale
1: ya bima ke ri ya tswana le go ya botshabe ho ba sankana le go kirena le dimala dimala tola kola la tola ma tshebe o dimo ba nna ke ri ya tswana le dimala ba ba sankana ba ga ke ene tshubung tshwele te ke ene ri fale ke bona o bua di baka ya ke tla bona ma tiri ke bona mama e bana pu ke bona di baka tsa ma ka o teng ke bona tla se mo metsi ya fuang ka lenala ka pele pele ke bona ma tiri ba nna ke khutla ka pele ke re mathu ya bo di ya go dimela ke khutla ka pele ke re mogana le dima dimela tla di ya ma ri me mogana ba nna ka pele ke se ke tla ke matha ke bona ba thaba tshu ye me ntse mo kogotlo ka o dima se hlaba anna mathebe ke ena ye me pushuri ye me wa me wa hane tso go thibela ka pena o thibela ka mana o thibela mabuku ba tla ka phala di tsa batho kolo ke ene hana ka mogafo hana ka temane hana ka sekama kolo e hane tse go ri bole ka e batla o phagiya mo kogotlo ba nna e o dumela tlase anna tsa kholo mata mong kwana tlase mo go ka botlase tlase mo metsi ya kwang ka lenala ka pele di notsi se di tloa mo di ntse mo ya tshwana di ntse mo go go ba hlankana ma ho di etella pele ka fika tsa tlola bodima ta uta fika tsa kwela matshoseng e tsa di fika te bang a go ba etsa sentle bogoko ngwana mo gana ha kwa bala o letsa bo hlobaela bogoko ba nna ngwana mo gana ha kwa bala a be re pele ba nna di notsi se fika di tlola phokwana o di mo sa fika ha makopela thabeng a tsela mo tuba tsana ba nna ha di ba tsa fika tsa pa go letsa fela a ba le fiki ha ma ho di fike le tso le tsona di feta fela le ma di mo kwana ha di a pota di se bile di usitse ka sheba motse bua thuteng ya dikgang dilotse ke tsena di lepelela ka fika tsa tlola boloing bo bogolo a tlola le motseng itse ya di fitla mogi ja sokote ba oki ba phasapasa ba utlwa dinotsi ba nna tsa ba otlaga makala ka ga tla utlwa dithoko di duma ba nna di duma matsieng di duma dithaba bosibu pula ena ka go kgetha dibaka mafafatsane ana ikentse mehudi a fafaditse te bang a fafaditse matsieng ga di ke mohlangwa le motona go sang letiela bogago le ena e ntse le ba madi a ba ka oteng anna halhala la dithota tse go biri ke tsena di eme dithota di eme re masapo a batho mafeteng ke ena eme ba ntu ikopane ntswe leng re bona ga ba thupisana makaota ba ratana bana ba motho jwa le banna ba ntu entshe moya o mosetlha ke go lwantsha dibata ke ena eng ka tsotlhe banna fang go ikwana nna ke se kile ka tsela batlhankana ba gatisa dipasa nna ke tshetse patlama ka tsela gampe batlhankana tsatsi dilo dikela banna itse ya ke kgutla bamphaladisa mabuku ka tla ka makala ya ke tla fitla motlhetlhe dithuteng ya ke tla fumana kgaka difedile motseng setsetse pedi tsa go kgabisa naga itse ya ke fitla makaun dikokong banna ke bua ka tegateng dikokong ga fumana batlhankana ba fedidio fedile le masimo ana wa go kata pina mo thampile mpina makaota kopana ne bele ntse le ntle le bona ha le hlora mathata ire hele le bantwe a thoma makaota mba moya o mo mahlangana o bona ha ba lwantsha mosebetsi wa lwantsha tlala hala la khaola ya ya ke le ka.

0: Mino o monate ka nako tsohle ho PCFM.
1: Ho monate e bile o ya thabisa ho monate ke thabo fela. Ke tla iphumana ke ikentse jwang hobane ha hona letho leo ke tla iphumana ke ikentse lona. Bana ke bana ba ntate ke bana ba ntate kgehlepe ka mona ka mafeteng ke bana ba ntate kgehlepe ka mona ka mafeteng Manesa wa dikgwele o betlile melele Manesa wa dikgwele o betlile melele ke bana ba ntate kgehlepe ka mona ka mafeteng
2: Manesa wa dikgwele o betlile melele Gigaga ba sheje
1: Re ke ang ka wena Re ke ang ka wena Kana kwe ela kana kwe ela Maria Jackson Maria Jackson
3: O petete
1: Eh ke na ko mangana bjale Kena kwa manga na wala mahali ya Jackson. Oga hai sale ke phukana le yena mahali ya Jackson. Aiko.

Uno sebetsang mahueng kwa uno sebetsang la mfetola le kgo ba legato banna ke ntse ke ituletse hona ka mona ka thabana morena banna bana ke bana ba ntate gehlepe ba seketise ene tsa mashu ba tsatsa diketetse pedi mashume a mabedi a metse meraro ka nnete ke ituletse hona mona ka mona ka thabana morena la mfetola le kgo ba legato ena pina o tla utlwa bina bua le he ke le hlonolo ye motho ke le hlonolo ye motho ke bua bjalo ka mahlanya empa he mona ga inkile bjalo he ka lengae

0: le ya pakeng tsa bo maoto mona tsa bo tshigitshigipote mo ilek radio
1: clever
0: clever
1: no joa bola he mo ba
0: ha tshe banna
1: no joa bola ya te tshimise me ke tsaka di
0: go re tsa tjwa le go utlile ke sa tsebe ngwana ka fela ka ukwe ke kwatile monna mo Afrika ha a shapuwe monna ke gae team ya ka ba ne ke ratang bana
1: empa ha ke re ba parisa ha mo le ke ka le ntse di shebile se ha ho pikwa space he ke le ka se ya bolo ka fifi
0: tsa tjwa ne monna
1: o se di ntse ka ba jara sa go
0: ithela tsa tjwa ne monna
1: ha e tsela o e fia ka se se
0: tsela
1: ha mo na wa bona motho a ntse a isa bolo re mo ka rata ga e mo wa ba bona batho ba baholo ba etsa o mona nda le papari si ya le sadisa
0: hebe ja jua
1: ara motho a tshe tsi o le tipa ga ke ra ke tete mo a tsale motho ya ona 45 o itsa o tsi
0: eya
1: wa ba a to mona ha saka ba go futa mosimana no tsi ke le nku
0: hebe hebe ja juan
1: ta hu kana
0: o le dile ngwana
1: a jere ke tsime nan le se ke tsa mala ba foga ba ne sa tsa ba ba fitse o tla bona le o tswa mo ga go bo hala kwana a o ka se ba kwa tsa tsa sa hala tsona le motho a mo tshimpeng ya le bala mona
0: ke re ke tshwa bualo ke re ka ga magwana o nona le motho a mo tshimpeng ya le bala mo
1: eh o ntsona le motho a mo tshanta di shoka mo
0: a ga re tsa batho ba ke ga ke ona tshe ke tsamalle ha jirena ke tsamale mafoga mana ai go ha a le nna go kwa ke tsamale mafoga tsa bale mafoga le ai go ora ba le ira ka ira e ya Afrika mo Afrika mo le tshe ke tsamela Senegal eh wa ba fana ba no ntate eh ba tla o fa bolo gore ba tla o fa bolo e sentakalanetse a ikona ha go shebile ntate hey emantle wena ke motho eno wa sifikeng eno ana fit ana feta mona eh motho le tebelele na le mshengu tebelele le mshengu shaba hantle na kwa ne pa etse metso tso ke yane e le shumele metso ye mehlano a e re ke fetele mane metso tsenye mashume a mabedi a ke khutla mona ke taung ka bolipi fela ka nnete re tla be re di tlwela tsena tsa dipapadi re ke re qoqe ye fela banna re sutle banna ka bosiu banna a tshe banna re sutle ha re sutle banna e ka o bapala bosiu a o ka empa he motho e mong le mong ke le kgoba la nthwa e gata motho e mong le mong ke le kgoba la nthwa gore na ya mosotla gore na e mo etsa jang ke le kgoba la nthwa e gata o monnate ebile ya thabisa ho monnate ruri ya ruri ke thabo fela ya sa thabang yena o bosotse ba fela hore e ba habo papa ke party e ba mayena o ya loya re pepesa sesotho sona re se beya fashioning Hulima PC FM ya lo khotala khasola hantatai ho thewa hantle avane lesotho hotel and casino a jwale ja u siele di stadium tsa te ja u siele di stadium tsa te e bana ke matla ka thewe kai gore akaga haelela ise le sele simfele gore sa ise le sele se ja u siele di stadium tsa mo a na hatseding yene na hatseding yene go we putsa fela hore na ile ba nna bo ntatele bo mme ba nna eh mona hano o ba ona hanang ke ne ke bietsa motho e mong mao ba mona ke re na o bone sela mola ha world cup e na go world cup e bulwang mola mo Afrika bo rwaene ba palla hona teng le Mexico go re ha o thabile le sona se ya thaba go re ha o thabile stadium seno wa bona go le sona se ya thaba ke sena se ya nyakalla gore ntho tsentla ka kapa ke tsona tsentate a ileng a di bona ba nna o ka mpaga di shoto ka tsona ntate wa ka kapa ke tsona nthwetse ntate a yinga ha o ka mpaga di shoto e ka sele semfela go se ke se thabe ya ke thabile ge di tsimo no fela go ge di tsimo no fela ge ke go bona se thaba fela se e se tsamisi u fela ho sona mona e se tsantwe zentle fela ntate se etsa jwalo ha o thabuwe go a bona go se haile se haellwa le nthwetse ka ntse ye how hanna go go tswa ha sala ga ba le sa le sona sena sa gona e se spono nyana se e spono se sena se sena le spot e go re ha sala ga vita ga itulela ona mo ba ba ga yeme how we ha hanna di tlaba ke tsena tse ka ntsa botlwading yes tlaba ke sena se ka ntsa botlwading kapa ke sane se ka nga sa bo matsing kapa tlaba ke sena sa thuyat how bothata keng ba o re se fate fela se tlaba se e be se re se kwaela bothata ba o re se fate tlaba se e be se re se kwaela bya le re etsa ditulo ka mono ka nnete re ka etsa tuet re etsa tedi ya bo se se bolo blind gara di tsaba ke tsira o tana a ga di fate be se ke di kwaela keng a ge hlolwa o ya hodimo a ke ga tlabe go hlole ya o ya hodimo kwa hodimo kwa mele mpe ke se fate fela mme ke tlo kena le mahla go go mona jwale wa bot aba aba a bona e ere se mele mo tso rumo nga metsotso e o loketse o lore di nthotse ntle o lore di nthotse kgolo o lore di nthotse kgolo metso tse le shimele metso e robong re ka town ya mokokotlo ho ringa ya rona ya bohlano ha o ntate ha o ka mpaga di shoto ka sona ke gone bana ntate e ka nna ba tla bua di kgwe ha o ka mpaga di shoto fela ka sona go wa ga di shoto fela wa ka ga shoto fela e ka sona fela se le sim fela go re ye ba ke ri kotle se motlotlo fela ga ye na ntate mo tsepe ya sala ge tshepisa tate motsepe tate ya sa lo tshepiswa ntato go hela go tla ba tjena o betse metso tse le shimele motse re bonga ka mora ho ra ya rona ya bohlano ho di ma PC ya fama ya le khotlala gasola ha ntata ya thwa hantle a vane le sotho hotel and casino o ntse itsa mara ha monate le bulldozer kanda kanda steam ruda tsepe tata buli buli ga re ke potelele mona fela ke mmathele ka mane ka Lesotho Meteorological Services ka Thotamodi ke lo bona fela teng a hore na teng ba di lipile bwanga bana ba bo emo ba le hodimo letsatsing lena go bana bo nete e wa patak ho senga jenta to tla ukwa ga teng wa bata ka nete maelana ke maelana a le ntse le phama mane o fumana gore ga o batla go ba beterenyana empa he e re go utlwa kana ba di lepile jwang ke atla wa utlwa
2: selemela weather forecast
0: a ga di sheba fela gore na ba di lepile jwang bana ba boemo ba le hodimo ho senya wa letsatsi le entseng a bualo ke morena o di ma PC FM le ho di mo letla kwa hela ka o kgetha dibaka ho phole ho isa ho ba maharenya empa ho bati dibakeng a tseding ka maloting moya o ka lebelo foka o le bobebe ho hlaha le boya botshabela a ke tshebe fela di temperature ga gona tsona ditla ema bianga ditla ema pakeng a tsa tse rubedi le le shume le metso e rubedi oxbo ke yone tla dilo ka tlase tlase ka 8 degrees celsius a thinyana maseru a bo matlama tse mpunga e ka sitana liberia ha bo di odi marwala e ka sitana le matshega ditla tsora malavu a loka 18 degrees celsius ke ka mogobo emo ba le hodimo bo lepilweng a ka teng bakeng a sa le tsiare lena le entseng a jwalo ke morena go di ma PC FM ya le khotlala gasola ha ntatai ho thewa hantle a vane le sotho hotel and casino.

wabona wabona wabona mosadi ya tsamampitiki o tla mmona ebile o tla mutlwa mosadi ya tsamampitiki o tla mmona ebile o tla mutlwa

FM. Me ke bona go di tikete santsane le mashume a tsheletseng ana jwae. Empa monya kwa mano tla ere ka jwalo ka mashume a rubedi. Kaka sa mosadi.

0: jwale hona le di Springbok ka matsatsi ana a bana matsatsi ana o mafatshe a tshwaetseng e bana ka lona jwale hona le di Springbok ke ang ka wena abuti ne men tu take take tshwane le wena
1: o di bone
0: di Springbok tse
1: le ka
0: bo wana mme aba mathi ka pa ke bona bala ba o bana ba tlage mme ntate mme mbetsitse go no mathale bo mamang a re nang ka usia aba mathi di Springbok tsena.

wa tsaba letsatsi lena la bontate ha le tla ba teng na le ne le ba teng a ho baneng na henyane ya America mane ho tshona le ya usi ya ile nga hloka hallwa ke mme wa hae jala ha sa hloka leswe ke mme wa hae a usi yenwa ere bomme ha ba ketikelwa matsatsi a bona ibi yena ha una yeu a mo ketikelang letsatsi bane mme wa hae na sa hloka yetse jala ha setse le ntate wa hae a usi yenwa ka ha una setse le ntate wa hae ntate wa hae ya neng a mo tshwere hantle a mo hlokometse e kae ka mme wa hae ntsa le teng a ba rega ga e ke tlatlame o ketikela ntate wa ka le nna ke tle ke mo hlonipe ke ha letsatsi lena la bo ntate le tla ba tenya e ba le tla keteletse le teng le wena go fetu wen tate wa bohlokwa bophilong a ba bana bana ba sadi ba se ba tsaba go sia le bana ba bona ha basadi ba se ba tsaba go sia le bana ba bona ba banana.

0: Ke a tswa ke a tsamaya. O tlo sala ha monate le yena a hlalefo wa ha mtutsi le nanong le monate le bitsitsweng a thameso. O teng a o sithabelang tau ka ditaba tse qalang a letsatsi. O teng a rilo mogabodi. O reng ya borobong a ka lenanong le bitsitsweng a 912 strata ke sa hantatae. The smooth operator Tladimakutle. O reng ya leshome le metso e mmedi ka lenanong la ditaba the midday. The funk master Jesse number 45 ya hantatae wa le bagania. The fuse o tlo ho renga ya pele ho isa ho renga ya boraro. O renya boraro ba tenga lena no le monate le bitsitseng a bua lo the mansion. DJ Boots a tsama le lebo. O renya botshelela ba tenga moifo wa dipapadi. Motlatsi Kid Rapid a tsama le Mike Checker. O renya bosupa o tenga Tebo Justin a Sesotho a tsama le Thapelo le Kanyane. Lena no le monate le bitsitseng a se hlohlolong. Laela e mapone. The Roots Radio Homonat
1: le tswalwa
0: ngono
1: ai o e khauditse ga le kele ka ye
0: sa tsine na ke khauditse ga le kele ngono wa
1: ai na o go tsiao sing
0: a tangi ngono
1: ka ba le ga ntula

0: 1017 ho fumana thuso. Re ba di me ba tshelate ba dumeletsweng ka molao ke banka e kgolo ya Lesotho. Hona le melawana le dipehelo. Letsego, improving lives.
1: Ega bana ba ke ba mang ba ntse ba bua ntse ke bua. Ke tla itsamaya na machina na le pipitia.
2: Tshelete mmuso itse go patetswe ntho e siyo, go pataletswe ntho e sa itsiwang. O e mong wa batho ba kentseng letsogo go patalwa mosebetsi o sa felang oreng, oreng ke phoso. Ee jale oreng, re commente go etsesa jale, tshelete mmuso ke na e batlaile ke swabile. Ee jale oreng ga o swabile.
1: Le ge ke leletse eng? Ga ke mmone mona. Le ntse le nkutlwa gore na ke reng. Ke re ga ke mmone mona motho eno wa lona. Oo, o tho o entse jwang? Jwale ke kenakenane le motho a itelekileng.
3: Ka ga mongwe a ka o lanlela wampha o out ya go tswela pele ka dipromotion. I think you need to prove it beyond re se molota o tore dilo tse molao taba tse ntse o ileng ka tsona nna.

0: Mamedi re ke o dumedise ho seng hona le naneo le kenang kwano PCFM ke la ditaba le bitswa fela thahameso le tla ho wena manta ha ho isa la bohlano ha hora o tlile ya botshelela ho isa ho renya borobo mme ke hona le naneo lena mongwamedi re o behang leseding la ditaba tse ntse di etsahala ka hare kapa ka ntle ho naha ya Lesotho. Ho fela o le jwalo he mongwamedi re tlotla re etsa ona mosebetsi oo. E re ke le bohe thapelo o buleane he mongwamedi ya tlileng pele ho nna ya nelehetsang dithapo tsena o sebeditse bulebule le Bishop Molapo ka hore bulela ka thapelo. Mongwamedi lebitso la ka ke hla le for Montutsi ke Mswati ke Mshengwe wa Shabalala ke na le Thabelang Tau ke na tla ba ntse a re balla ditaba tsa metsotso e 30 ka mora hora ya botshelela le tsa metsotso e 15 ka mora hora ya bosupa. Re tla thetha le ena horeng ya borobong ka hore a tle a re fe dihlogo tsa ditaba. Ka jeno mongwamedi kgwedi ena ya Phupjane e na le matsatsi a 17 selemo sona ke sa 2026 2026. Mongwamedi ha o le jwalo fela he iketsetse molemo wa hore nna le wena re ke re fetohe metswalle ha nakwana metsotso ena ya ho tloha ha jwale ka hora ya botshelela ho isa horeng ya borobong re ke re be le selekane seo mme re tla rwana re fitlha horeng ya borobong. Ha o le jwalo fela he mongwamedi wa tseba hore ha e le la boraro tjena taba e kgolo ke hore re ba le ntatedi ya motjhaba e le mohlabolli wa rona ya tla ke a tlotla a re fa thuto ya tlhabollo he mongwamedi ho tseba ka motho kelello ya hae hore na e sebetsa jwang, kelello le moya di amana jwang, le ho tloha kgodisong ya ngwana fela hore na ngwana tsela eo e nepahetseng ya kgodiso ya hae e lokela hore e be jwang. Jwale o sa ntse a le teng ntate motjhaba hore a ke a tlotla re thusa mongwamedi ke tseno tsa ditaba tsa bohlokwa tse o lokelang hore o se suthe haufi le sealemoya sa gago o tlo ikutlwela tsona. Ntate motjhaba e re ke o amohele ntate le gona o dumedisa go seng gona.
1: Ke a leboa ntate Mtutsi ke o dumedise, ke dumedise le ena mongwamedi go seng gona wa letsatsi. Ge leboe gore mmopi o ntse re babaletse ntate re a leboa. Ge o fela o bua nnete gore e tlile ke sentse ke le teng go tlotla ke arolelana le momamedi ditaba tse bohlokwa tseo e leng tlhokomediso go ena gore na ga ntse re tswela pele ka leeto lena la bophelo re tlhokomele ditaba difeng. Ke na le thaselelo ntate Mtutsi gore lenaneo la beke e fetileng re nne re tswele pele ka lona moo ke tla gopotsa momamedi gore ge ne ntse re bua gantle ge ne ntse re bala buka ena ya Baroma kgaolo ya bosupa re ithuta ka ditaba tsa sengodi sena se bitswang Paulosi gore na o ngotse ditaba difeng mme re ka lokela re di utlwisise ka tsela efeng. Ya ba jole re boela re ithuta gore go na le taba ena ya bana kapo ya godiso ya kgolo le godiso ya bana eo ka gara kgolo le godiso ya ngwana go na le karolo e bohlokwa gagolo ya go mo ruta e ka ba o motswadi e ka ba o sekolo e ka ba o kereke. Na ngwana enwa ha rutwa taba ena ya thuto na e lokela e tsamaye jwang le

0: gore jwale e bohlokwa ke hore ndade mtutsi bana bana ge ba ruta jwalo ge sa ba ruta ho tseba ho ithuta ha re tloa fela se re ruta empa ge so ruti ngwane no ho tseba ho ithuta e le hore ha re mo ruta aba se re tseba hore o tseba ho ithuta jwale ke mana mo o tlo fumana hore taba ena e re bakela ditlholotso tsengata dikholotso tse dintseo e re bakelang tsona taba tsena ke hore ngwana ha sa tsebe ho ithuta jwale a rutwa ebile a rutwa ke motho ya rutuweng ho tseba ho ruta fela jwale ngwana enwana a rutwang ke motho ya rutuweng ho ithuta ngwana enwa yena a sa rutwa ho tseba ho ithuta mme taba eno e bakela bana bothata le yona kgatello ya maikutlo moo ngwana e ka bang jwale ntho ena ha e utlwisisi o ya sekolong empa jwale ha a pase ke kopa ke be ke phatlalatse nade mtutsi hore di-27 tsa kgwedi ya bosupa re tlo ba le thupelo eo re rutang bana ho tseba ho ithuta ho kwala sekgeo sena se re reng company ya heso e hlokometse ebile e ithutile hore ka hara thuto ho na le sekgeo sena seo re bonang se sa kwalwa kapo se sa kwalwe moo re reng titjhere yona e rutwa ho tseba ho ruta o tla ba a ye sekolong a o rupelwa a ba fuwe mangolo a ho tseba ho ruta jwale a o ruta motho yeo yena a sa rutwang ho tseba ho ithuta jwale ebe re ba le tebello e kgolo hodima ngwaneno ko ga o ka shebana malapa a beile kgatello e kae hodima ngwana ke tebello tse kae hodima ngwanenwa hore a pase sekolong fela ngwanenwana motswadi ka boyena ha a so moruti ho tseba ho ithuta titjhere ka boyena le yena o tlo fumana maemong a mang ngwanenwa ha a rutwa ho tseba ho ithuta sekolo se tlo lebella hore ngwaneo a ithute ene a ithute hantle ka tseleo a ka pasang lekala la thuto le lona ebe le lebeletse gore ebe dikolo di sebetsa hantle bana ba pasa fela ka nako eno lekala ka bolona la thuto le sena programe ya gore na bana bana ge ba ruta jwang ho tseba ho ithuta e le gore ha a rutwa ke motho eno ya rutuweng ho ruta ngwanenwana le yena a ba rutuwe ho tseba ho ithuta mme sekgeo seo kapo gepeo ka nnete ho rona e sephaga gepe eno e a bonahala ebile re bona ha ntse re ithuta le rona re bona mathata ao ya bakang bona na e nngwe ya diqholotso ke efe se ntse ke bua le batswadi hore ka nnete wena motswadi se ka ba tlo lefella ngwana hao sekolo fisi fela jwale re tlo sebetsa ka taba ya chance kore ke mona mo tla bona ka nako nngwe wa tseba bana ba ya le dikerekeng ka nako ena ho ngolwa kapo ka nako o ba ngolang ditlhatlhobo wa bo bone ba ya le dikerekeng ho tho ba o gapellwa ke mo o so tlo makala gore a thiba kresti ke batho ba jwang kukwisiso ya bona ya thapelo le tumelo di sebetsa jwang ho bana o tlo fumana hore ho gapellwa ena ngwanenwa eo ka hare ho kelello ya hae ho nang le dikgaello tse ngata fela ho thwe a gapellwe wa tseba ke bone bana ba bangata nna ba gapeletsweng fela ntse ba feila e se o bolella hore taba ya thapelo le yona re lokela hore ba e etsang ka nnete ba e etse ka hlokolosi hobane o so ipotsa hore ngwaneo o gapeletswe kerekeng ho rapase fela jwale o ngotse o feitse ngwana tshwanang batswadi ba buile le yena hore a pase sekolo se buile le yena matitjhere a buile le yena hore a pase o kgothaditswe ka ditsela tse ngata hore a pase a ba iswa kerekeng a o rapellwa hore a pase fela ngwana eno o ntse a feitse e se o ruta hore ho na le taba jwale company ya eso e ithutile taba yona eo e tsang gore ngwana e o batswadi ka nete ba sebetsang ka thata ba bile ba mo lefellang ditšhelete tse o tlo fumana gore ka nete maemong a mang di hodimo matitšhere a entse mosebetsi wa ona kapo dititšhere di entse mosebetsi wa ona ka nete o fumana gore dititšhere tse ke batho ba ithugubeditseng mosebetsing wa bona wa go ruta ene ka nnete ba o entse mosebetsi ebile diteachere tse jwalo ka nnete dikolo tsa bona di hlokolosi ka taba ena ya go ruta bana jalo o fumana gore ngwanenwa o tswa le lelapeng la bokrest ene go a gapelwa gabo o tla baye kerekeng a o gapelwa fela ngwana a tshwanang e be o ntse a feila ke mona moo khamphane ya yeso e ne e etsa boipotso ga e ntse e etsa boithuto ba gore na go tla jwang gore bana ba babedi ba kenang ka tlelaseng e le nngwe ba rutwa ke titšhere e le nngwe ka nako e e tshwanang ba rutwa ntho e tshwanang e mong a pase e mong a feile e etsagala jwang taba e jwalo e seo ruta gore ga e ba e mong o tlo pasa e mong o tlo feila go na le se e tsalang ka enwa ya pasang go na le se e tsalang ka enwa ya feilang mme re ithutile gore na lebaka le e tsang gore go be jwalo ke lefeng jale ge batla gore re tlo thusa bana bao ka nnete bona go bonalang gore ba imetswe leetong la bona la thuto go le boima jale ba sa tsebe gore na ba tshabela kae ge re khamphane ya heso e teng gore bana ba jwalo ba ka tshabela khamphaneng ena ya heso gobane jale e tla ba tataisa ka dithuto tsa gore na ba ithuta jwang e tlile ge tsepamisitse maikutlo a rona gore na ngwana a ithute jwang re tlo ruta ngwana go tseba go ithuta gobane ngwana ya sa tsebeng go ithuta go tla ba thata gore a ithute kapo a tsebe go ithuta ke pheta taba e jwalo gore motswadi ngwana a tla utlwe taba ena gantle ngwana ya sa rutwang go tseba go ithuta go tlo ba thata go tseba go ithuta ke lebaka lena o tla fumana gore taba e jwalo e tlile wa e phopholetsa jale ga e phopholetsa jwalo a sa e tsebe e mo sokisa boitshepo bana ba bangata ba yang sekolong ena ke le yona ke etseditse dipatlisiso ga o kopana le bana ba bangata ba yang sekolong o ka ba botsa ka taba boitshepo ba bona boithutong ba bona o tla fumana gore bana ba bangata ga ba na boitshepo and-e ngwana a senang boitshepo e thefula maikutlo le boikutlo ba gae mme maikutlo ga a thefuleya a ama boikutlo boikutlo le bona bo thefuleya bo tlo boela bo ama maikutlo mme maikutlo le boikutlo tse thefuleileng di tlo ama boitshwaro ba ngwana qetelong ngwana jalo a qeteletse ge bona a se a sa itshwara hantle ngwana ya jalo a qeteletse e se ba bothata a sa bapala gobane jale ga ona kutlwisiswa kapo ga a kala a latlhelwa ke tshepo ya go ithuta gobane jale a sa tsebe na o ithuta jwang jale ebile a ntse a feila a leka fela a ntse a feila o sa bona thuso e le seo ya go ithuta o tla kalelela go bapala ntate motutsi jale a shapuwe a komotelwe a jwetswe mantswe ana kao fela go ntse o le ka gore go bua a tho ntse a tetebetswa ngwane enwa qetelong ya letsatsi go tlhaepolelo e nngwe ntate ke kwe ke ipotsa gore na motho a e buang o a ba tsebang utlwa otho ngwane enwa o tlhoe thata jale ga o sheba ena motho eno a re ngwane enwa o tlhoe thata ga o ka gotlela morago leetong la gela thuto o mmone gore le ena o ne ntse a feile jale o tlo makala jale khamphane ya se teng ntate motutsi gore e tlo thusa bana bana mme ke tlo kopa gore molemong wa wa gore re tle ge be le kutlwiso o tlotlo mpalla lengolo la Petros lengolo la Petros la bobedi kgaolo ya pele temana ya bohlano re tla fella temaneng ya borobong ge tle ge bale go na le taba tse thaseledisang monana dade motutsi tseo ke na le thaselelo ya tsona tseo company ya heso e na le thaselelo ya gore e di manolle e di manollele ngwana ngwana a tla tsebe go tseba go ithuta e le gore dade motutsi ge na le makunutu ao re ya sibolotseng a gore na ke ka tsela efeng ngwana a ka tsebang kapo a ka rutwang go ithuta a tla tsebe go ithuta ha sa tseba go ithuta a tla tsebe go pasa mme se ka pasa fela a pase haholo jale ke lebaka lena e hlile thaselo ya gona e leng baneng ba imetsweng bana bao batswadi ba bona ba reng ka nnete ngwanenwa ga ke tsebe go tlo e tsalang jale e kgolo ke ya gona te motutsi ga ngwana a sa tsebe go ithuta jale a feila e taba eno ka bo yona e ama moruo wa lelapa wa o kwa gabe o tlatla o patala 15,000 ngwana ke le create ke o mo patalela 15,000 ga selemo se fela ngwana o faitse o tlo pheta grade 8 o tlo boela o patala 15,000 re se re bua ka 30,000 ngwana enwa gore a fete grade 8 ena o pataletswe 30,000 eo ngwane monyena a pataletsweng 15,000 e fela o grade 8 e le ngwana enwa a pataletsweng 15,000 a grade a pasang ha le grade 9 jele re bapisa ditshenyelo tsa ngwana grade 8 le a grade 9 o fumana gore di a leka ngwana grade 8 o pitile tlase ena o patala 30 yana o grade 9 o patala 30 wa tseba ngwana eo a e pase ka kore o utlwa uthwe a chimaditšhage ka nnete tšhe o itikile le mo sena kore mo fetisa e grade 9 grade 9 le yona a tlo e feila o patetse 15,000 a tlo patala few kore ka lemo tse pedi ena o sa patetse 60,000 o sa pate 15,000 ke 60,000 o tsebe 60,000 yeo ngwane monyena o etsa grade 11 ka yona enwa ka lemo tse pedi 60,000 so e le gore ngwane enwa gore yena a tla phethele dithuto tsa hae tsa high school wa fihla grade 11 mane a sa patetse bo go feta ma 80,000 ke le re motswadi na taba ena ka bo yona e dia moguo wa lelapa mme moguo wa lelapa ha owa e ama moguo wa naga ga o ka etswa ga ke tselele ge na le dipatliso tse jalo sentse ke mema di-researchara ge ke re batla gore na batswadi ba nang le bana ba kileng ba pheta di-class ke palo e kae ya bona ka ditshenyelo tse kae jalo re tlo sheba na tahlelo ya tšhelete eno e kae ge tseba o bona na moruo wa mea ga kae nate modutsi tabe na ya thuto ntate ke taba e tlokolosi gagolo ga o se e thotse e re tle ge e bale petros lengwalo la bobedi la petros ge bale kgaolo ya pele ya yona jele ge ye temaneng ya bohlano ge tla o felela temaneng ya borobong ke kopa o e bale tlebe se ke tlotla ge e tlhalosa taba eno gobane ke kagolo e tlo thusa ngwana le o lemosa ngwana gore na ge lokela go etsa jwang ga re ithuta
1: e ge ke ne ke le ke fela go e phetlana le motšhaba ke bona e ntshokosokodisala fela ge ke tla e phetla e tla nepaga
0: e ge nne ke tswele pele ka taba ena ya gore kagolo eno o tlo e bala re bua ka gore na motho ka bo yena o lokela a be le magabane a feng o lokela go ba le magabane a feng ga ntse a ithuta o tla ukwisa ona ke amanya le thuto jwang taba e tshwanang gobaneng tate modutsi na o tlhokometse gore ntho e bitswang go ithuta ke ona mokokotlo ke ona motheo wa thuto efe kapo efeng e teng lefatsheng ga ona thuto eo mang kapo mang a ka ba e fihlela ntle le gore be o ithutile ya gore a ka rutwa yes go na le batho ba rutuweng fela ga motho a rutwa yena a sa ithute ga ana go ya pele ka boithuto ba gae e le gore taba ya go ruta e tlamea e tsamaelane le ho ithuta ha ibe ngwana o a rutwa bele o rutwa ke motho a rutetseng ho tseba o ruta ibe ngwana a tshwanang le yena o etsa jwang o ithuta mme o na le ditsebo tsa ho ithuta molemo wa hore atle atle thuto ndate mututsi ka ho latela company ya Heso ina le ditshia tsena tse pedi tsa mantla ho ruta le ho ithuta ba ke re fumane hore ke motheo ibile ke mokokotlo ibile ntle le yona thuto ha etsale ke ho ithuta wa tseba motho a tseba ngwana o ntsa ka etsala o be ha rutwa fela ha tseba ho ithuta ka boyena a ka ithuta
1: e re re ke re ba le ntate mochaba
0: e yana
1: ke pitogose buka ya haya bobedi gaolo ke ya pele ke mana ke ya bohlano e re ka lebaka lena le kang ka matla ho eketsa tse gabane tumelong ya lona le eketse tsebo ho tse gabane tsa lona mme tsebo ya lona le eketse boitshwaro boitshwarong le eketse mamello mamellong le eketse borapeding le eketse setswalle sa boena mme setswalle sa boena le eketse lerato e yanate
0: akwe ho ya bo robedi
1: ha le na le tsena ka bongata ha le satla ba batho ba senang thuso ba nyupileng tsebong ya morena wa rona Jesu Kriste
0: 9
1: ya senang tsena ke sefofu se phopholetsang lefifi ebile o lebetse le hore nako e fitileng o ile a hlatsuwa dibe tsa hae
0: ke a lebo
1: e yana
0: tabena re tlotla ge manolla ntate mputsu bane e jere di makunutu ntate a ho ithuta e ngwana ha ka ukwisisa tabatsene mona empa ile ka golwana fela hona tabatse tibile mo feta tsena tse o tlo bua ka tsona hore na ngwana o ithuta jwang tse o gegeng motswadi o fika po ofeng ya nan le thaselo ya hore o batlela ngwana ha hore a tle a pass ho feta ga senyelwe ke chelete a patetse le monsena ngwana a feila ntsa tlo mpata lape atle thupelong e jwalo ke kopa ge me hakana getlege ya ditabeng getlege utlwe ha meta u a re balla tsona ha monate
1: ba me di ha getlege ya ditabeng he e mashume mararo metso tsuka mora hora ya botshelela tse qala letsatsi ka puo ya Sesotho o di balwa ke thabelang taba.

Kelo wa mututsi momomedi wa PC ke automedisa. Musi wa setreke sa Qutheng monghadi bona ntladi o nehelane ka dikobo tse magolo a mararo le di roja roja tse mashumo mabedi uri komiti tsa mahokela go tswa metseng e leshome le betswe mehlano e haufi le letsheng la letsie. Dimpho tsena di nkwa di phethahatsa ditshepiso tse ntsweng ke tonagolo tsa o tshehetsa mehato ya setšhaba le ntlafatso ya tshireletso. Tladi o lebohile tonagolo ka o phethahatsa boitlamo ba yona a bile a phatlalatsa ha tshehetso e nngwe e tla latela. E wa itseng e tla kengeletsa seaparo sa sekolo go bana ba tswang metseng ena, mme e tla fihla hang ha ditlhophiso di phethetswe. Morena Mpiti Letsie o tekile bohlokwa ba letsheng la Letsie e leng sebaka se wa itseng ke sa mokgwabo kapa mekgwabo sa Ramza se le seng fela Lesotho se tsebagalang matšhabeng, mme a kopa tshebedisano go tshehetsa dintlafatso. Inspector Teboho Rakolobe mmogo le modulasetulo wa dikomiti tsa magokela bo amoetse dimpho tsena ka le reng di tlilo ntlafatsa tshebedisano le go maatlafatsa boikitlaetso ba polokego ya setšhaba. Mogatlo wa dithuso wa Help Lesotho o tshwaile letsatsi la matšhaba la tlhokomediso le tlhekefetso ya batho ba godileng Pitseng Leribe. Letsatsi lena le ketekilwe tlasa mogo o reng ka godimo go tlhokomediso tshireletso kgatlhano le tlhekefetso e atlege. Mookamedi wa mananeo mogatlong ona monghadi Sello Matsoso o supile gore ke boikarabelo ba batho botlhe go tlhokomela batho ba godileng le go ema kgatlhanong le tlhekefetso ya mofuta ofe kapa ofe go bona. A re batho ba godileng ba ntse ba tobana le kgoboso le tlhekefetso ya mefuta e fapaneng malapeng a bona, e leng se wa itseng se supa botlhokwa ba tlhokomediso ka letsatsi lena le go feta. O boetse a re batho ba godileng ke letlotlo la setšhaba ka ga ba godise tse bana e bile ba bang ba bona ba ntse ba tswela pele go tlhokomela malapa a bona. Puisano le PCFM mo Hlabulli e bile le setsibi sa bophelo bo botle ba kelello Mofumahadi Dineo Tshabedi o itse go setšhaba go tlhokomela batho ba godileng ka ga a re moloko o mong le o mong wa ba tlhoka. O re sekgobo kgatlhanong le bolebadi go batho ba bagolo se lokela go fediswa ka ga ba bangata ba ntse ba nka seo e le boloi e leng seo a reng se supa go tlhoka tsebo ha batho. A phethela ka go ipiletsa gore batho ba bagolo ba se dumelwe go dula ba le bang molemong wa polokego ya bona. Ditabeng tsa matšhaba, Aforika Borwa e netefaditse gore dikoso tse ntseng diata tsa tlhaselo ya melata di qala go ama moruo wa yona moo tse dingwe tsa dibini le dikgwebo di tobaneng le mathata dinageng tse dingwe tsa Aforika. Letona la Toka Mamoloko Kubai le boletse ha ba bang ba sebetsang ka boithabiso go kengeletswa dibini ba latlhegelwa ke mesebetsi meketeng ya matšhaba ha dikgwebo tse dingwe tse sebetsang dinageng tse dingwe tsa Aforika le tsona di tobane le diqholotso. Kubai o hanane le diqoso tsa gore go gotlisetswa ga melata dinageng tsa bona go susumedi tswe ke ditlhaselo tsa maAforika Borwa ka le reng diketso tsa baagi ba naga eo di ne re diretswe go arabela melata e dulang moo e sena ditokomane. Le ga o le jalo o netefaditse gore letlhoyo kgatlhanong le Aforika Borwa le ntse le ata, mme seo se ngongoreisa naga ka ga moruo wa ameha. O kopile dinaga tsa Aforika go kgetholola dipakeng tsa go laola ditaba tsa bojaki bo seng molaong le o sireletsa ditokelo tsa bajaki ba moo ka molao. A tiisa gore melata e dulang le go sebetsa Aforika Borwa e lokela go tshwarwa ka toka. Ha re diphethela, Amerika e tlalegwa e ile ya leleka setlhopha sa bolo ya maoto sa Iran ka morao bapala ka go lekana le New Zealand ka mantaha. Tlaleo e re ha setlhopha se ne se rerile go qeta bosiu bo California se nto gotlela kampong ya sona Tijuana, Mexico se ile sa lelekwa. Le ha o le jalo kapa go sa le jalo, mokwetlisi wa setlhopha sa Iran o re qeto ena e timmedi bapadi monyetla wa o phomola ka morago go papadi. A re ba ne ba tseba ba lokela go fihla matsatsi a mabedi pele go papadi mme ba gutle maopane. Mokapteni wa setlhopha seo o itse ba tsamaile dihora tse hlano ba ntse ba emiswa go tloa Tijuana e leng ntho e sa tlwaelegang.
Iran ne ile a kopa hore dipapadi tsohle tsa yona mogopeng wa lefatshe di tshwarelwe Mexico fela empa mogatlo o laolang papadi ya bolo ya maoto lefatsheng FIFA o ile wa hanana le seo. Tlhaloso ya maemo a legodimo go seng gona le kwaetse ka go kgetha dibaka ka maru a melatsitsi go a bata go isa go bata gagolo dibakeng a tse ka maloting go ka lebelelwa gore le kwaele ka go kgetha dibaka ka leboya botšhabela le bogareng ba naga empa go tlhake ka maru a fokolang dibakeng tse ding go boetse go na le monyetlo o fokolang wa mafafatsane mo na le mane ka diperesente tse 20. Ditaba tsena di felelang mona tsa sengesemane di tla latela metsotsong ya 10 le botsoe 5 ka morago gore ya bosupa.

0: mamedi re ha go le tsena ke re metsotso e mene re furaletse go ra ya bo supa re ntse re tswala pele le ndate motšhaba mme ke nako yane eo le wena o ba le monyetla wa gore o ka kena dinomoro ke 2121-9956 kapa plus 266-599-56 ke tsona dinomoro tse o ka wa kenang ka tsona 2121-9956 kapa plus 266-599-56 athe WhatsApp o sebedise 6200-9956 nade motšhaba na taba tse di ama gona sekolong mo lefela kapa jale di ama le bophelong ka kakaretso gore na motho ya rutwang o lokela gore a amogele thuto jwang.
1: Ke a lebona te mtutse wa tseba taba tsenang ga qala re bua ka go ithuta ga re ithute sekolong fela o bitse potso e bohlokwa ga re ithute sekolong fela. Thuto ntate mtutse go ithuta ka bohona kapo go ithuta ke ntho o gegeng go tloa motho a hlaha o sa ntse a ithuta go tloa tlhaong fela ya motho o sa ntse a ithuta wa kwa ke re ngwana a qetang go tswalwa ga a kala a fitlha fela a sobele a minute o sa ntse a qala leeto la ela go ithuta le qala go tloa motho ga a hlaha le felela ga motho a šwa leeto la go ithuta e leng gore jele e setlo ba megatlhelo eno ya go ithuta jele le gore na o ithutela eng gobane ga ka ga e nepa ga tseba gobane a kere go ithutwa ka kelello ya ba re ruta kelelo gore na nthwena e etsiwa jwang ya e tseba tate mtutse re teya ka motho ya tlatla a re thusa go re gagolela mathata a re qakileng gobane ga a kala tseba ntho eno o sa tlo bona dintho tse sa bonweng ga bobebe ke batho ba bangwe gobane go na le ka ga boithuto go na le boithuto monana bo bitswa quantum physics tsamo kukula momedi o batla ka ntho ena quantum physics o tlo bona gona ke boithuto bofeng mono re ithuta ka ntho tse nyane tse sa bonweng ko o santse o utlwa le gona fela be re ithute ka kelelo ene kelelo a se ntho e bonwang fela re kgona gore ga e na le bothata re sebetsane le yona gore e loke e o ruta gore boithuto bono ga se ba motho a ithutang a tlodisa dintho godimo a tlodisa le ntho tse nyanyana godimo o sheba ntho e nngwe le nngwe le e nyanyana gore ntho e nyanyana e ke eng re ke etse mohlala o tlo bone gona gobane naga ya rona lesotho re tlo putlama moruong ga fela re sa lokise dintho tseo moruo wa rona o tlo dulang tse o putlama ke re ntho tse nyanyana ga ke bue ka pothole ka ga tsela tsela ena e fitlha e kgepoa ganyane e be ba ikarabelelang ga bana taba ebile di ditsela ga di lekolwe kapo le abe di lekotswe e be o kila bona sekotinyana seno se senyana se so ame le koloi e be ntse se gola e be ntse se gola se gola o fumane tsela enana se re sa kgone go tsamaya mono se re bile re tsamaya re tlhatlhathela ka thoko ene o fumane gore ga o ka shejwana ke koloi tse kae tse lemetseng koloi e lemetseng ka baka la pothole e o sa itsiwang letho ka yone two ke maphelo a ka bang

0: sa bohlale spiritual intelligence bohlale ba motho a sa bofumane mothong a bofumana ho modimo. 4 re tlo hudisa ntho e bitswang AI, artificial intelligence. Se re phela in the digital era. Bana ba nang ntate mtutsi ke ithutile hore se re na le marangrang, se re na le technology, but re na le bana ba lemetseng ka baka la yena technology. Ha motho a sa tsebe ho ithuta, o qeteletse ho ithuta hono ho mo lematsa. Hobane jwale ha a tsebe le hore na molaetsa e ntse ke amohela, ke sebedisa jwang, ke sebetsana jwang le yona. O fumane ngwane enwa ho na le bana ba ho technology e ba lemaditseng. Hobane fela ba sa tsebe na e sebediswa jwang. Mme o tla ithuta ntate mtutsi hore e hlile eng kapo eng e o sa tsebe na e sebediswa jwang, o ka nna e sebedisa hampe. Jele ke kgokela tabeng ya kelello. Bana bana
1: e re pele o feta la kelello ntate mtshaba, ge ke rutlwe molaetsa bona ka ntle na 212199 5.
2: Ntate le tlotlo dumela, ke Molefi.
1: Ha sa bitsa lejo le fapaneng lena ntate mtshaba, ha se yona 212199 5 6 kapa plus 266599 5 6. O mametse PCFM. PC dumela.
3: Dumela mbonatsi.
1: Ha tsamme.
3: Ho se ho ho. Ya ntate mo tshaba le ntate. Ke na le ngwana wa le 35. E ke tshene ile ka yena. Ke bona ke la lwa ha e le silo lo lo lo. Ha ke tlile ke a ukwa ka di tutela di teng, se ke tla mamela di nomoro. Le bona ba dumeletswa ke re ho tloa ka 35.
1: Ho jwalo mme.
3: Ke a leboha ntate. Se ke tla mamela dinomoro hore na thupelo di tshwarelwa kae, re mo thusa ba.
1: O bona jwang ka kelello hore e slow kapa e tsamaya butle?
3: Oh, nako e re mo thusang mohlala, re ka re phika lentswe le leng hangata. Anta o botsa ga na ditseng ya bobedi o tla ba le bitsa o bore a le pelete o tla le pelete hantle ha sa lengwe o lo re fosa
1: a me ho lokile me o tla mamela sealemoyeng
3: ya le bontate
1: dadi mchaba di intelligence tsa netse o buileng ka tsona tsa jale me o hloka thuso ngwana ke yenwa. Me o lakatsa hore a ebe karolo ya ditaba tsena ka ofela hobane jwale a re haiko taba ke tsena tse molemo ke hloka ngwana ka a fetoha.
0: Ke a leboha. E re re kene ho yona ntate mtutsi. Ka bokgutshwanyane ke se ke shebile le nako ya rona. Mekgahlele re tlo e nka hona jwale re tlo ba groupa bana banana, empa wa utlwa ke itse habe o ithuta ke ho tloha ha o hlaha ho hleletse motho a shwa. Jwale re tlo ba groupa ka tsela eno, re tlo nka ma high school ebe ge a ba ruta hobane ho na le mokgwa o ka level eno ba tlamehang ho ithuta ka yona. Hona jwale re tlo nka fela ba ma grade 7 bana ba tlo ngola. Ho setse kgwedi tse seng kae fela ene motswadi wa bona go ngwaneno wa ka ha e sale a hula ka boi. Re tlo etsetsa molemo fela wa ma grade 7. Wa le grade 5 mme wa ka, re tlo ba hlophela thupelo ya bona ka mora mona re tla e phatlalatsa na e tlobaneng. Hobane ehlile re lakatsa hore go rata batsa rona ditsamaela ntle. Preschool thuto ena e rutwe. Primary thuto ena e rutwe. High school thuto ena e rutwe. Le tertiary e rutwe. Hobane ha o ka fihla dikolong tsenana tsa tertiary ntate o fumana ona batho ba puka ha kae. Ena o ka sheba na ba pukiswa keng ke ntho e le nngwe ka ga tse dintse ngata. Ho tloa o sokana na habe motho o tloa preschool a ya primary a ya high school o tertiary but o ntse sa tsebe go na ho ithuta ke ntho e tswang jwang o ntse a iphopuletsa kana kwa ke le fourth year kana go makala hore a ba etse degree ha etsa master's of management ntse mopoka.
1: Ha ke
0: lo bona o pasa ho ga tla pasa ntate o

0: ke gapetse ka thata re bua ka motho ana a fetileng degree
1: mhm ha tlo go sebetsa ba se ba
0: intsele
1: botlhata
0: botlhata o ka sa ka kgike mhm jole gege ge rona company swere ge batla ngwana a ska pasa ka kgike ubane tele mtutse ha ge ya mane mo ge buang ka natural intelligence ge ithutila ge ithuta ka motho ge ho tloa tlhaonya motho motho bohlale ho tloa tlhaonya motho motho ke ntwe bohlale o bohlale bona bo ikgethang jole gege bohlale bo fihla bo timulwa ke bona bo re bo fumanang batho go bane jwale go na le ntho tse re sa di utlwisise jwale wana motswadi ya gabane ge tlotla ge nka fela ba ma grade 7 jwale ge nka le ba ma grade le ba high school e le gore e tlo ba megatlhelweni mmedi mane mo ba o ithuta e tla ba megatlhelweni e mmedi jwale ke bue ka taba e na gore na le mtutse thupelo e di 27 tsa kgwedi e tlang go fitlheletse di 31 ga o ka kena magangrang mono o tla kopana le tsona taba tsena o ka di fumana ka gara Facebook mane o se o ka di fumana ga o ka kena go Creative Mind Solutions o tla di fumana ga o ka kena leqepheng la ka la dia o motšhaba o tla boela o di fumane jwale ke kopa ke qetelele taba ena fela ha re ya ditabeng nomore o tla letsetsa go yona go batla dintlha ka botlalo 5354 0557 ke a lebona te motutse sebetsa gantle le metau ga a bala ditaba
1: mamedire ga go letsena ke re metsotso le šomele metso metlhano re fraletse go raya bosupa thabelang tau re bala ditaba tsa bobedi tsa letsatsi a di bala ka puo ya senyesemane.

0: ha ena na maoto botla go ba metsi so ona mo buso tla tsitsa kontso hona le bobodu ba tla na bobodu bona na be re buang ka bona na bo haile ka bo haile ka hore batho ba fokolang ba ita go tshele te eng a tla ha ya abu ye go bona le ba amana le bo go bobodu mo boleng teng botwa.
1: Attention.
0: Stop!
2: Immediately come out with whatever puso. Kaneti, the one who's not papang e huro, I got a puso. Kinity, by a way, Bafu Zimatunamara, and the Tahopra with Pusin for wife, or Raval in Tomona, either Amakata, Sutu, Akakarezo, and Tugam Bomotas Gamotas, and what I do. In our cabinet says in the day, he say, Melano, in a coalition, the Manava Shanaona, Ishe Yatu, or the Hotel Matuna, the Bonahana Lilu Rau, Miluja Fukuse, Hahulu, Ilo, Cheo, Sejan, the Hotel Matuna, and Kelly Libby, so you don't see his Basutuana Bashok, and Basutuana Pilana Gonze Tata, Basutuana of Manahana.
3: Re hatela pele re kena ka mona ka habo absolute investment he ka mo heoleng ka teng sentse ke na le memo ha le ke na le mempo le ke le met lady se ka kwano ka gaso nyemo wa medi ditaba entseletsa bohlokwa o tla hopola hore hemo wa medi le beke nye fitileng ho ile ho bua ka matla ka ditaba tsena tsa trust fela hemo wa medi gona le ditaba tseo o tla bona hore jwa le batho ba ka tloa ba toloka ditaba ka tsela ye sa nepahalang me ka la hleisa setjhaba ha holo ha utlwa ditaba tsona tsena tsa trust Horna trust ena ke eng e sebetsa jwang ditaba tsa yona ka ofela le dikateng tsa yona di etswa jwang jwa le momamedi tlo totla o ithuela molemo ka hore o totla o ikutlwela ditaba tsena ka hore he me mohale le mempolo ke mkwano ba totla ba o hlalosetsa tsona he momamedi le botela Facebook he momamedi ha o kena o kaya ho absolute investment o tla bona he momamedi ba teng hona hona mo o ka imamela ditaba le tsa bekeng ye fitileng o ka imamela tsona hona mo le hona go le tsena hemo wa medu ka boha o ka mamela se almo ya kwano ha bantse ba tswela pele e re ke le amohele le hona go le dumedisa bo mme ka kwano ka gasong
4: a ha ntate motse ga le boa re thabetse ho ba kwano hape le tsa tsing lena la ka jeno ke memo hale ho tswa absolute e ya ntate
5: ntate motse le nna ke a dumedisa ke a dumedisa mo le ba sotloka ka kagetso ba maredi ba rona ba PCFM le balete di ba gona le pepe la gona la Facebook ga le dumedisa mme ga la moela o sengwa tsa tsela ka jeno re ya le bona te motutsi ka nako yena mme ke gola pele re ka gatsola pele ka ditaba tsa tsela ka jeno re ke re hetle morao nyana hape re sheba gona pekenyane e fitileng gene re tshwaretse ba sotho ditaba difeng mme ke mane mo neng re le ka gore re bontshe gore na mosotho ha ke keng a a etsa boikarabello ba hae ka nako ba hore a fetule ditokomane a ditlise mabitsong a hae na mohlomong e keteletse e tlisa ditlamorao difeng gobane jele re ne re shebile gore ge ba le dithepa re le ba nna ra etsa mehlala ka taba ya matlo a re bang le ona e ka ba re a rekile kapa e ka ba re a jele lefa kapa dikoloi dithepa tsotlhe tse re nang le tsona mebu o re nang le ona e ka ba ke ka mokgwa wa masimo e ka ba ke ka mokgwa wa ditsha kapa meru kapa thepa e nngwe le nngwe eo mosotho a ka bang le yona mme fela ne re leka gore re bontshane gore go botlhokwa gore thepa e jalo ga o so o na le yona o e bitsa gore ke ya gago le ga e ba go na le mo o neng go ngotswe teng e tsa bonnete ba gore o e fetolela mabitsong a gagotlhe mosotho yo motlhe gobane ka tsela eno ke yona fela e etsang gore ge re jelo o entse se nepagetseng gobane jale gana mo o nne ebile re shebile gore nako e nngwe o tlo fumana gore le lebaka le mosotho a keteletseng a sa fetola dithepa tsena gore di tle mabitsong a gae ke mabaka e kekeng gare ke mabaka a utlwagalang nako nngwe ke taba ya botswa fela ya gore hi he traffic mane go line ditelelene ke be ka ya monong jale o fumane gore motho o nka nako e telele o ntse a re o tlaya ka nakwane ga re tsebe gona lefu le tla fitlhaneng kapa re na le nako e ka e re ntse re le teng re phela gore re ka etsa se nepagetseng mme taba eno ka go fela e keteletse e tlisa ditlamorago gobane jale dithepa tsena mo di tlamehang gore dilo fetela teng go batho bana ba o tlo bo ba abela go tsona ba tlo ba le mathata gobane jale di sentse di seka mabitsong a gago e le go ka bokgutshwane ke wa ba dintho kapa dithepa tse seng mabitsong a gago jwale letsatsing la kajeno o gana mono ke gola go gopotsa mosotho gapene ebile re ntse re le ka go bontsha gore jale ga o se o dieile o tlo fumana gore ditseo tse o seng o tlo tla o kena ka gara tsona go etsa mosebetsi ono o se o di batugo gobane jale qetelong ya letsatsi go tlo keteletse o tlhokagala maemo a mangwe a o tlama gore o qeteletse o entse se nepagetseng jale mosotho le wena ntate motutsi letsatsing la kajeno jelo ka ha o se ulegelelekelela gantle ka nete ntate ga tlo tla re tswela pele re tlhile re bua ka tokomane ena e bitswang trust gore na jale trust ye mafosisa a teng ka taba ya tokomane ena ya trust mme ebile a mangata so letsatsing la ka jeno go tlo tla ga manola le memogale gore na mafosisa e se rile ga kopana le ona ke ya mofuta ofeng gagolo ofisimane mo o tlabentse re sebetsana le basotho tsatsi le tšhabane le dikelang teng jale ga ga amang ke taba ya gore re le ke ga ba le tlaente e neng e bontsha gore ka nneta modimo o lare o leka go etsa thokomane ena ya trust mme a ba fumana taba e reng ga trust ga ena molao e laolang lesotho monana jale ne ke kopa gore mme mogale o ko re o tlolole fela gore na e be ke melao efeng e teng ka gara naga ka mo e re tsebang gantle gore e kgona gore e sireletse gore ka lokololwa go etsa di-trust
4: ke a leba mme mpolokeng ntate motutsi re naga e tsamayang ka molao re na le constitution e le ona molao o ka godimo mme jale e be go ba le ditlatsetso tsa di-act gang tse di etsiwa ka go fapana ga tsone me ha re ka gare ha hona molao go bana ho sena ntho e ka bitswang trust law kapa trust act ka rona ha ya lesotho e le specific kapa e hlile etse pame ho di matsamaiso le taolo ya di trust re tla be re sabe fe ho rona re tla be re bile re ithetsa ho bana hona le melao e re dumelang hore di trust di ka ba teng me tsamaiso ya tsona e teng gobane re na le batho ba o qetellong tokomane eno e fitlhang matsong a bona ba etse gore ebe tokomane e nepagetseng re na le mafapha a ikarabelelang go bona gore ditaba tse jalo di a etsagala ga o so o batla go e etsa trust he e ba utlwa o sena go lokololwa go kalokalo ke tlo fana ka mehlale e mebedi fela ntate motutsi section 57 ya Administration of Estates and Inheritance Act e bua ka endorsement of trusts against title deeds ha re ka ga e bala ka ofela section ye nono le disabotseno tsa yona re tlo utlwisisa gore na go bua ka eng jale e be re fetela hape ho section 58 ya molao o tshwanang mo e buang ka transfer of immovables out of estates le tswana entse le ditaba tseno me ha ene ba ha hona molao o jalo wena mempulking ne ke ke a re ha batswadi ba se ba hlokahetse ho tloa molao ona o etsa hala e ba hona le mo bana ba lenteng ba feta bongwe ebe ofisi ya ne ya master ho etswe matlole e ne le ntwe ke kengetsa hala mme re a utlwa hore e hlile re tena re etsa jwalo ho bane ditokelo tsa mobu di keketsa abelwa kapo mobu wa ngodiswa ka bana bana kapo re ke hlekere mobu ha o ngodiswa ka batho ba babedi bao e seng balekane e leng hore mobu o ngodiswa ka mme le ntate ka bahatsa ba le babedi empa nna le wena mme mpolo re le bana ba motho mobu ke kwa ngodiswa ka rona ho tshireletsa ditokelo tse eno tsa rona mobung o wa bo rona ha re le babedi kapo re feta ko ha re feta bongwe di tlameha hore mobu ono wa bo rona o kena ka gare ho letlole ke hona fela mo bo ikarabello ba rona kapo molemo re ka ga unang re le babedi kapo re feta bobedi mobung kapo ditokelong tseno tseo re nang le tsona section 34c ntate motutsi ya pension fund act ntse e re dumella hore ditsiane tsa rona ha e ba motho di sa patallwe ho yena kapa lefung la hae di sa patallwe ho di beneficiary kapa majale fa a kgethile a ka etsa hore a o patallwa ka gare ho fund e tlatla e laolwa ho bona hore tšhelete eno e sebeletsa batho bao yena a lakaditseng hore e ba sebeletse mme wa hlaka mempolokeng wa utlwa hore e hlile ha hona ka tsela eo re ka nnang ra bua letlole fela melao ya Lesotho ho sena moye ya nanelang teng e hlile ntho jalo e teng le ha e le hore ga hona molao jalo ka naheng ya boelane mo go nang le molao o laolang di-wili go na le molao o laolang di-trust mona hae re ntse re fuwe ka megatlhelo eno e mmalwa gore na re ka etsa jwang go bokelela dithepa tsa rona mme ke a tshepa gore bomme le bontate ka odima thaba ka mane ne e sentse e le ntho motlhomong ba tlatla ba eela tlhoko gagolo ga re se re na le molao ona wa bojalefa o le bona ba o fetisitseng
5: ke ya leboa mme mogale mme Mosotho wa utlwa gore taba eno ya gore e be go tla bontse go thwe ga gona molao o laolang ditaba tsena tsa letlole la trust ga se taba e tlileng yona mme ke gola go ntse o le botlhokwa gore Mosotho ka nako yotlhe a atamele ditsebi e le go ga tsebe o fumana tataiso e nepaetseng bakeng sa ntho nngwe le nngwe kapa tshebeletso e nngwe le nngwe e a e tlhokang gobane jale ga ngata e tlhile taba ene ya mafosisa e re batlabe re ba le ona mane mo tlabeng tse re tloka re le bang a qeteletse a re setisa gore re etse maikarabelelo a nepaetseng kapa gona go etsa diqeto tse ntle molemong wa rona le molemong wa dithipa tsa rona le ba malapa a rona jale ya bobedi wena Mosotho le ntate Motutsi ke ena e re tlabe re ntse re utlwa go thwe he trust e tugo e le go etsa letlole lena la trust go tugo jale e be Mosotho o qeteletse a sa utlwe ka kare ke ntho ya ka e kgonang gore a etse le ga e le mona e tlabe le e le molemong wa gae motlhomong jale ebile le molao qetelelong ya letsatsi go na le mo e re tlamang gore re qeteletse re e ntse jale e be ye ya botugo mme mogale re ka reng ka yona yona
4: e yamme hona le ditjeo tse le fuanga te mtutsi ha re tlameha ho etsa ditokomane tsa mofuta ofe ka pofe ditjeo tsona ke nthweteng me re ntse hore rona re le ka ha bo absolute ka mona re na le mo re etsa di payment plan Mosotho ha tla re dula fatshe le yena motho ka mong re dula fatshe le yena re a sheba gore na re ka patalana ka tsela ya mofuta ofeng le gore re tle re qetelletse re na le ditokomane empa ntho kgolo ke gore go etsa letlole ga go je tšhelete e ngata go feta ga o se le etsiwa bosiong ba monga dithepa ga se le etsiwa e se e le setlamo wena o le monga thepa go batla go bitsa gagolo go feta ga e ne e ba wena monga teng o le entse ebile o le entse ka go latela gore na wena o batla rang jale motho yo mong ena o le etsa gore re seke ra le etsa gobane re gatlhiwe re le etse gobane motho o utlwisisa gantle gore na o le etsetsa eng o ka le etsa la sebetsa bophelong ba gago o ka le etsa la sebetsa bosiong ba gago mme ditifiso tsa teng ke ditifiso tse tlase gagolo hona mono hona le ba atlang ka mabare ba re gore ntate Motutsi ha o se o e ntse kgwedi le kgwedi wa e lefella jwale o ipotsa gore na kgwedi le kgwedi o e lefella eng goba trust ke tokomane edutseng mo ha e emetse monga yena gore a hlokahale kapa ke tshebetso e tswang hona tse ha monga teng a yentse re ne sebetse hantsa a le teng e patallwa eng gobane re ka eng ka re mohlomong ke company me le tlotlona ka re ntho ke juristic person ke ka mogho e buang ka teng molaong gona ba sinditsitsa molao re tsitalo e hlalosana go thuifua boemo ba botho me na motho wa patallwa gwedile gwedi ka pa company ha ile tena ya patallwa go dilo gwedi ke tswana ntho tseno no tse o gereng ha re diele nhloko gore na ge e sebetsa ka tsela ya mofuta ofe me mpolokeng o hlalositse gore pele motho o ka wang ka ona mafosisana atamela ditsebijwa le di o hlalosetse hantle seo e leng sona ene ya ho lefellwa go dilo gwedi ha se yona ya gore ke ntwe tuhu ha se yona mohlomong tho re ka ga buang ka yena ntate motutsi ke gore re na le mane ne mo re seng re ka ga dula fatshe ha re sentse re le ka ga re ho letlole ya ba jwa le batho ba we leng di trustees tulong ha nngwe selemong hona le ditsiane nyana tseo re ka ga re ba di fuwa empa ditsiane tseno wena mothei wa letlole wena a tla tshoga na e be ditsiane tse kae mme kana go yeo e tikinelwang kalong ya yona seno se bolela gore ka ha ba dumellane le wena qalong gore ditsiane tsa tulo e tla ba tsena e tle ditsiane tsa tulo di tla ba ka tsela yeno no eo o tla beng o dumellane le bona ka yona
5: ke ya le bohame mohale mosotho le yana ena taba ke ya dumela gore mme mohale o e otlolotse gore re tsebe go utlwisisa gore taba ya boturu ha se nnete ntho e nngwe le e nngwe ha o bona molemo wa yona o tlo kgona gore o bo o amogele le ditsiane tse o lokelang gore o di lefe molemong wa teng empa e le gore fela ya boturu yona ga se tokomane e turu re mpa fela re ntse re tshoswa ka nako yotlhe gore re qeteletse re sa etse maikarabelelo a nepagetseng a ka re tswelelang molemo jale trust kapa ena letlole ena la family trust ke ntho e motho yo mong le mong a lokolotseng gore a ka etsa molemong wa o sireletsa le o aba dithepa tsa gae mme jale a mang a mafosisa e re kopanang le ona ke taba ya gore motlhomong ke ntho e tseditseng bathwane ba barui bathwane le tšhelete ke bona fela ba ka kgonang gore ba etse letlole lena la trust kapa e be ke batho ba neneng ba nang le dikgwebo bahwebi ke bona fela bo ho thing ke bona ba ka etsang bolona go sireletsa dithepa tsa bona ka letlole lena la family trust mme le yona e nnong re ntse re ha se nnete ha e jwalo ke kgola le yona ke kopa fela o memohala ya tloko kene ho yona le yona o ko hlalosetse basotho gore na e be trust gobaneng ke keng ga re ke a ba rui fela
4: mempolokeng jwalo ka ha re se re bontshitse gore ha fela motho ana le thepa e mobu letlole le tlotlamea gore le be teng qetellong moo bana ba kekeng ba gola dithepa ha mofu a sa le teng ya ba e mongwe etsa kang ka e mongwe etsa kang ka go latela gore na tataiso e batlabeng ba e fuwe ofising yane ne ya bojalefana e ka ba ya mofuta ofeng empa re ntse re hlalosa ka dinako tsotlhe gore motho e mong le e mong go latela molao o na le tokelo ya go aba dithepa tsa gae ka tsela yeo yena a batlang ka teng mme kabo eno e sentse e re go nna e sentse e re go wena ga e ba o na le dithepa tse mobu tse fetang bongwe letlole le sentse e le ntho o tlamayang gore o bone gore o ba le yona gobane ha o sa etse jalo ke mane mo re itseng qetellong ya bophelo ke gona moo go tla tlameya gore go etsagale ka tsela eno mme e nngwe ya dintho tseo batho ba di buang ke yone eno ya gore ke ntho tsa batho bao e leng barui ba nang le dithepa tse ngata ba nang le ditšhelete ntate motutsi ba bangwe ba re ebile ke ntho tsa batho ba tokopong ga se dintho tsa bona batho ba magaeng mme jale ga o ka tla wa sheba o fumana gore kutlwisiso ya rona ya ditaba tsena tsa bojalefa tse tlisitsweng pheto e ne e tlisitsweng ke molao ono o re ntseng ge go motšha letsatsing lena go rona batho ba ditoropong go batla go ba betere go batho bane ba rona bane ba gae go batla go ba buima ha go le go ba ka utlusisa go bane ke hona mo se sotho sena sa gona senentseng sephelwa hantle mo so ntsong go tse bahala gore ha nye wa hlokahala mo jalefa wa heke mang me go bona bo mmele bo ntate bano ba ka le bana bano be so ba phelang ka mane ne ka modi taba di diang go fihla le kutlusiso e diang go thopothela le bona re ntse re tshwanela gore re ba hlokomedise gore go etsa letlole ke yona tsela e tshireletsang dithepa tsa gago ka tsela e kgetheileng ebile ga se ntho ya barui ga se ntho ya batho ba ditoropong ke ntho ya mosotho e mong le e mong yo go tshwanelang gore re etse molao ga o etswa ga o etsetswe mogatlhole o itseng wa batho molao o etsetswa basotho ka moka gore e be tsela eo e re tsamaisang ka teng ke thule e re thusang gore na bophelo ba rona re ka botsamaisa ka tsela ya mofuta ofeng mme ga o sa etsa letlole e ntse le tebelelo gore qetellong o tlo bone gore che ga o na bona o batlaetse re le content bothusi ga taelo e se e tla gore bana ba leetse ee mme go etsa letlole mempolo ga se ntho ya batho ba nang le tšhelete ke ditaba tsa mosotho e mong le e mong jalo ka ga re tshwa gore molao ga wa etsetswa batho ba nang le tšhelete ga wa etsetswa batho ba phelang ditoropong ga wa etsetswa barui o etseditswe rona gore go nepe re phele re tsamaye ka ona
5: ke le bomme mohale ke nete o ihle gore molao o etseditswe motho yo mong le mong jole nagana mosotho lape mane neng jole ga utlwe ka kare wena go motho wa toropong ka nako ane re na le masimo re na le mego re na le diphoofolo re na le dintho tsotlhe re bile re na le tšhelete gobanene bona batho bona baanong ba nkang kare molao o nanang kapa tsela ena ya kabo ga e ba ame gobane bona ga ba nang ga ba nang ba na le tšhelete ba tlabe ba na le dinku ba kuta boya ba ba fumana ditšhelete go tloa boyeng bo ba bo kutileng ba maphopa diphoofolo tsa bona mme batho bano ga ebile ke bona batho ba nang le tšhelete bano ba e leng re ntse re theowang ka maloting ka mone batho ba modimo theowang letle re tlotla re thusanang re tataisaneng gore na ga tlotla re sebetsana le taba ena ka tsela ya mofuta ofeng gobane ka nnete ka bomadimabe e tlile ya re ama kao fela e ama motho yo mong le mong jalo ka re lwa re tlhalosa gore le dithepa tsa gago ga fela di qala se di ba le boleng ba ka godimo go milione kapa go tlwa go milione go ya godimo e sentse e go tlama gore ba lelapa la gago le ga e ba wena o tla bo setsile go etse bophelong ba gago ba tlo keteletse pele ba abelwa dithepa tse nonontse o tlo bo ba sietse tsona ba lokela gore ba kgothaletswe ke Master of the High Court gore ba gutle ba lo etsa family trust pele e le gona dithepa di ka tlo qeteletseng di fetela go bona jale re tswele pele mosotho yo motle go na le nngwe mona gape mme mogale e go thweng trust e ja dithepa tsa bobana e be ye o re kareng ka yona mme wa ka
4: ka gare go trust re megatlhelo e megago fela ya batho motho wa pele ke motho yo go thweng ke yena mothei wa letlole mme boikarabelelo bo bogolo bo godima yena motho eno wa rona gore na o theha letlole le la gae ka tsela ya mofuta ofeng jale e be re ba le batho bao re reng ke majalefa a letlole leng kapa batho ba tlotla ba una molemo ka gare go letlole lena jale e be re ba le motho wa boraro kapa batho ba boraro bao e leng di-trustee e leng batho ba ne bao re reng ke batsamaisi ba letlole rate motutse boikarabelelo ba batho bano bao go thweng ke batsamaisi go thwe ke fiduciary responsibility e re boikarabelelo ba hae bo bong fela ke go etsa diqeto tsohle molemong wa majalefa ana wa utlwa motho o wa boraro diqeto tsohle tsa di etsang di molemong wa batho bana ba bobedi mme go ka etsagala gore motho ano wa pele o re buileng ka ena e leng yena mothehi e bebe motho wa bobedi e bebe e le yena beneficiary le bao a tla beng a ba kgethile mme motho eno wa rona wa boraro kapa batho bana ba rona ba boraro ba tshwanela gore ka dinako tsohle e nne be palo yane eo re reng ke odd eo re reng ke one ke three kapo five e seng one ga e na atleya gobane motho a kekeketsa diqeto a le mong ka gare o letlole ntse re loketse gore palo ya rona e be palo eo e re reng moo re dulang fatshe re etsang di-voutu go nnobe le palo e tla tsamaya e tlola
1: engwe mme ha ba le bagago wa utlo ba bedi ba ka getha mmogo a le monga getha kwana ha ba le bahlano ba babedi ba ka getha mmogo ba bagago ba getha kwana ka po ba bane ba getha mmogo a le monga getha kwana mme ntho eno ke yone etsang gore dithepa tsena tsa bobana di tshireletse mme engwe ya dintho tseo re lokelang gore re di ele hloko ko gore ka mehla ha trustee engwe ba siko ke etse bonnete ba gore ya replaceuwa ho ba le monga kenang sebakeng sa yeno a ba nsiko e le gore dipalo tsa gona ditlene di dula di lekana kana go tsohle molemong wa gore batho bana ba tle ba tsebe go etsa diqeto tse molemong wa di beneficiary ha bo emo bo jwa lo bo se botsa etsa ha le hemempulo ge se gere hona le batho ba ka tswang tlase e ke ipotsang yona go gore na o sa rekisa a ngolletswe ke bomang o tla a iketsetsa dithepa a o fetola mabitso a tsona go tloa letloleng ho ya ho yena jwang mo ho etsuang di transfer tsa di tšhelete motho eno ha a tlo fitisa tšhelete a le mong ntse ba tshwanela gore ho be le a initiatang ho be le ba approvang o tlo etsa jwang ntla tšhelete ya batlo se ba bodile ka ofela ha bona ntate Mtutsi mme ha ho be bonolo go bane tsela yeo re kgothaletsang gore le hauwe ka yona kore go nne go be le motho wa lelapa kapo batho ba lelapa bao e bang di-trustee e le gore ba tseba o tshireletsa ditokelo tsa batho bane go nne go be le batho bao e leng ditsebi tsa ditsamaiso tsa ditšhelete tsa boeletsi go nne be le batho ba molao molemong wa gore dintho di tle di tsebe go tsamaya gantle molemong wa bana banang
6: ke le ba memo ha le ka nti we botlolotse mongaka we botlolotse mosotho ke dumela wa e utlwa taba ena gore na e bohlokwa ha ka kang gore qetellong ya letsatsi ge qetelle ge ge tsa maikarabello a nepaetseng ge ntse re sa tshwe mafosisa ena a tla bentse re ya jwetswa ka ntle ka monana go bane ne le bile ka ke ke tle ka e hlalosa pele we sa qeto ya go dule fatshe go bane utlule hothwe a kompo o etse bo bikarabelo wa go otse o lo botsa o se ba hutlisisa handle pele o etsa qeto ya go na o tswela pele ka pa ha o tswele pele jale re sentse re tlatla re phethela memo hale hona le yena yongwe hape ya gore ebe go tla bo hothi gore re master of the high court ke yena a tlameyang gore a laole di family trust mohlomong le hona gore e be jwe le pele re ka ga yetsa ga lokela gore lo batla tumello pele ho yena gore na motho a ka kapa mosotho a ka etsetsa letlole la haela la family trust na
1: mosebetsi kwa ho kapa boikarabello ba ho etsa ba ho etsa kabo ke boikarabello ba mosotho e mong le mong ha hona sitsi tla o jwetsa gore o etsa kabo boikarabello bodutse go nna ke le mosotho go bona gore ke etsa go nepagetseng go latela ditabatabelo tsaka ofisi ya rona ya bojalefa ntho e etsang ke go bona gore tsohle tseo monga dithepa a di buileng di a etsagala e leng gore ha hona motho a tlatla a laola go tswa ofising eno ya bojalefa gore wena o ntse o phela jena tsa ma o etsa letlole ha e tlo etsa hala ka tsela ya mofuta ono yena o kena moo mofu a seng a le teng dithepa jale di seng di tshwanela gore di laolwe mme jale le yena go kena ha hae ke moo a seng a fumana ditlaleo gore na go ntse go sebetsiwa jang ka gare go letlole ha hona boikarabello bo ofisi eno e bonkang ka gare go letloleng date Mtutsi ha le se le entswe ga go na le mo ofisi eno e tlhagang teng le ditokomaneng tseno gore na yona e tlo bapala karolo ya mofuta ofeng ga bona ke o tsoka sephadi fela go bona gore dintho di ntse di sebetsa gantle go latela gore na monga teng o ne a itseng mme e ntse tswela pele mempolo le moo batho ba reng di-trustee le tsona di laolwa ke ofisi eno di-trustee di tsamaiswa ke mabinabine a monga thepa ao yena a ngotseng go latela gore na yena o ne a batlang bophelong ba gae ka po nakong eo a neng a etsa letlole leno di-trustee di latela tsamaiso yeno mme tsamaiso yeno go fana ka tlaleo ha selemo se fela ha se o bolela gore o laolwa mono empa e le gore ore jalo ka ha e le wena mohlokomedi tseba hore re ntse re sebetsa jena tseba hore le gethontse re le lefa hantle tseba hore bana ntse ba ya sekolong go latela hore thasello ya ha iqetellong ya letsatsi ke mo e bang bana ba bangenyana ba neng ba le teng jwa le batlameya gore ho nne ho bonagale mme e tlile ka kotlolo ntate motutsi ga gona mo ofisi eno e fanang ka tumello gore motho a ka etsa letlole kapa di-trustee tsa tsamaiswa ke ofisi eno empa e le gore fela go sebetsiwa mmogo e seng gore e mongwe o tsamaisa e mongwe ba tsamaiswa ke tokomane ya molao eo monga letlole a e entseng ga ntse a phela
5: re a leboga mme mogale atšhile ke bona ka ga le nako ya rona e se e tle e ile gagolo ka kwano mme ke kgola mosotho o se ikutlwetse re a phethela jwale re a tswa ka ga sealemoya sena tsatsing la ka jeno gore re atamele diofising tsa rona mane moagong wa Kingsway Mall ka second floor room 6-7 le room 4 mme diofisi tsa rona di fumane ha gana monnong ga o qeta go jeka ka sedikwadikwe se segolo sa masego o theoa o nka mmila wa Kingsway pele o fitlha diroboteng tsa mafafa ka letsogong le letshegadi ka monnong ke gana teng mo diofisi tsa rona di leng gana teng mme bakeng sa gore letsetsa mosotho a ka re fumana nomorong ya rona ya fatshe ya 2231 3924 kapa nomorong ya rona ya cell phone e leng gana mo o ka letsang kapa wa romelela WhatsApp teng ke 6262-7177 mme diofisi tsa rona di tsembala ka mebala yane tate motutsi e dulang gore re e tlhalose motlheno gore ke mebala e meputsa le yo mosweu ge a leboa
7: e re pele re phethela mme mogale go na le kholotso e nngwe eo momamedi a ya bue ka yona mona jwale khutlwisiso e ba taba ya gore e sa tla ke be absolute e sebetsa Master of High Court a ko e tlhakise le yona taba eno gobane ke bone gore ga ngata ke fumana melaetsa eva
1: a ntate motutsi absolute ke company e ikemetseng e ngodisitsweng ka molao le mane mo go ngodisiwang di-company teng Ministry of Trade ya ba ya fuwa license tse tharo tsa go sebeletsa Basotho ke banka e kgolo ya naga gobane ge batho ba buang ka ditšhelete tsa Basotho mme ga gona moo re sebetsang ofising eno ya master ga re sebetse mono gohang re sebetsa re ikemetse re sebeletsa Mosotho go latela ditsebo le boithuto tseo re di entseng le dikolo tseo re di keneng le go bona tlhoko e teng ka gare go naga ka gare go setšhaba sa gona gore na ke tlhoko ya mofuta o feng e tshwanelang gore e addresswe mme ke ona mosebetsi o kgolo o re o etsang re le absolute ga re setse sa mmuso ga re amane jwang kapo jwang le mang kapa mang re absolute re ikemetse re le jalo ntate motutsi empa e le gore moo mosebetsi o re etsang gore re kopane le batho ba bang re etsa jalo re ya kopana le batho ba bang ga se gale ke maobanyana mo ne ga re ne re re wena re kopane le ditsi tsotlhe tse buang ka taba ya ditšhelete re ntse re sebetsa ka gago strekisane sa mafiteng moo go buang ka mosebetsi o re amang teng re tla ba teng re tsebe go sebeletsa setšhaba sa Basotho e seng gobane re se re re re se re fetogile ga re sa le ntho re leng yona re se re le gono go re tla beng re bonwa re tsamaya le gona ka nako eno ga gona ko go nka ditsebo tsa rona re di isa mafapheng ka go fapana go latela tlhoko eo re tla beng re e bona kapa go latela dimemo tseo re tla beng re di bona re ye re bue ka metlha re re ga re buelele ofisi enono tlasa boemo bofe kapa bofeng ga re buelele ofisi ya Master of High Court ga re buelele ditsi dife kapa difeng tse amanang le ditaba tseo re di buang re bua go re go bonang rona re le absolute e le ntho eo re tshwanelang gore e bue e le ntho e tshwanelang gore e lokiswe e le ntho e tshwanelang gore Mosotho a eele tlhoko e leng gore ntate motutsi ka bo gotshwanyane re ikemetse ga re kgethe nkuka pere
7: mamedi re ha go le tsena fela he ba se ba tswa ka kwano ka kgasong ke tla boela re kopana le bona gape bekeng e tlang jale iketsetse molemo wa gore he o dule o ntse o mametse lebekeng e tlang e re ke tswele mona fela he moamedi re gatele pele
8: Maikutlo le molaetsa o qetang ho mamela. Ha se se le moya sa People's Choice Radio PCFM, empa ke a motho ka pa company e rekile le naneo.
9: PCFM. Your pulse, our beat.
10: Ega bana ba ke ba mambanze ba bua ntse ke bua. Ke tla jama yana ma China na le Tibetia.
11: Tell them musho itse. Ho patetse grace yo. Ho patalize grace tswa. O e mong wa batho ba ke ntse le go patala mo tsebiso sa. O sa fela ngore o re. E go re o re. O e tsa o re o re go mento go e tsa ga. Tell them musho ke na ba ke. Ke swa. E go re o re no swa di.
10: Le ge le le ke Aye mmone mmone. Le ntse le nkutla hore na ke reng. Ke ga ke mmone mona motho eno wa lona. Oo. O tuwe ntse jwang. Jwale ke kenakena na le motho a itelekile.
12: I think you need to prove it beyond this thing without doing it. Ilotse molao. Taba tse ntseng ka tsona nna.
2: Empa jwale ntate immediately ka mora hore ho thewe puso ka nnete re bone ho sena phapang e kgolo a ka lokela ho phuputswa ke nnete ba e ba re ba fokotse matona a mararo a ntate re tla hopola hore dipusong ya 4x4 o ra ba le ntho mona e ile ya makatsa basotho ka kakaretso ya ntho e bitswang bo motlatsuka motlatse wa letona ena ya cabinet size ntate ke itse tumellano ena ya coalition temana ya bohlano ya yona ehlile e ya topa hore lekgotla la matona le bonahala le le leru haholo mme lokela hore le fokotswe haholo e le hore tseo tse jangang lekgotla le matona di tle di lebiswa hore di lo tshehetsa basotho bana ba hlokang basotho bana ba phela nakong tse thata basotho bana ba fumanang hore ha hona tsietso tabeng tsa temo ha hona tsietso tabeng tsa maphelo a letsatsi letsatsi ka malapeng ha holo nakong eneo leqeme la mesebetsi le le kana kana jele ebile kouya haholoholo ke taba tsena tsa covid leng ka ofela ke tla ke supia ntate gore kgotla leso la dpl mona ha le bua ka taba ya the cabinet size e hlile le ditsitsitsi haholo kapa le hlakile haholo ha o ka sheba temana leshome le metso mmedi ya molao wa motheo wa dpl taba ena ya cabinet size gona re kentse ka go molao wa motheo kapa le entse constitutionalize e le gore e tla be boitlamo bo re reng boitlama ka bona gore re tla bophetha mme temana leshome le metso mmedi ya molao wa motheo wa dpl ntate e re o sebetsa ka thata ho fihlela boimolo la dikgaba tsa basotho ka go fokotsa lenane la matona le batlatsi ho tloha bongata bona bo isang ho mashome a mane ho isa ho bonyane leshome le metso tsheletseng ho kenyetswa tona go le motlatsi wa hae ke temana e hlang ka morao ka go molao wa motheo wa dipia le le gore taba ena cabinet size yeo abc le dc e ne bua ka yona e fihlile ya leqi hantle ka go molao wa rona wa motheo wa dpl.
13: Political stability is a required precondition to macroeconomic stability. I got a local lamono that was disengaged, everything unravels. President Jacques Lukla, this is going to the heart here, the unraveling of the economic plan. The Tabazaro now, Klaga, we saw 1998, and there was very little investment in Kanako Yenu. Do you say that you China? The two more well a perception of political stability. It is you are. That is a critical thing in the battle. You are right to be that concerned about that thing because that goes to the heart. Yeah, who na reatla ya mirungi ne ya o ne meba suti gale gale kupa gale rape. Hari it haga baba le stability sana haina.
3: Wa me di re tlo hatela pele jwale he ka ditaba tsa rona hape he ere dikela thekisong jwalo ka ha ile hora ya borobedi tjena ha nka mo ga thekiso fela he wa me di ka metsotswana fela ge tsebe go ge tswela pele ka ditaba tsa rona se o ge o tshwagetseng tsona ho seng hona ere nke ke dikela le mona fela mo mamedi ke rekise ha nka mo ga thekiso ge tswela pele ka ditaba tse o ge o tshwagetseng tsona.
14: Bona twa handle ntwe ya hawe ya hore na go ya ka ofela tshwala ne tshwara o dula o tlwa la pe mo tsa maya o ya ditlopong kwa wa ba lo batlana le. Ha o khutla o sena challenge ya o tshonne o le.
15: He ho bo hawana le nna nna. Wa tsa wa ke na mosadi le le jama ke izola. Click.
14: Ku kwa wang haula mo khoki bana mo phelwa ba ba le tsietse ka teng. Impebe o tseba ka mogiana ona o sebediswa ngo thibela HIV o bitswang lena ka pafe. O sendalo.
15: Lena kapafe ke enraging too. O sa tla ga tla ka ntho tse re sa ditsebeng.
14: Ke itselana kapafe ke moriana o sebediswang ho thibela HIV ka mogo wa yente. O yente ha nka mora kgwedi tse tsheletseng. E hlile e thusa batho ba tlokotseng ya tshwaetso jwalo ka wena tje. Batho bana ba sa go ba le mahae ba dulang ba matha ditoropong mona. E tla o thusa nthwene. O tlameha ho etse jwang?
15: Hona ke thwako jwalo. O bolela jwang? Empa kwano wa bolela. Lo motho ka bo ja naesa bana. Kgwedi tse tsheletseng ka ofela. Yarr! Ana wa batla motho lo itse.
16: Lena kapave, mogwa wa motho wa ho thibela HIV. Itse releletse. Tseba bo ya mabahao. Qala len ka jeno. Phediso ya HIV e qala ka thibelo. Molaetsa ona, o tlisetswa ke lekala la bophelo.
17: sedumelle difefo tsa bophelo di o tlhahe le sumatha ha bophelo bo ka fetwa ka tshwanyetso netefatsa gore bao ba ratang ba sireletsegile le ga o se o le seo kgetha sekgele funeral plan go tswa go letshego financial services diabo tsa rona di tloga bonyane ka 41 maloti qha re lefa matshediso a go fitlhelela 100,000 maloti fa lelapa la gao seriti botsitso le kgotso moyeng nakong e matlhonoko melemo e neng e kenyeletsa tefelelo ya sekolo go fitlhela go 25,000 maloti thuso ya groceries ya 5,000 maloti ka kgwedi go fitlhela dikgwedi tse 24 lejwe la lebitla la 15,000 maloti kgomo ya 10,000 maloti le go lata mofu ka gare le ka ntle go Lesotho policy ena e ka boela ya ipatala ga monga yona a tlhokagetse kapa ha a fitlha dilemong tsa pension go netefatsa go lelapa la gago ga le sale le imetswe letsetsa 2203-1017 kapa etela lekala le gaufi le wena go fumana tshireletso
18: re baadimi ba ditšhelete ba dumeletsweng ka molao ke banka e kgolo ya Lesotho go na le melawana le dipegelo
17: letshego improving lives.

0: Mamedi ha re ke re tswela pele ka ditaba tsa rona ho seng hona. Metsotso ha jwale medi re fraletse hora ya bo robedi. Me ha re hatela pele ka ditaba tsa rona hemo Mamedi. O tla hopola hore hemo Mamedi matsatsing a fitileng. Ile ga ufa ditaba mona mo reneng re buisana le Superintendent Thabo Mohai e le moeli wa sepolesa ka paga diphatlalatso wa sepolesa ka moheoleng ka teng. Jwale mo Mamedi re hlile re batla ho utlwisisa a ke a re fetlha kisetso mabapi le ditaba tseo ho neng ho thwe. Ka go naha ya Lesotho ka mona go na le bao e bang he ba belaellwa nakong eo ka ho etsa dithethefatsi ka gare go naga ya Lesotho ka mona. Jwale he Mamedi re batla go batlisisa taba eno mme o ile a re fa dikarabo ka nako eo a ba supa taba ya gore dipatlisiso mo Mamedi nakong eo di ntse di tswela pele mme setšhaba sa Basotho se kgobe matshwafo se beye pelo sekotlolong. Go tla boela go ba le ditaba tse dingwe tseo tlalego ya sepolesa e tla refa tsona mabapi le ditaba tsena hemo Mamedi. E re ke re buisane le yena hemo Mamedi go utlwa gore na ditaba di ha kae go fitlhelela ga jwale hemo Mamedi. Nakong ya go feta o ne a ile a bolela hemo Mamedi gore ba belaelwa ba teng ba bile ba tshwarwa le ga e le gore hemo Mamedi ba ile ba lokololwa fela he gona jale tse ditaba di ha kae o santse a le teng kwano mogaleng. Se re ke o amogela le ona o dumedisa kwano PC FM.
1: Kgotso ntate Modutsi, mme ke o dumedise le bamamedi ba PC FM. Mme ke ananele ntate le go nkamoetse PC FM ke Superintendent Thabo Mohai ofising ya diphatlhalatso ya sekolo sa Lesotho mona ntate ke a leboga.
0: Ga re ke re utlwa gore na se ditaba tse o ke seng ke ntse ka letsa ka tsona go fitlhelela ga jwale di se di le ga kae?
1: Kannete ntate Modutsi ke a leboga ntate. Ke a gopola re kile ra bua le wena mmogo le bamamedi mona dibeke tsa go feta mo re neng re botswa ka ditaba tsa babelaelwa bao e kang ba ile ba tshwarwa ke sepolesa ba lokololwa ke sepolesa le go gatwa ga nyewe ya bona ya itlhagisetsa dithetefatsi re mputsi ya ke tseo ntate. Go na le ntho e nsala morago e tsang ga ke kata go bua ebe ke ikanya gore ke mamele gape ga ke lokela gore ke tswele pele ka puo yaka ke tsebe na ntate o thusa buang tabeng yana yano ke tsebe go puo tisano ya rona e tle e tsamaya gantle ntate.
0: O ntate a ko tswele pele setle ke utlwe gore na e eme
1: jwang ee ntate ke ne ke re a kutlwa kata wa dinepase ntate ke ne ke re ntate bamamedi ba tla gopola gore ke ile ra qoqa le wena sealemoi mona mmogo le bona bamamedi mo re neng re akabela taba ena ya gore go na le dithethefatsi tse ileng tsa fumanwa kapa kgwebo e bonalang ga isa dithethefatsi mane go ditswana mme go ile ga tshwarwa babelaelwa ba lokololwa ba koswa mme o ile go tlhaa taba tse ilang jare ke sa tla ke ele nyewe eno bookamedi ba sekolo sa seemo sa maseri toropong bo ye gatile gobane jare ebile a se re bona bone bo lokela go batlanyo e jalo ke ke gopola gore ga ba taba tse jalo empa ka bontsha ntate mona gore a kanete ditaba tseno tse jalo di teng na re batha keng batshwara mo batshwa lwanaga a o seng a Lesotho a mabedi a naga yane ya China ba ne ba tshwarwa ka nako enene empa ba lokololwa bane bonagala gore dipatlisiso di tlhoka go go nama go feta ka moo batho re neng re ka ga disheba ka teng mme ya ba ba lokololwa mme ke mpe ke tlakise ntate ka bokhutshwanyane bo bogolo gore ke o tsatsing la maobane fela ga banna bano ba China ba babedi le mongwe wa bogago wa bona mmogo le Mosotho e mongwe eo e leng mosanka lekalengu amang a makala a mmuso ba tlhaile ka pela lekgotla mabapi le ketsalo e mo ntate ke ntate.
0: Jale ga re ke re utlwa gore na dikoswa di eme jwang se godima ditaba tsena
1: mo ke teng ntate ga ke a tshwara dikateng tsa lengolo la koso e ka pela lekgotla fela ntho e ka e tisang ke go ba tlhaile lekgotleng mabapi le tsona ditaba tsona tseo tsa tlhagiso ela ya dithethefatsi mane sebakeng sa kgobitswana ke sa lokeng e le gore se ka ba fela taba ya gore na e mong le e mong karolo ya e bapetseng o kentse le tso jwang tulong eno eo ba kosang ka yona ya molao kapo ditulong tseo tse e ka bang ba kosa ka tsona tsa molao tate
0: ntle le yona ene eo re buang ka yona fela se hantle ke na go nya fetileng ha re ne re buisana le Basotho mona o no utlwa tshwenyeo ye kgolo ya e amanang le taba tsona tsena tsa dithethefatsi sepolesa sona se fumana eng kapa se reng ka tsona ditaba tse se ga sentse se sebetsa go etsagala jwang fatshe moo mabapi le taba e ya dithethefatsi moo go bang le batho ba seng ba tlhile ba qoswa ka gore ba qoswa ka dithethefatsi tse e tswang ka go naga ya Lesotho.
1: Banante ke utlwile potso ya go gantleng date o bolela gore go bontshwa taba ya tlhagiso ya dithethefatsi Lesotho mo e le ntho e batlang yanetse
0: lentle le tlhagiso
1: kapo tshebediso ya dithethefatsi ehlile ga ke re jwa leng date ga batho sethatong re le ntse re ipotsa gore na e be e ka ba motlori wa dithethefatsi tse se bonagalang di anetse ka gara naga e be e ka ba ofeng mme ga batho be ne re dumela gore e ka nna ya ba di tlhaga ka ntle fela empa jale ke mona mo o keteletseng re sibolola ena ya gore aa le ga e ba gona tse ka bang di tlhaga ka ntle mme gobane re ne re dumela ruri gore a tshe Lesotho mona ga gona mo o ka bang le ga rena bokgoni ba go tlhagisa diketsalo tsa mofuta ona ono empa jale re keteletse re sibolola ena ya gore aakanete ga se fela taba ya go tlhaga ka ntle

0: Sekala se, ke nnete tlolo ya molao ke tlolo ya molao, tlolo e nngwe le nngwe ya molao e a ikemela. Fela tlhahiso ya dithethefatsi ka hare ho naha e lekanang le ya Lesotho kapa naheng efe kapa efe, e ka lekangwa le tlolo efe ya molao moo jwale batho ba hlileng ba hlahisang dithethefatsi?
1: Ke ka nnete ha ke ya utlwa potso ya hao ntate, ke tlo utlwa ke ya raba ntho
0: e ke go taba ya ka ke ya hore na tlolo eo e jwalo ya molao e ka lekangwa le tlolo efe ya molao ha re be ga sekale mohlomong ha re lekanya hore tlolo ena ya molao e ka tshwana le tlolo ya molao e itseng. Jwale re shebile hore dinaga tse ding ha di sheba taba ena ya tlhahiso ya dithethefatsi di nkela hloohong ho e tshwanang le ena ya ho kwetela batho bo taba tse mona tsa ho rekisa batho human trafficking ka bokgutshwanyane. Re ka e beya kore sekaleng ka go naha ya Lesotho le tlolo ya molao efe ho latela molao ya Lesotho?
1: O ahantate, taba ya dithethefatsi ka re yona e wela ditlolong tsena tsa molao tse utlweng ke ditlolo tsa molao tse kgolo. Kore e se fela ena ya tlhahiso jwalose taba fela ya tshebediso ya dithethefatsi kapo go ba le dithethefatsi ke ditlolo tsa molao tse nkwang ele ditlolo tsa molao tse kgolo kapo tsena tse bitswang serious crimes. Eya ntate, e kong gore e wela mokgatlholong o o nong ntate.
0: Ga re phetela ditaba tsa rona se ke batla go ke utlwe fela gore na o ka reng go Basotho bao e bang ba bang ba bona ba iphumana le ha sepolesa se soka se ba fumana fela ba se ba kene ka gare go tshebediso ya dithethefatsi, ba bang ba bona ba le morerong ona ono wa ketso ya go etsa dithethefatsi, o ka reng go setšhaba se mametseng batšha ba naga ya Lesotho jalo ka go supa gore taba ena ya dithethefatsi ke nngwe ya ditaba tsa ditlolo tsa molao tse nkuang di le serious ya go?
1: Ka nnete ntate, ntho e motho o ka wa e buang go setšhaba sa Basotho ke gore taba ena ya dithethefatsi ntle le go fela ga e sheba ka matlho e le tlolo ya molao, empa ke e nngwe ya dintho tse amang bophelo ba Basotho ba sebedisang ntho tsena tlhahiswa tsena hampe fela ntate. Ge dipaki gore go bile go na le boikopanyo ba batho ba ipitsang mokgosi wa bomma bana mona ba llang ka ka taba ya ditiriso ya ditiba tsena ke bana ba bona ba lemoga le tsela yeo di ba amang ka teng bophelong ba bona. Batho ba sebedisang ntho tsena ntate ha ba bona ga le ba ba le progress bophelong kore e tlile ba felela fela e le bana ba hlaileng e le bana ba phetseng hantle ba sebedisang hantle le dikolong mona fela ka lebaka la kgatlhamelo ya go sebedisa ditlhabiswa tsena tsa dithethefatsi ntate di ama bokamoso ba bona goo ba tetelelang ba felela fela fela ke na e leng gore taba ena re parere ge le Basotho ge le sepolesa re lemosa Basotho gore ba ele tlhoko gore taba enwa ya tshebediso ya dithethefatsi e na le ditlamorago tse bosula bosula for nako e telele bophelong ba motho ka mong ya sebedisang ntho tsena ntate. Ee ntate.
0: Jwalo ka ha re phethela seo, ha o qala ditaba tsa hao mona o ile wa hlalosa hore nakong e fetileng ho ne ho hlaloswa ha jwale ebile sepolesa se ameha ditabeng tsena ebile se hatile ditaba tsa nyewe tsena, mme ka nako eo o ile a refa karabo. Gona jwale tje karabo eo o ka refang yona ha dipatlisiso se di entswe go sobile ditaba di fetetse makgotleng e ntse le yona ela ya nakong e fetileng karabo kapa go na le taba e nngwe e o ka refang yona?
1: Ntate, karabo e nka ka efang Basotho e ntse sa fapana ntate, e ntse le yona eno ya gore o ile Basotho ha ba fe sepolesa monyetla wa go etsa mosebetsi e le go tle se o etse gantle. Ke ntse ke tla bua mantswe ano a gore go betere go nka nako molemong wa gore mosebetsi o o etsang e tlele o phethaetseng o tla o kabang le ditholwana go feta go potlaka, empa jalo go potlakela go fosa go qetelong wa letsatsi o taba ditholwana tse bodutu kapo tse bosula naheng ena ya habo rona. Motho yo mongwe ga e ne e ka ba gona tsena re ile rankwa ke lephatlha-phatlha le eno la gore jwale ba o motho sa pele.

0: hore na haile hantle ntse mo rero wa bona ene le o feng wa hore e re ha di patlisiso di tswela pele ka boka e ha di bonahala gore di e ka di tla fihla gong ya tsona e re ba pota ka ntlela ba re o sentswe ka pokeisi e dutse godimo hore na hantle ntse se tlo ene le se feng mme je ha re ne ka ya ka modumo ono o go le ba ne ba se ba o yentse ka ga go phatlalatsi mohlomo re ka re ke sa ka ga tsiya mona mo re tetellang go le ipona ga nale case re reng ke matla me ba nna le ba sa di ba ka ba nna ba no ba sa tswa go ba rarele mohlomo ene tla ba re ke tse mo promise fela wa nyewe o ine ka nna ya ba tla go tsane fela ka pe bindile go tla litse ya e kona mona ke botlawa fela ke ne le tsi ma polisa ho na nyewe mo empa he na go yo e spa se tsaba sa bo rona se se le ni ona re a tlile go re ke ha he nyewe ya rona ka tsela yo e bona halang ke ka tla ba nyewe e tla ema ka lokoteng ke a go landa tike ke taba ya ka ka bokutshanyana ya go a da re ntse taba tsona tsana tate ka go se tsaba se re fena go tsitse mo sibi
1: ke le buile puisano ya rona le wena ha holo se ke le buile ha holo ntate
0: tani ntate wa ka ke a bona.

Volo ile shumele metso e robedi ka mora hora ya borobong. Ho batswadi ba mametseng, ho ba motswadi ho ntse o ruta eng. Ke a tseba ona le maqata ba lengwana, e monga ngwana e ngwana haleng e ho hana ba hore ke eng. Terrible twos. Baba di le mo di bopedi. Baba ntse batswadi ba bo ma teenager. Babang e sele batswadi ba batho ba baholo. Fela ke a dumela hona le ntwe ntse o ruta yona o so le sa ba le baholo jwalo. E sele bomme, e sele bontate le bona. Fela ke batla o kontjetse mo mamedi hore na ho ba motswadi ho ntse o ruta in stage in sena sa bophelo ba hao. 62009956 62009956. Let's check in. Ke batla re check in le batswadi hore na ho ba motswadi ho ntse ho ruta eng stage in sena sa bophelo ba hao. Na ntse ng ruta hore ke kgole ngwe dintho tse re di buang haholo mo mamedi hore bana ha ba ithuti haholo holo seo re se tshong empa seo re se etsang ha o tlotla o re a kopa tshwarelo fela wena o se motswadi ya kopa tshwarelo o tlotla a bona ka wena hore oh ile go tshwarelo ke ntho e kupuang ha ke ntse phoso ile hore jalo jalo le hore bana ba hloka mamello mo mame bana ba hloka mamello hobane hey empa he ke tsa boteng tshetse mpulela hore na wena ho ba motswadi ho ntse o ruta in staging sela sa bophelo ba hao re fetela ka mane ka Lesotho Meteorological Services ho tla le ho tseba fela hore na maemo a le hodima lebeletsweng ka Jenu e le di 17 tsa June 2026 ke a thing ka Jenu le kwa hetse ka ho kgetha dibaka haholoholo ka maru a melatsitsi ho abata ho isa ho bata haholo seng hona le serame seletse dibakeng tse ding ka moya o fukang le bobebe ho hlaha le boya botshabela ho ka lebellwa hore le kwa hele ka ho kgetha dibaka ka leboya botshabela le bohareng ba naha empa le hlake ka maru a fokolang dibakeng tse ding le ha o le jwalo ho phole ho isa ho e ba mahareng empa ho bata dibakeng tse ding ka maluting ha le ntse le phahama moya o ka lebellwa ho foka o le bobebe ho isa ho e ba mahareng ho hlaha borwa botshabela mme ho na le monyetla o fokolang wa 20% wa mafafatsane mona le mane dibakeng tse ka leboya botshabela di temperature tsa rona tsa letsatsi maseru ke 18 degrees Celsius Moshesho 1 Mafeteng ke 17 degrees Celsius Mohales Hook ke 16 Kuting ke 15 Ha Qacha Snack etswa ka 14 degrees Celsius Mokgotlong ke 13 Ha Oxbow etswa ka 8 degrees Celsius Hey Oxbow ya bata mo mamedi ka kwa phefo ya mono fela e sentse o jwetsa Hey mona wa bata Botabote ke 17 degrees Celsius Lilirida Beria ke 18 Thabatsaka ke 12 Smongkong ke 11 degrees Celsius Ke yona maemo le hodima lebeletsweng ka jeno e dula ho emashima a mabedi kamara hora ena ya borobo botswile jwang tsatsi la ha o le qala jwang ntswetsa eng ya tseba diebe di lengata tse re qalang letsatsi la gona re ntse re dietsa impala ntso le jwalo ke a leboha hle mo mamedi ka o qala letsatsi la ha o le nna ka o qala letsatsi la ha o le People's Choice Radio o lakaletsa mang

0: ana mase uku otela na muni tabana anda dai kuno bonze uhwili uwe
1: yanafuma
2: yabonse
3: ha
2: nise
3: ha
1: ha o leli machoba yona ni machoba
4: PCFM your pulse our beat
5: your pulse our beat re a hore nya le shimele metse medi motlebe re a rohana hona teng he momamedi momamedi o rona ngoletse moletsa o gore ngoletse moletsa ore good morning rilo ke me ana le bana ba babedi le monna gana le dilemo tsa fetang le shume ga nyalane le monna waka ke na le bothata ke kopa balatedi ba hao ba nthuse ka po ba mamedi ba hao ba nthuse monna waka ke motho a ratang jwala le metswalle ha holo ho ke belaelang hore tseo e ka naba o di rata go fetalela pala hae ke tshwetsena go bane ha ile weekend fela o fihla ka mehlo ka meso a le jwaleng ke lekile go bua le yena ka boemo bona empa ke hlotswe o kopa tshwarelo a bontsha o swabile empa ha ba weekend o pita ntwe tshwanang tse ke morata fela ha ke sa motshepa e bile ke gathetse ke dula pelo ya ka ile bohloko o re ke kopa keletso wena mo ezile tsa ho etsa emo mamedi motena o ka re ho lenyalo bana le dilemo tse fetang le shume ba nyalani bana le bana ba babedi o ya tamela jang o etsa jang o so buile le yena magetlo getlo jolo ka sa bontsha ni o khutlantsa ga ke kopa tshwarelo ke kopa tshwarelo fela jwale boemo ha bo fetuwe o sebetsa jang jolo re pele ya tula ile bohloko wena o reng ho yena mo mamedi ke mo wena o kila ba ka haru ho yona taba yena o kila feta ka hari ho boemo bo ka reng bone wa ifeta jang wa ya tamela jang ka pa ha ba ha o so bika haru ho bona o no so ka ya tamela jang shebile hore o na le molekane e le bile mmoho dile mo tsela shumela ho feta le na le bana ba babedi ke ya tamela jang ke ka mosi mpe ke hlokomela pelo ya ka ka pa ke iphapanye o tla tshintsha mohla ba tla ngo tshintsha peace fm dumela Hello, Dumela.
6: Ka bua.
5: Ho mona tswena?
6: Sa, ne go tsoga ke ipola le ditso tsa ke to bua ka tsa.
5: How na botata?
6: Ke go ba on that email. A give it how you mama go hantle o go ntsa mogata.
5: Eh, o go ntsa mogata. Tsala ha sa motshepa.
6: Ga ga ga mo khona ga mo goeng. Ha go tsama. Nna ne ke go pa amamela o ba o ntsa mogata. It's time ga ba tlo a ile shapo tla tlong ga tswe.
5: Hona tselo ga ga ga tsa ma hlo ga ga tlo tsa ma ho ha.
6: Kontsa mogata, nna re tsa ma. Ha ona tlhodi because go doma wa ya mo tsa ma ga. So ha ma me le o tla pelo e tla bugi. Ke ona nna ke le ya.
5: Ah, ho hlakile mo hloka le bitse.
6: Ka.
5: Thank you. O tshwa jalo he mo hloka le bitse ga cha, ma me le pelo se tla ba yone u jetsang hore o sona paets o solukile mona mo lenteng peace fm khotsa
7: hello
5: hello dumela
7: greetings to you
5: greetings
7: yes bona a ke kopa pele ke tla ke a ba bela mme ka ke ntlo mona lo tsena ntlo ke re wcw
5: eh
7: to go go mantudi
5: okay
7: a tsaba mme o ke mme o ile mo ene ka ga ke mo kala mme sekolo ya ba itkana ko nngwe aba ka kopnesa o ntseng ke bua ka nna go kwama ntse na ho tsana le motho o tsheke ka nda ka nna
5: ke se
7: me ka ba ke ne mong tswe le na ba tsike mo khonti
5: sha
7: ah wow oh really ke se ke mo khonti so go go ka go ke mo tsago hlo sha pe ke ke na so sa
5: ya go
7: meo ntse na uno lo feira o go go tsama mata ke mo nna wa hai ba nyalana ha ngale a ka mo sala angala ka e haikwa ka se tlhotlhomo tsike na le motshedi a ka anga le fela ka bona monne nana o ntsa mo wata ka bona ba na ke ke yana re ntsa mo gape ne ke yana re ntsa mo gape e a ka a pei tsike fela ka ngala nne le pa a ko ngala fela di kitse o ntse ka ho mo tsetile ke bona o tla etsa e re mo ke go ntse ke ngala ke ntse no ntse e ke ha ba tla mo tlhomo ntsa mo gape o no lo a ka nne tere ka nya wa ndi o tlhisa le selapela pele a ka nke bana a ka ya ha ikwa
5: e ka
7: mana le siko
5: e ka tsanda ka ina hane ka mogomong
7: e ka ina hane ka mogomong ba ndi le a ke bo ntate ka nale ntse pule le nna la nka nna ka ga ya ha tsapa pule la ona ya tsabela e ka lo mo batla ha bo kwa na fumana o tsaya ke no nga dira nne ke no ma ha a ka ngale fela tshimile tsena na fela go bona motho a neng tsa tsena nna tsa mogata na ka pano ba tla mo bo ba fela
5: ka nna
7: tsa ba tla tlhare ka nna ma e bo ntate ga na go mo ga dira na le re se go lobo ka nka dikile long ka mo
5: ha
7: ona ni tsa ka mo mana le siko o tlo tla itsinga se ba ne mo phole ntse ka e a tlo mo tsa go tsentse le ntse di se ka metsa o ne ntse ka ma ka sia I'm going to go to the house. I could say, why go for an alarm with us a lot? How you could say that? Go for a yena, at a Maya Kangale say, and some other will. I'm come to see it. Our enemy motorators fear a thing's love of monumentality go for sure. I don't know why I could talk about all the time for it. I'm going to say, as well as long water. How can I fail a man aligning and sell a big pick up or queen? O sa bui sa le tsho tsho nna motho nna re tsaba o bona tsaba nna re ba teng di tsiki ya pa ya tsiki ya
5: tsakile ke le bua ka ndi
7: ntse re tsaka tsake e
5: bona la champion bona
7: champion ba tsamo go tsisa man
5: tsena ke yo ne tsapo ke PCFM 92.8 we sa 104.3 megahertz wena ke letso ya ha ho mo hloka lebitso ke e feng mo mamedi e ba nka ta o kena mo mamedi o re ngolletse o re good morning rilo ke nne ya nan le bana ba babedi le monna gena le dilemo tse fetang le shume ga nyalane le monna waka ke na le bothata ke kopa balatedi ba ha ba nthuse monna waka ke motho a ratang jwala le metswalle ha ho lo ho ke belaelang hore seo e ka nna ba o di rata go fetelela pala hae ke tshwetsena gobane ha e le weekend fela o fihla ka meso a le jwaleng ke lekile o bua le yena ka boemo bona empa ke tlotswe o kopa tshwarelo a bontsha a swabile empa ha e ba weekend o pheta ntho e tshwanang tse ke mo rata fela ha ke sa mo tshepa ebile ke gathetse o re ke gathetse ke dula pelo yaka e le bohloko ke kopa keletso ke tsejwa ke ya tamelejwa wena o ka moeletsa ho etsa eng mo mamedi le wena ba mohlomo ka roboemo bona botswanang o ka ya tamela jwang o ka ra ya tamela jwang hello rilo tabollo ire re a moele dintho tseo re sitwang ho di fetola empa mme a batletsela yeo a ka phelang hantle le boemo bo ba molekane yo wa hai hape a rapelle boemo bo ho ntate modimo hore a buluke

0: matshwareng mane. Jwale ga re ke rata mmele go utlwena bothata bo kae. Jwale re fumana ga sethaba nempa sempa se ipotsetsa potso ya gore nako ha ba bona ba meseng ya bona o santse o sebetsiwa fela ba sa sebetse. Ke kopa tlegele tlhoko gore motse ono o re buang ka ona ke ka di-council-e kapa ka ditsheo tseno tsa mabatowa go thwe o Masego Central. So ke tla ela tlhoko gore go na le ditsela tse ntseng di etsiwa ka gare Maseru ka monana tse ka ba nne eo Masego Central e seng Mogelo. Ke tsela e fuweng Masego Central go thwe ka sebetsa ka gare lebatowa leng la Masego Central. Fela jale ka wa tseba ditheo ga di dumedi. Medimo tla kile go na le monkampira go na le monkampira. Jale e bonala e le ka kwading gagolo. Jale ke setšhaba sa kwadine se gaya kanete re bona bale go seletsa Masego Central ge sa sebetse. Jale ke go batsa Basotho ba tsebana. Jale motho wa gago ke ba sebetsa motho wa gagotlo o baneng o tla ba motseba ko a gotlo. Ke ba sebetsa motho wa katlong ba tseba a o sa utlwisise gore ke Masego Central. Fela ka nnete tshegile ga potlaka ka nnete le morena wa sebaka morena taelo le mokhanselara wa Masego Central ge o tlhalosetsa setšhaba ke nnete gile nentse le yone ga ba tlhalosetsana taba e ba pitsweng eno e nentse na le yona la botlhano. Fela ke re ga tseba go setšhaba sa rona se ka metlha tle utlwelang gong ebile le dipitsong ga se ka metlha re fitlhelang dipitsong gong ba nentse ba saya go ke dumelang go ke bona ba ne ba sa pitsong ya la botlhano bao ba ileng ba tsala taba tse ntse bae
1: le gore ditaba tsena di ntse di tshwana le tse e leng tsa tshotlhwa mane pitsong.
0: Ke taba tse ntseng di tshwana le tse e leng tsa tshotlhwa pitsong gobane re ntse re ba tlhokomedisitse letsatsing ena gore go na le dipalo tse lebeleletsweng gore tsela e le nngwe jole ka botsa tsana tsela tsena di-four go ntse re lebeletse go na le ditsela tseo gereng ke lebeletse gore bona Basotho ba ka bang 300 godima tseo. So ka kgwedi re lebeletse in fact ka kgwedi tse tharo re lebeletse go bona Basotho ba 300 ba kenang kgwedi tse tharo. Jale taba enono e ntse e le ntho e mone ya go rotate ya gore go tla kena karolo e itseng ka nako e itseng ebe o tla kena kagolo e itseng ka nako e itseng go ntse fetolwa kwaga. So ga ba bonala gore ba sa kene ge ntse ge ba tshepisitse gore ditaba tsenana di bonala di tla tshwara ya gantle go tloa qalong. Jale ga re a tlhoke gore re be ntse re tlosana ko ge lokise gore na gore tshebetso ena e phethelwe go sena mo ntseng e ema teng kapa e setisa teng gobane ka go fela tswela tsela tsena di fiwe nako ya gore di sebetswe. Jale ga ntse re ema ka gara tshebetso nako e jalo kebe ya ga e fitlhele. Ee, ka nnete ntse re ile ra ba fa le tiisetso ya gore ke ona ge o kopana le mokontraka ge ke re shebise yona gore na ge eketsa batho jwang na ba bana bana ba bonalang ba sa kenelela na ba kenelela jwang gore jale go tlo sebetsiwa.
1: E le gore ntate Tšhabedi karabo e tlileng le fileng setšhaba seo ke efe?
0: Karabo e re e fileng setšhaba seno se kore ge tlo bona batho ba badimo ba kenelela mono. Ee, gobaneng tsela eno re batlile palo ya batho ba ntseng ba sebetsa at the moment go fumane gore ka re ba ga ba so fitlhe palo eno e 100 go re ba tshepisitse gore tlatla re tla tseleletsa go fitlhe 100 mono ka bona. Le teng ga se obane gege ke taba ya tsatsing ena eo ge e fitlhetseng le mokhanselara le morena e re kabise gore ge qetile jena gobane tse re emetse le tlhakorelang le kantlana la mokontraka gore na le ena ka rese gore na ga ge ka ge le makhanselara ne re tseba gore tsela eno e tlameng e kale ka batho ba lekgolo e ba nneng jalo se re sa fumane ba lekgolo na kgolo tsena e ne e le efeng.
1: Boemo ke bofeng gona jale mong ga Ditšhabedi?
0: A o ntate o fekile ntate ka monono ge ile tlaga etsa eya ka nnete
1: o ba ile malapeng
0: eya ka nnete ba ile malapeng ka nnete.
1: Ke lebile gagolo ntate go buisana le wena re le PC FM
0: ka nnete ke lebile ka nnete
1: le ka moso ntate
0: le ka moso ntate
1: tanke. mamri ke metso ma shaba bidia metso me raro re fraletse hora ina ya le shimene metso medi ntso ba metse jalo meet the life utlile go na mogetho wa puso di baka ka monoka qwading o itseng malebana ke ba tsena le rena karabo yo ba faneng ka yona ke fe mo mamedi e re ke tle ke bone na ka lebelong ka se mathele ka mane ka mogotlong nke ke tlotla ke busala jalo le musi wa streke ka mono ka mogotlong mamedi ke dumela gore na kwa rona se re dumela gore re tle ge mathele ka ho yena ka ma

0: Mamori wa PCFM mme tsuma show ya bediam tsumi hlano re fana letse o raina le shimene metsumi di kwa mo haleng sentse ke na le musi wa streke sa mogotlong yena ke mong ha di ke pakeke mong ha di keke o amuetse ka lo PCFM ntate. Ntate
1: anda ma ka nete ke le go haholo ntate ha o nga moela kwano
0: eh ntate PCFM ele wile haholo ntate ke la ka tsa hore ka bogutshwanyane fela ge tlotla re ke na ditabentsena tsa manang jwalo loe go tshwauwa ga diphoofolo ntate le melemo e ka tlisiwang ke tshebetso eno mme re utlwile gore he lekala la temo le ekeditse yona taba eno e manang le gore jale batho be ba motlhomo ba batla go reka diphoofolo ba fuwe monyetla gore jale go eketswe nako bakeng sa tshebetso eno ya gore jale batla ba tshwae diphoofolo jale jale a re ke re utlwe ntate.
1: A ja le bua ntate o sondumeletse tlhe go boka dikgomo go wena ntate Makutle le ba mamedi ba PCFM ka jalo ka o ntlhalositse ntate lebitso la ka ke kepa fanena ke ketswe
0: sa se
1: sa mokgotong ke ne ke re tlhe motho e mona ka go fositsa gore lekala la temo empa ge ga wa fosa gagolo ke ganenyana fela gore fela kula ba jena makala ana ile batla a moana mafapha fela ntse a sebetsa mmogo lekala lena la Home Affairs and Police ka sele go tshwaditswe ka teng le se se local government 15 Home Affairs and Police le sebetsana le mogona wa ntho bitswang taolo ya bosodi ba diphoofolo le motsama wa teng le bona go poloke ya teng di gana teng e leng ka ntho bitswang lami kamane ka livestock e le gore kamane ka temonga ke ne re tseba gore diphoofolo di ikarabela ka teng yes di ikarabelela ka teng ka gore re tsebe gore mokgwa wa gona go rua phoofolo jwang e ja jwang o ntse o le gana kamane ka temong empa mokgwa wa gona sejo sena se se jang go na le ntho e bitswang lekala le bitswang environment and forestry ke yone e laolang magulwana a tsona wa bona gona a goane jwang ke makala ke a wa magago ga a le jalo a akane a ntse a sa sia morago lekala la local government obaneng ke kuruo tsena ka go fela di ikagabelela kae mane di-local government ke tsa di-council e ka ba urban council ka for this council e re le kena ya tabeng ka nnete ka mokgwa o ntse o kwa digwae dingongorela ke teng ke mokgwa ono wa gore mogino wao bafadi ba base ba ile go rekisa kapa ba batla gore tse ding di e nyala kae kae mo badisang teng kafo tse ding di a mafisa pula a gina tabeng ore a ka nnetha o se o sa tshwaa ka motshwao ona wa motšheso ifatlhang le go kenya thatho tsebeng ga o sana fua diabese empa lekala ke lena e ikeleditse ka nnete ka ntate tsaya ka ketlhaga gore ke le ekeletsa nako eno ka moga boitlhatlho bore ena mosebetsi ona o etswa ke mmuso ke one ba morago ge le mmuso ko lone digwae ka gore ntse re tsone tshwaele ka mathata a teng a mokgwa dikolo di sebediswa ka re ntse re itukisa re ntse re leekeletsa nako eno fela bao ba ntla bentse ba fuwa dibabese ebene ba ilo rekisa gore di sa bue e seng o di rue gore rua se re batla gore motho a ye e se e tlile e tshwauwe ka thatho mark le motšheso e tlhatlhang gobaneng molemo o mogolo ono ka jwa lesekolo jetsitse gore sepolosa sa bo gone se nolofalelo ko gore se batlisane ga ntse se batla motho a bula case gere phoofolo ena jwale e fuwe nomoro ya strik sa bo teng e leng j e le mokorotlo j nomoro ya morena wa setlhogo wa sebaka se jwalo le morena wa sebaka seno se tlabe se bolela jwalo le nomoro ya monga phoofolo e tlholala bonolo ga o kena mane polokelong ya manane a diphoofolo mane ga fitlha go penya fela gore mokorotlo j pk mangmang e gaitsa fela he banna eno ke kepa wa madimane ntlo wa re bue a mokana tsetho phoofolo ena tse re e thola mona maputso ko gona e batla nna e tlile ka tsela tse nepagetseng a ya ko go sa ditokomane tse dumelelang phoofolo ena e be e tsamaye e tlile mone ga se ba e thola ga bonnolo jalo fela ka go bontsha gore akane ke ena ke ya mokgotlong ebile e tlile ka phoso bane ga ena tokomane tse dumela e be e mona kakwa e tlile ka nepo tokomane ke tsena tse bontshang gore phoofolo ena e tlile diwa base gana bongweding ba bua base tloga re bue maane mogotlong e tsamaile gantle ka nnete e tsamaya ka motho eno e re motholang ena e le go taba eno ke mokgwa fela o laola motsamao o nepaetseng wa diphoofolo le o laola o fosaetseng wa diphoofolo o fosaetseng se ka ba teng empebe go teng o nepaetseng ke ka ona o kwang taba eno e le teng ya gore dihwai tsa bone ga go tshwaeng ga go fumine ka gore batlhanka ke bano ba teng ka go metse le metsana a bo gone se tshwaeng diphoofolo le ga di ile o sa fafoka kwa nna ka tseba go seng fela e le magolo a mabedi ka go fela mme ka tsa tsowa se di dithatho make ka go fela e ka o fika o bula caseng tsore ka nnete phoofolo tsena tsaka ke one ka ga bukana ka ke tshwale ke letsanelo dipaa lefomone pele le mogao fikela gonyanare ditsebintheteng tse o buang ka tsona go itsebela thatho maka ntate
0: a ko re tshwara ganyane fela re tle re tsebo tlatla phethela re rekiseng tateng tse re le mmoo
2: natefelwa ke ditheko tse tshwanelang go keteka birthday sale ya rona reka disoufa tsa two piece denver corner lounge suite gona jwale ka 799 mme o boloke 2000 kapa o ka boloka 1200 ga o reka sehatsetsi sa Hisense 223 liter metallic bottom freezer fela ka 499 potlakela lebenkeleng gona jwale ga fela thepa e ntse e fumaneya tlhagiswa di fumaneya go fitlha ka la 12 Phupu 2026 tlasa dipehelo le ditekanyetso
0: mamedi wa PCFM e re gao le tšhene he re boele re gutle ga re tswele peleng date
1: ntate e ne le o phethela fela ka tsela yena eno ka nnete o bontsha gong di tholala a bonolo fela diphoofolo tsena ga di tshwaetswe ka motshwa ono go bapoke ba teng ka nnete o tla bona go dibakeng tse o sobata di go tshwauwa golo diterekeng tsena tse o tshwauweng agolo ga ba sokole agolo diphoofolo di ya South Africa ba di sala ga mogaa ga bonolo fela di a tholala ga ona mokgwa gore thatho e dula a dima thatho e nngwe le ya ka ba yana e nngwe go se o bonala fela ga ena e tse tshwauwe ga ona mokgwa go etse ntle le bana baakaretsang dipeta he ba fitlhe ba di gaole ditsebe tsene le jale sentse ba ditlhaba go tsamaisa nama empa le teng ke eleletse ore le lekala la kgwebo le mesebetsi e mogolokapo ya dikoporase le dimaraka e sentse e sebetsana le taba ena ya golagola dilaga ore na selaga o tlabile nama e ne le ya eng dibabe e se dikae ntho e ne le ntho e tswang mo mane jale tsona tsetsee tsa tlame ba di gaola ditsebe ka mokung ka mole e le gore kebe tsa sebetsa ga ka sa wa tisa o tshwagana makala ga sa akana gantlhe ka tsamayng ka leotong le le leng re se ka nna ka siana go siana ona e le gore ga o tlhoke gore nne re phanese dihwai gore gere ga a sa tshwaya dinkukanye tsa thatho maka re mongolle ae re mo thusa jang a re fumana a sa di tshwaya o tshwa e tlametse o ba teng ga o a tshwayang kutseke ge nke e le kgolwa molao go fumana se o sa tshwaya e le gore letshwao le be teng ke se ka ba fela go ba phanesa ka nkane ga a sa saetsa fela ge beretse ge monke e le kgolwa molao gore ka nnete phoofolo ena gore e seka sukuisa sepolesa sa bone e se ka sukuisa le se go a isana tseno se tlabe se sa tshwaya gore a e thola bonolo a tseba ke batho etse motlhale o fokolang fela gore ga e so madingwane mmane ga ke le mogore ke le itseng teng e nngwe fela ke utlwa motho yo maakgedi a nna ntho ena ko ore ne re galala fela itse phoofolo tsaka tsa gaua ka lefalane sa thola tlase dikomeng kwana se di thola motho yo mongwe a tsebaka thatho make enanana ga mona gone ke chei jei ena ke yago kaeka ga a di isa mogana magala mane eba ba fitlha ba ditseba ka pirinyana ka o boetsa wang ba tshwaga sepolesa ka stop fact fela a ko kenye mo mogo ke na go bone ba fitlha mbo ke tsa ntate sekonyela mane madingwaneng mane phoofolo tseno ebilong tsa dibata o ga ge di thola mona ne tse ditheosetsa fela di dinoka e le go a bona na ntho e sebetsa ntle wang e ga o sana mo re tla thola malatlhe a ntse a le teng mona masakeng a ne ke a bitsang mo o bolokelang diphoofolo tsena tsa malatlhe ya mona e le gore taba eno e se tla bapale ya maobane gore diphoofolo di tsa ba tsa fantiswa go sa tsejona ke tsamang go na le gore e be re fitlha re kena fela kompo go mane re penya fela nomogo e ne re diphoofolo tse re ditholang tse di tshwauwe ee bana ke tsa kathe ela kathe mo motho a itseng a ikeng wa motse ba mmatla bonolo en ona diphoofolo tsa dika a ntse ke di baka ke tsena
0: dibuela ga bo tsona bonolo ee momamedi gore ga ke na le letshwao la go sega ditsebe ka diphoofolo tse mogotlong ebile di na le bukana jwale ke reka phoofolo maseru ebile ke e ruhela maseru e sa e mogotlong go tlo etsiwa jwang ka matshwao ao a ka
1: a ntane pa e tsa lejalo ga bakemutlwang tena goreng
0: eyandate
1: gore na bukana ka ga e tsa matshwao di le mogotlong o dinkile jalo mane go lefapha la bogone la bongwedisi ba diphoofolo aka letho ka nnobe jalo letshwao le tlanne le be mono lo ikale ya mogeneng ke e golo mogena wa baka seno tla ditlalegoga go na le motho a buang a tshwaya ka letshwao la mogotlong a dulang sebakeng se itseng e le gore o tla bo o tsebisana na ke tsamayng tseng o tla bo o tsebisana gona di teng mono ka mabaka a feng di na le tokomane ya mogena go bontsha kamoelo e teng ya motho e na a buang diphoofolo tsene ke mpa ina ero go re ya le ha e se le mo a ibo mo ka tsana tso fetola ya le a fetwe le tswa gen seni tse tso go di tsatsa sebulisa e ka mpa ba fela ka tsela o di ka ba ha e ntse le motho a itseng ka bentsena tse re ke mo sebedi wa go ke santsane ke di bua na kwa na ke motho a di ka tsana di popola mo ntse ke sebedisa empa sa re bua go bua ka ga ke tshe ke ka ke tshakele sa re go bua ka ga ka nna yiri ah ha se a tsetu a ma iwa la saidu a mo no le zo le tsai ka ne zo tsetu we ba ke tsebo ha ba o kwala ba ta ke tsebo ha o sa ile go sa je ne di di yiti mo kwa wa beria ha ba o mbono mudimbo so mo no ke a e se le a masege ehe
0: ach ke bona ka monga ka ga di botlile ge le buile haholo ke utlile go le tshwere ka thata le lukisetsa mokete wa motlotlei jwa le ka ha o tla ka mogotlong selemong sena.
1: E anda de wa bona ke le iti a hone le ka letse be ditlhopo so ntse o kwala le di radio mo no sentse le o tla di upset tse bo ntse nna di na ka di shebile ka ka nete re re ditlhopo ba wa moela mona go ne mongana ga ina a ka ke dikelo ya ha ya le tsa dine tsa ya se le mo le selimo ye tsi bi salang yo a ga bolelo ba nna e le go le sutu mo ke nna fela le ngwana a ka ba mo tsa fela a tse ba nna ke tla ile ka teki sing ke tla kae what you got I'm coming out on hard no no no no no no man le tso tsa sentse re kiti ka tsara UFT ka lone Khalidi ntse kana go nngwe ya night ke bona ka ke tsama sa go ngwana a tlo lo ke tsa ile ke tsaela go kae ka go ga itse ke di di modi ka le monzi
0: a tate ha ho le ra ba sotho re tla utlwa he le tsona re tla hlopha ntate o tlotla o ha le se le hlophile he o tlo fa ba sotho go na tshebetso e tla tsama ka tsela efeng mohlomong he le dipapatso re tla utlwa ntate ha di se di le teng
1: le ba go lo ka nnete ba tsa pele mo natu ba mamedi ba ga
0: ke le bula ho le ntate ba mamedi ke musi wa streke sa mo gotlong na ke mong ha di ke pa ke tle me o re be le seding ka ditaba tsona tsena tsa manang jwalo le phumantsho ka papano ya babeisi ho batho bana ba rekang diphoofolo mo mamedi wa PCFM ra o le tsena re tla re fete taba ena ke batla re tle re mathele ka mane ka thaba bosipo ke yona kwano striking sa maseru mo mamedi ke tlotla ke busana jwalo le morena leloko mohalenya ke tlo busana jwalo le morena leloko mohalenyane kwano e tla ba ena moiti wa rona kwano ka mohala mmamedi wa PCFM e re ke tle ke lokise fela gore re tlotla re go kagana le yena kwano mmamedi gopola re ntse go mema lebitso la ka ke tla dimakutle e re ke potele ka nkena fela re go mema tlo bapatsa le rona kwano.
3: Ana mokgwa wa hao wa dipolotiki o se o itukiseditse dikgetho tse tlang. Na mokgwa wa hao o itukiseditse ho hapa dipelo tsa setjhaba. PCFM yo mema ho nka karolo lenaneong la rona le matla la dipolotiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bakgethi ho arolelana tjhebelopele ya lona le ho rapalatsa meruo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti, o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwahala. Mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naka bophara. Beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your power.

Ke le bo fa nkeo mo medi wa PC ke o dumedisa. Le sotho le botswana di tikenela di lekanetsa tshebedisano mmoho ntlafatsong nakong ya kopano ya komisi ya tshebedisano dipakeng tsa tsona. Ha bua kopanong ena botswana mongodi e mogolo wa lekala la dikamano tsa matjhabeng le ditaba tsa kantle monghadi Thabang Legela. O itse dikamano tsa dinaha tsena tse pedi tsa nako e telele di thehilwe hodima metheo ya karolelano ya maano a ntlafatso mafapheng a fapaneng. Ho sa le jalo, tonakgolo Ntsokwane Matekane o lebeletswe ho etela khampani ya ditaemane ya Botswana mo teng a ilo ithuta ka tsamaiso ya yona le botsetedi bo amanang le thekiso ya dirafshwang. Ho feta mona, tebello ke hore bahwebi ba dinaha tsena tse pedi ba boetse ba tla etela dikgwebo ka ho fapana Botswana ho arolelana mekgwa ya botsetedi. Banka karolo mokeng o ntseng o tswela pele wa bo 15 wa diphuputso tsa thuto kwano Maseru ba fana ka maikutlo a bona ka ona puisanong le PCFM mookamedi wa lekgotla la ditlhatlhobo la Zambia Michael Mayumboyila Chilala o itse dinaga tse nkileng karolo mokeng ona di lokela go buelela gore maano a thuto Afrika a nyalelane le go dumelelana kapa go dumelela boithuto bo bulehileng. O itse diphuputso tsa thuto di lokela go ikamahanya le diphetogo go arabela ditlhoko tsa kajeno. A re Zambia e sa tswa kenya tshebetsong leano le letšha la thuto leo a reng le tlo ntlafatsa boleng ba manane thuto dikolong tsa mathomo le tse phahameng. O phethetse ka gore go gakolwa leano la diphuputso tsa thuto Afrika ke mogatlo wa dinaga tsa Afrika AU ngwagola ke kalego ya go fitlhela maano a tshwanang a thuto go pharalela le kontinente ena. Chipo Chibaya go tswa mogatlong wa diphuputso tsa thuto Afrika Borwa Sakai ena o itse ditse tsa diphuputso tsa thuto Afrika e Borwa di lokela go ntla.

sixes Inhliziyo yami silimile Umoya wami yawuhlukumisa Impilo yami similike Wena uthe uzongithanda kodwa uhlala ngami ngilahle kugcinile Bangifona ngizibeke Kala ngize ngizumeke

Lento yetu PCFF ke ba ga iputsa o kae bana le ke ba le motswalo wa ka bitswang DJ Hlokse ya go teletsa thumuna le ba kae DJ Hlokse mane aish telephone 7365 on the show the rock ba bulela ka mana mabumbum hai la bulela ka mana mic ne hai hai bulela ban okay pelo bona me se kwa baba mo gana soe mo stana mo jana mana go na ka ofela

0: tsamana maobane ka bona gore aya o se o je ka lepopolo
1: ae kgona ke se o je ka lepopolo se o je ka lepopolo
0: nore ee
1: ebile ke batla kekeke ko thenta wana kega dipidi tse ngata tse dise
0: ee a kega bale sebile ko o hakile ona jwa
1: ae bojana
0: ee se ko o hakile ke a utlwa bona mo o yang teng gore e kandaba o sebile ko o hakile ke a thiwa ke a utlwa gore o ka nna lokolola tse thata mo
1: I can't.
0: Di eme jwang ka wona ka mone fedile season ke a tseba ona le nako la record na ke sa le le rule na dikatse ke emela thoko ka nete he fela ona tshwaela ka nete la tshwaela ka mane ka mantshunyane ka mane ola tshwaela wa rona le kiri ke batloele ba ngwapane se ke tla bona season ye tla ye fedile season o ka re le qetile jwang ho etsa lang ka mo ka stopping sa lona ka mo lore ba le le di geo di teng jwa le tsa mosebetsi ka mo
1: I will not fail. Hadiba je di original la molwana a president things and le bang that le bang tutanya ne le committee ya high technical team molwana ka ke wa tswa heading di holding the directing le ka ola a tshomola wa ka ehile mabitswa la ba teng that a mmalo ha holo a mmalo wena molwana ka re ke ba di medical di wa pa di ofela PCFM wa ni ke ole sponsor ang di OFC ka re be ke ba fa bonye ka re be ke bua ka batsa di o di molwana ka ba tsetsi le ba latedi ba se batsa di OFC ka ba di medical wena molwana ka o fela ke re ha ba dumela bana ba ba bona simpe khalasiane wa ha ba sopa a e molwana ka wa tla go bua ke ile u bua nnete that is tsatsa ba le tsa fela me wala me ka ga ha ba ngwa pana go la ntshene re ba tsaki yana di post cup me go bona ke ka yona molwana wa ka ntle mo lotsa bo liki ne se re sa di tlhoti ka ntwa ne he o la bona re se di la tsa tsa tsa re tlhola teleng empa he ka mora mo lo tsa sa yele ka phatlalatsa di bapadi ke a wa ne se hlopa ka phatlalatsa di bapadi tse di ke neng e di kontraka tse se di fedile molwana wa ke tsaba ke tsaba ye hola PC FM bona ha nda tai
0: ehe
1: ehe molwana wa ka ba ka phatlalatsa le hore e ka mora hore nako ya ntate coach ha le makale mahlaa e fele ya naetekinne le diodi contract-eng ya ba head diodi aere ere ke re phatlhalatse segeo sa head coach mme ngwana mme ga ke bua ka yona tsena ngwana mme ne re fane e batho ba re ba ngwetse checkers aiaiaia ga e ba e ne e le go feta legolo molwana wa ka ka godimo ka nkane
0: ee hela ya dikopa tsa mosebetsi
1: Ali go batla mo sebedi molwana wa ka ba nna tsaka e phatlalatsa ke tabe e ngwana mme tsaka e phatlalatsa ga ba ga tshone ya ba batho le yena coach le makale mahlangwa la mme o ntse le monyetla gore a ka la fela ka bolo ka sisiu mme ba ile ba la fela molwana wa ka hona ke le tsena hona le committee ngwana mme e di dimfatsi e ntse sheba di bona rona ba nka o fifa le how senior he ke ka phatlalatsa wena ngwana mme rona ke mang tate ke ka na di tsebe le tsho ga se tsho mpo thaki
0: tse o le no le bua taba tsengata le
1: a go la tsenga se ke tsa tlo tsaya ke mo rona
0: all right
1: ha o tsiana ha go lwana mo lwana ka ke tla phatlalatsa se rona di ba di kiri fing that is long coach ke fing e long re batlile le di ba pa di ha holo holo taba ya nngwe ke a tsena e tsa fuleng ngwana mme go tlhentse bua mona e bua mona ke ena ya di ba pa di tsane tsa go latsa ntse thago tse dilentse ya ka bane ka LDF ka man ka le sulu defense force
0: o ke ra ke re
1: ba pa di tsene tsa di o di ntate di ile tsa ya mo sebetsing ka mane ka le defense force ha ke wa utlwa ha ke le sulu defense force FC
0: ehe

0: be Defence Force.
1: Bias Mosebeti Mwase Sole.
0: Hawati Bayer Lesotho Defence Force FC.
1: Football Club.
0: Mila Pekete kwetiso ya bona wena moholwane wa ka kamane ka makonyane ke a tsaba ne ba sa me ha wana me ke tle ke patala tso tsapa sa dia fontate si le sa go pa go pala tso sa diwo
1: mhm
0: ke tsisa no ngwana me empa he ngwana me ga ga o go khukele mo ga hape ba nna he le ke le itse ba bo hape empa he ntate ke patala tso hape ha torani ba go khutlile ngwana mme ke tla boela ke phatalatsa gona ke tswa ke feng ya palitsela tsa se thago ba ke ya palitsa di odi tsere la molona ka tsi mo shimane o tlhinki ke kile duma le mo shimane o tlhinki mphale le mo shimane o tlhinki stiga ke ya palitsa di odi tsere mo mme ngwana mme go tla tlame go bile ka fatshe wena checkasi go buisana ka gona jwa lena go tsola pele jwa ka ndi ya palitseng wena molona wa ka
1: Mhm.
0: Eh, mo ngo ka ntse bolona ka gona ke reng le ba sotho ba ngutlwe handle ke go tla nna go huwe puisano ya ita. Me ha ba puisano ya ita fole go tla dumelana ga ae. Le a dinga di ya Palestina ya LDF a ga nete. Ke tla be le di puisano tse go futhutse go re tlhokang. Empa le teng ha o ka sa tumelano e nngwe reng ha ke tla sebetsa tsena le tsena le teng molona ka ke re tsela tumelano e neng tse ile tafoleng e re tla e thabela ka o fela ngwana mme fela he yona e hlaje wa paditseo o gele ya paditsa di o di FC ya ke bolo yena tsena.
1: All right, e le go ke tabane le hlae mona batho LDF e ka rata go kopana le ditlhopha tsa bahlankana bano ba apply tse mosebetsi wa sesole ka moo.
0: Ya mola lwa ka e se ulwa lo ntate ba ile ba ka tate re ha bua ha bua fa tsimpa he ba ba ho fihlela no dimela lo ya mola lwa ka ne ke re e hlile ke hona ho ntse bua ntate ho tla bua ka thata ha holo wena mola lwa ka re se ka bua ha holo fela he ho tla bua ka thata ha holo ka bua pa ditseno ntate se no ka se ne ke re
1: ana o itse ke mo ba ba hlangana ba ho re o tle re fete kgetlo le leng hape
0: ke mo tswana le ke go tshilea ya le tshiki le duma
1: ehe
0: ana mo tele ana ga go tsaga ya lo mola ga kale
1: a mo natinya a mo natifela mlani
0: e ya mo lwa ka jale be mo tswana ya ke mlani be ba mo tswana o tshiki ke mphale phala o tlo mola ka e ba ga defend
1: a mo natia o lo ya mo tsiba ona i tshupi season nye nngwe tshe
0: ga le ke mo tswana o tshiki ke tsiga so le tlompo ha kalatse
1: ehe ehe
0: taba ye o ntate hlile ke nne di tlhopa sa di o di sile sa golla go tsamaisa di o di se di tshwalo bo ile ba golla le golo bo golla ka malaka Premier League bo bontsha hore ba kopa ho hula ntate hlompho le ithini ka hare ho committee ya Premier League ho bana le ha sa na botho ka ro tlhopa sa di o di le ngwana mme ya ba hape se golla lefa real de fago ke nna dipakeng ke tla ya gona ke ene ya go hile da the complete le go kopa mo hula ka mo ka mono ka Premier League mentate ya ba happy melo le tla ba go tsapasa di o di se tla fana ka motho a tla nna ke ne ka bono ba ke santa de meeting no bana ke re bana molwana wa ka ka ntse tata tabela ke ba niki ka ba e hlokolo si ha ho le na checkasi e ba tla go re hlegetse re bua hantle ha tsa ba di itse ke se di ke mile wa ne gale ise ke ne ke ba boholo mmane wana mme ke bona ba tsena lugisa ka rena fela he ke ke ne te duodi ntate e mo se lengolo re go pa hula ntate ke hlompho le tshine ka mono ba ne fela botho ba hae bo se mo le siyo ka ro tlhapa sa duodi ga ntsha fa tsa botho wena molono wa ka.
1: All right, ha taba ena e hlakile ena taba ena e hlakile
0: e ho bana ke le molono wa ka ba tsela hore di tlhopa ba batho ba ba ka mo kapa ba no ba kgethwa ka mo e le committee ke lenwa tsa 24000 se pentsa bona tsa bona com Premier League ke bo gona ho rata la o shera e le ntaba ya go jwa le tsa ga makatsa ka ba di phakwe e tla nna o re theuwe le yana o tla nna o ga theuwe bana ke le ha sa na tsopa ka mo ka Premier League ka mo e ya molona ka me botla ba ka molona ha ka se ba komiti e non tate ke ditho tsa ihlopa tsa bona com Premier League ke ba go meletseng ihlopa tsa bona ntate o ra gona ke tla o ntsha ka bane o tla ge emela o le mamang o tla ge emela o le mamang o le ke se tsopa se ntsha mo motho ka molona wena molona ka a lo ema ka molona ka ra komiti ya PLMC e ya molona ka meta rena he in the sebetso bana ngwana meta ra ha se fitletse ke tlong ye ke tla boela ke hlamola ke le ke fana ka rona pele tsona ke se tsala he mwana meta ba ite go fela botsamaitsi ba dio di hile bo itse bo hula ntate from permitting ka mono e le sitho sa dio di FC e le dio di mkeng ka mono ba le le botho ba hai ba le dio di mora mwana me o sitho ha o na le ntho tsho tsala ke membership card e ntse ile na go
1: a mona te fela a e hlagile taba ena
0: e ya bona lwa
1: all right pege pege ya ona tse ba ga tabua he tla ne re bua o tlo fana ka tsona ntho ngolo ngwe se le finalized
0: e
1: ya mokwetlisi o e phatlalatsane
0: ya molona
1: ya mokwetlisi
0: ya mokwetlisi le ona ga nana go go bekeng e tla ngwala nna ke re ba tsena ba data ba o khutlang tate jwale le go nna tse se ke phatlalatsa le go na re ke ne ka ntate ga tsipa bo mang wa le he ya a teng re ke ga tsela o tsipa go nna mme ntse re tsipa mo na le malo hela tshekase
1: a mana te fela jwale o dikopotse o tse keneng ha tsala e ba o fetela kgolo o bolela go le tsa ka ntle diteng
0: ho ga le wena bolo la ka le tsaka ntle diteng ngwana mme tse hlangwana mesing hle diteng le ka rona ha re tsamaya diteng la tsaka ke mo khona ke bua ntabe la mme ngwana mme ke re dinga ta ha go le go wetse wa bona go tlhopa sa diwe ke tlhopa se tswa ntate ga le he mo sebetse mo ga ta ha go ntse bona gore motho a tla kgetha bolo ngwana mme ke motho eleng hore he o tla bana le diphitlo go boholo ha go ke ka phatlalatsa wena ngwana mme wa le tlile batho ba tlhonge matso ba batla go tseba rona go etsalang ke nga khupane na ke ngwana mme
1: a mona te fela pege pege re bua be ke tla
0: What's
1: up, when I take a video,
2: you're a mistake. To 29th August 2026. Join us every Saturday for your chance to win a share of 840,000 Maluti in prizes. Draws take place at 7 p.m. sharp and entering is easy. Earn 500 earning potential on slots or a 1,500 Maluti drop on tables and you'll receive one ticket into the draw. More plays means more chances to win. Saturdays are about to get a whole lot more exciting. Abani Lesotho Hotel and Casino, where winning is easy. Abani Hotels and Resorts support responsible gambling. Gambling only for persons 18 years and older. Winners know when to stop. Abani Casinos are licensed casinos.
3: Enjoy deals worth celebrating with our birthday sale. Buy the two-piece Denver Corner Lounge Suite, now only $799, and save $2,000. Or you could save $1,200 when you buy the Hisense 223-liter metallic bottom freezer for only $499. Celebrate massive savings. Hurry in-store now while stocks last. Offers valid until 12 July 2026. T's and C's apply.
1: Bobra PCFM, Arabataleka Aditabene here. Wikipedia slungu, lani di deni, rifuwe gile ke tato mafantiri.

0: FM ke a dumedisa le bitso la ka ke tema sotho ke sudi mme re ke na le nanong la setlotlolong ga ke mong ke na le thapelo e lekanyane tsanka o ntsa kopakopanyang thota gae mo jale go tlo ba le wena o tla ona jale tshenago ya renyane ya bobong ke la bogago ka jeno mme kgwedi ena ya kutšane le matsatsi a lesomela metsosupileng 2026 ke selemo wena moamedi e motle wa PCFM e ree ke nke monyetla ona go leboga yena thetela phumo ka lenao leno la dipapadi le botlhe babileng kwano pele go yena le moifotlhe moamedi wa PCFM wa kwano hanta tae le ga o le jalo he momedi e rehe ke re kanetere re ba leboge nna le thapelo ke ba leboge ke tebo le thapelo ka jeno ka studiong ka mona mmamedi wa kona ka nnete ya modimo mabitso a gona ona a monate tebogo thapelo fele ka ona a monate agolo ya monate gagolo mme ga le monate gagolo ka nnete ga ona ntho re ka ba ga iketsa ga itheya mme taba nngwe yeo motho o e eleletsweng gobane ee ga re sa bone beng ba nako mmamedi rona ditaba tsa rona dinyata gagolo kwano ditaba tsa rona dinyata gagolo mme re tla bona gore re ra dikoka ee ga re sa bone beng ba nako rona ga re ke bere sekolo bane re be sentse e sisitseng madifofa jwale ga e sisitse jalo a kanete ga re sedisaike letho ebile re aa ga re sa mbone motho fela tšhelete yone e kene ka mogotleng mme he bona mamedi motho wa PCFM go jalo go jalo dumela tle taba e nngwe motho o e eleletseng he ke ena ya gore taba ena ya mesebetsi itlhe ke kaka e kgolo thapelo ke kaka e kgolo itlhe thaba sa basotho se ntse se ngongoreile gagolo bane le go ja go ile wa bontsha gore a kua e ke letswe nako itseng empa basebetsi ba difeme ba ntse ba phomola ba dula gae ke ne ke tshojang jale taba ena e tlise potso ya gore na nna ditaba tse ne di fela di le jalo ga e ba di jalo go etsagala jang mme ke bone gape a ntse ke sheba mona ba mapolisa a beeletsweng ka thoko o mosebetsi kore mosebetsi o iphelele fela ka mabaka a fokola momedi wa gore jale motho a tlo kore momedi ena yona ke mosotho le ke le ka mogamae ke ka mona empapotse yo motho o ipotse yona ke gorena go tla jang gore ebe ke le monna moolo wa moka ira ke bona ngwana ka o ngwana na fela ke be se bona mosadi e bakwa ke eng taba eo gantle momedi motlho wa PCFM kore sheba ngwana gago o tsebe moradi wa gago tshepo ya gae e go wena gore anything e ka mo tlaelang empe o tshepo ya gae ke wena seitshireletso sa gae jalo gona boemo bo o monna a qetelelang a lo beta moradi wa gae e bele ga o e tsaetse jang kore taba eno checka wena lekanyane ya mmakatsa ka metlha kore nna ke na le bagadi ne ke na le bagadi ba babedi le moshanyana le mong ya ba modimong ka moga moshanyana ke itshalela le banana bano kore even a single day ga ona nako ke tlo bona le ga mogadi wa ka nyetswe jalo go nna ke ngwana ga ona nako e tla ba mosadi go nna kore ga ona gona le ga e ba motho o thunwe le jala o nwa bo jwang bo etsang gore o lebale go gona ke ngwana wa gago bjale mosebetsi o fele gobane bjale motho a ya tronkong dilemo tse ngata ka mogago ge ebe o tlhokefeditse ngwana wa gae ka motaba kore na kwetliso ena e be ile a ba ya mofuta o fenna go kwetlisa tloko tsebe go bo etsa etsiwang kore taba yone ga ekene moamedi ke mosotho la ke le ka moga maike kamo ke a tseba go na le a tla rena o ka moga maike o reng a ka nnete ke mosotho go na le ntho tse dintseo smart se lokelang o sebelele ka thoko kwana eo kore bjale ke mosotho la ba ke mona o tlangwa ke eng go no o no go balala le bana ba moamedi khotse o teng
1: nda de so
0: mongaka
1: e ke nda de matsai
0: nda de matsai
1: a khona bo nda ka go khisetse ntuto mo di mo dikorong ba tsaka go betse nda de so
0: yena
1: ha go kweka hona le motho a a tsebang ka tshapelo ibe a ka qetiletse yana nje o qetang o e bua ke ya ke so kweng tshwentsho selo ka enona ngwana ka ebe mosadi a re fitlhaka a ntse a gola moo ke mo tlapisa kore kgona e nkene ntate ko betse nna ke belaela fela go e gampe re bueng le ba ka ikarabelelang mo isana ena pele gore thuto modimo dikorong ntate ke ya kokore
0: ke le bile gagolo ntate matsaile moamedi wa peace fm ke re na go tla jang gore ebe motho o sea a bona ngwana e le mosadi kore o bo e tsaetse jwang kapa banna batho ba ba sebedisa ntho ba sebedisa dintho ana ke dintho tse metogo ya bona e be itse o tloetse je ngwaneng o tlaba no bo go iha botle jalo e tlwela ngwe tsa ntho di seleng tsene re le batla e mona dumela babedi wa ngutlwa
1: na le sotho
0: e ndade
1: Kodima di tholwana re sheba kodima di etsa on it say zelo ha re tibe ka ditaba and e boetse bontsha bona ga batho ba se bo se sa mo futa o tsana ba sotho ntwe na ke botata ke lefu le thata golo a re ke motlala ntate a se 35 years o fisa a se ke fetsa mwana le motse 80 ka ka motaba ntate ena has lived for 74 years very active ana le matla le sefafo a ipuelela tse ba o sheba but ha e etsa ntho o ka etsa ya le matsa ba 25 obane potso ya fela o etsa a le dimo di 75 obane a phetse 74 years a sa etse ntho e ka ofela nako e fetsile ntate so ya gore ge le basotho ha re bona bothata ge ke re bo shebe ka botiwa scientifically and otherwise ka bosotho and le ka mokgona o scientific gore na go etsagalang dikelelong tsa basotho we are sick tlhogo mona wa tseba ntate honorable ka parlamente nga mana honorable mosi le hata o na re mona mo rite the speaker ke a kula ge a hlanya his words ge a hlanya go bana sentse ba tota na ha ni mona o se tsi le mo ga di khitho na re tlo khutla honorable malaga le wa abc o na re go hlanya bo ka hantwe wa tswa ne bua fc joke ha o sheba mona mo di ga mola o bontsitse palo ya batho ba nang le fula foka mane ka motlhomo in other words ha re so wa tlo dumela e tlile na le problem dikelelong tsa rona bona go na le bothata magotla ha na ga golola bothata ba go re tlameha ke re we should develop a scientific approach ke re batla gona kelelong tsa basotho o etsang dijo tse re di jang re di fula kemelate ke ne ba ntshetseng ye re dubileng kelelo wa kae bophelo bo bo go phela ma letsatsi lese bo go dubile dikelelo wa kae o tlo go kopana le batho bano ba tlhabolole o tlo go kokele bona o tlo kokele o tlo kore ditile tse bongwa bo ba tlo kotlela yona ba ipapisitseletse ba ya bona lefapha le la bophelo o tla fumana ntho tse ngata go tse susumetsang tlhoke sha batho le batho ba borayanang ka yone go bolaa go bolaa motho go a tshwana and ga o na moyela there is no remorse ga o bone le motho a swabileng ga a bolaile motho ga o bone motho a swabileng ga a retlile motho bothata bo teng ka bokhutshwane ntate e batla ke reshere ka botebo o feta mo
0: ke lebile gagolo ntate monahi
1: ke a lebanta
0: ke ntate moamedi wa peace fm yo ke ntate monahi le gagolo jalo he moamedi motlo wa peace fm e re re tleretse jena re tleretse jena ke tle ke lokolole ngwana nyana mona hore a tlo balla ditaba tse phethelang letsatsi kwano PCFM mme tsona a tlo balla tsona ka puo ya Sesotho. Ke bua ka Thato Mafantiri jwalo ka metsotso e 15 tjena ka morago ra ena ya bosupa. E re ke re a o balla ditaba a monate ka puo ya Sesotho ditaba.

kele bo sodi momamedi khotso le ka la thuto le kwetliso le kenya dipeto ho tse reretsong ho matlafatsa botitshere ka harana ha ile ka rolo ya mehato ya ho matlafatsa bolemba thuto le ditlamorao tsa yona morerong ona le ka la letseditswe ke morero wa matitshere dikolohong ya Afrika ho tataisa le ka la mahatong wa lona wa ho tlisa dipeto ho tsa maisonga le ntlafatsongwa ya matitshere ho salojalo mongodi e moholo wa le ka la Ratshiu Majara ore matitshere a bapala karolo ya bo kwa ntshetso peleng ya naha o itse matitshere a lokela ho tshehetswa le ho fuwa menyetla ya ho hola mosebetsing wa bona ka hapa o tla baetapele ba kamoso ho feta mona Majara o boetse a re matitshere a ntlafetseng a bohlokwa bakeng sa boleng ba thuto e phahameng a bile a tla hlahlella barutwana ka ditsebo tse hlokwang bakeng sa ho kenya letsoho kgolong le ntshetsong peleng ya naha Mokamedi wa lekgotla la tsamaiso ya mobu Mmaditshaba Lekgwaba o ipiletsa ho setjhaba ho ngodisa mobu e le ho tshireletsa ditokelo tsa bona hodima ona. Puisanong le bophatlalatsi, le

Tiu Morena Leloko Mohalenyane o ngwaletse letona la dihlodilweng monghadi mohlomi Moleko ka tlhokagalo ya nako e telele ya metsi ka hara sebaka sa Thaba Bosiu. Puisanong le PCFM, Morena Mohalenyane o bontshitse ha setšhaba sa hae se ile sa mo atamela se mo kopa ho ba thusa ho fumana metsi sebakeng sena. O tswetse pele hore letamo la metolong le ahilwe ka hara sebaka sa Thaba Bosiu ka hona ha o tlwisise hore na ke hobaneng mmuso o sa fe setšhaba sa hae metsi. O boetse a re tlhokagalo ya metsi ka hara sebaka sena e tla bakela baagi mafu a bakwang ke metsi a ditshila ka hona a ipiletsa go ba ikarabelelang phepelong ya metsi go akofela phano ya metsi go baagi. Go feta mona o itse go se fane ka ditshebeletso tse agang metsi go ka etsa setšhaba se pelodi bohloko ka hona mmuso o phethagatse tshepiso yo o e etseditseng setšhaba sa hae. Diteko tsa go fumana lekala le amehang ha di a atleha. Ho tsa matšhaba ho ya ka motlatsi wa mopresidente Equatorial Guinea, mmuso wa naha eo o itokollotse mosebetsing ka morao hloleha ho fihlela dipehelo tsa tshebetso ya ona. Teodoro Mangwe ore mmuso o fihletse fela diperesente tse ka tlase ho leshome tsa merero ya ona, e leng se susumeditseng tonakgolo Manuel Nsua ho fana ka lengolo le lokollang ena le kabinete yohle mosebetsing. Mmuso o ditulong o boletse ha mopresidente Teodoro Mbasogo a ne a sa thabela puso e mpe, bobodu, tshebediso e mpe ya matlotlo a setšhaba le ho dieha ho phethahatswa ha merero ya ntlafatso. Ba boholong ba boetse ba nyatsitse ho hloleha ho fokotsa tshetleha ka mafura ka hore ba matlafatse mafapha a mang a kenyeletsang la temo. Le ha Equatorial Guinea e ruile ka mafura le gase, boholo ba baahi ba yona ba futsanehile. Moruo wa naha o tlalehwa e sa lo tobane le mathata ka dilemo ka lebaka la tlhahiso ya oli e ntseng e theoha mmoho le tlhokahalo ya ona, e leng se ekeditseng kgatello moruong le ho shebana le ho hodisa makala a mang a nang le bokgoni ba ho phahamisa moruo. Ha re phethela, sesole sa Iseraele se hlasetse tikoloho e borwa ho Lebanon, se sa tsotelle kgalemelo ho tswa ho mopresidente wa Amerika Donald Trump. Bophatlalatsi ba Lebanon bo tlalehile ditlhaselo dipakeng tsa Nabatia Al-Farqwa le Kfar Debnet ha Iseraele pejana ile ya re e shebane haholo le ho hlasela Hezbollah le ha e sa fana ka lehlakore lekgetlong lena. Trump o re tonakgolo ya Iseraele Benjamin Netanyahu e lokela ho sebetsa ka boikarabelo Lebanon le hore ntwa ena e se nkile nako e telele haholo le ho bolaya batho ba bangata. Sena Trump o se buile sebokeng sa G7 mo a itseng o kgahlanong le seo a se bitsang tshebediso e mpe ya matla a sesole. Ho sa le jwalo, tsitsipano e ntse e le matla le ha ho ena le ditlaleho tsa tumellano e ka nnang ya etswa dipakeng tsa Amerika le Iran. Letona la ditaba tsa matjhabeng la Iran Abbas Araghchi le boletse ha ditlhaselo tsa Iseraele ho Lebanon di ka thuntshetsa tumellano ya nakwana le ha dintlha tse felletseng tsa tumellano ena di so phatlalatswe. Ditaba tse phethelang letsatsi di fella mona, mamela tse latelang.

0: PCFM today and see wonders as your business grows.
1: PCFM, your pulse, our beat.
2: Ana moga wa hawa di politiki o se o itukiseditse di kgetho tsetlang. Na moga wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba. PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi go arolelana tšhebelo pele ya lona le go gapalatsa meruo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane o tloga ka 500 maluti. O ka tla bapatsa le rona o netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwagang, mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batšha naka bophara. Bega moga wa gago monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botleng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your pulse,

0: mamelwa PCF me re reng ke ona monyetla ona ho leboha thato mafantiri ka nete ho baletse ditaba tse phetelang letsatsi ya monate kwano PCF tse ding tsona o sa no senga o rabotselela e fitlhile ka metsotso ya mashome ra ro tla boela o di ballwa he wena moamedi e motle wa PCFM le ha o le jwalo he o tla gopola gore seka kena mongaka re shebetse ding pele ke na le tumela gore mabedi batla go kena tabe ke aneletse re bua ka yona yane go ne rena bobo tlile jwang gore motho a qetelela kene diketsong tse mpe tsena tsa gore jale o bona ngwana ga e se e le mosadi jale e be sepane se a fela ka lebaka leno fela leno la o le jalo he ngwabedi e re re tswele pele ka ditaba tseo re tleng re o tshwaretseng tsona ndate
1: na ke le metsotso mashome a mabedi le metso e seletseng re foaletse gore ena ya bosupa ere re tle re kena jelo ditabeng tsa matšhaba le nalane pele re kena jelo go tse dingtse go tshwaretseng tsona ka letsatsi lena lala lesome le metso e supileng kgweding ya Phupjane re kena Aforika Borwa re fumana gore ka selemo sa 1991 molao wa ngodiso wa baagi o bitsang ka gore ke Population Registration Act ya selemo sa 1950 o ile wa tlakolwa ke paramente ya Aforika Borwa. Molao ona e ne e le tshiya ya puso ya apartheid mme o ne o tlhoka jalo gore batho kapa baagi ba ngodise jalo tlhao ya bona go tswa go e meng ya merabe ena e mene fela e leng magoa ba batsho ba mmala le maindia. Jalo molao ona o tlhakotswe jalo ke molao wa ngodiso ya setšhaba wa nomoro ya le 14 wa selemo sa 1991 ya re feta mono Aforika Borwa re ntse re gona go tsena tsana lane re fumana go ka lona letsatsi lena ka selemo sa 2017 tonagolo ya mehleng monghadi pakadi thamosisidi o ile a tswa jelo ofising ya botonagolo ka mora gore go be le dikgetho tse akaretsang ka selemo seo sa 2017 jalo go tswa ga gae o ne o lokisa jelo monghadi Thomas Motswagai Thamane go gutlela jelo ofising ka mora go thega jelo puso ya kopanelo ke tse dingwe tsa ditaba tseo go di gopolang ka lona letsatsi lena tse dingwe tsa e tsala ka letsatsi
0: lenaaeeaoaeaopolagantlo go ne batlo ba thata gagolo bane le ga ba keta go theo ya puso molaodi wa sesole ka nako e ne ne le lieutenant general Tladikamodi mo e ne re ga ba keta go tlhokomela fela gore itlhe mo nataba di ya kwana ya ba banka tonagolo banka mongadi Motswagai Thabane ka nako e ne re mmitsa e sa le mongadi Motswagai Thabane ya ba otho he ba monkile ba monkile ka nete a tlhaga a sa loka kano
1: me lekgetlhelo ne le lekgetlho la bobedi o a gutlela jalo ofising eno ya botonagolo go tloa tla gopola ka 2012 ile a kena pisong yana kopanelo mme ya bage ka morago mono dikgetho ba ikopanya ba bangwe ya ba go kena ba bangwe jale 2017 ne le lekgetlho la bobedi ga re fetela go tse dingwe re kena jalo go tsa matšhaba re fumana gore moga wa Democratic Alliance Aforika Borwa o romise jalo lengolo mo poresidente Cyril Ramaphosa le kgothaletsang jalo go tlosa gwa moetapele wa ona wa mehleng John Steenhuisen botoneng jalo moga ona o kgothaletse jalo gore Steenhuisen a theolele jalo boemong ba motlatsi wa letona la kgwebo industry le ditlhodisano a kena jalo dieteng tsa Alexandra Abrahams jalo o ile a kgethwa le letona ka letona la temo ka Phupu 2024 jalo sena se e tsala nakong ena yo Aforika Borwa e tobaneng le lefu la tlhako le molomo foot and mouth disease le go tlhaloswang ha Steenhuisen a tlholeha go sebetsana le lona jalo di e fane jalo ka lebitso la Willy Outcamp bakeng sa go ba letona la temo ke tsa ditaba tse dingwe tse e leng gore dintse ditlhe di e tsala mane Aforika Borwa a tseamane jalo le moetapeleno wa motlheng wa DA e leng John Steenhuisen. A theka o le leng mo presidente wa America Donald Trump o bolela ha tumelano ya Iran e bitswang ka gore ke Iran deal e lokelang jalo go tekenelwa ka molao ka labohlano bekeng ena mane Switzerland e soka e phethelwa ka sejatlhapi ba bitse ka gore o itse e not final mme o re America e ka kalela jalo ditlhaselo ga e ba tumelano yeo e sa sebetse mme o re ga e ba Iran e sa itshware gantle ba tla gotlela jalo morago go qala ditlhaselo. Moporesidente wa America o bile sena ka jeno letsatsing la go qetela la kopano ya dinaga tsa G7 e tshwaretseng jalo mane France ke tsona tsa magagogao tseno tseno gore e dintse di etsegala ga re sheba mafatsheng
0: ke tsona tseno he mamedi motlo wa PCFM mo jwale re reng ke tse e tsaetseng di le mo ntse fetileng mme wa utlwa go raka ga ditse difatshe bane re boile ka Lesotho Aforika kgotsa Aforika Borwa tswele ga mathelelo bane mose go mawatle mme ke ditaba di jalo he Mwamedi e motle wa PCFM. Me re o sa le jwalo taba engwe re tla ke re tlo mathela ho yona ge ke re fe Mwamedi ke ha Mwamedi ana mametse ditaba tsena tse ke tang ho balwa ke Thato Mafantiri mona o boetse a bua ka ditaba tsane tsa tsiamana le le ka thuto re tla ke re tlo fa Mwamedi wa PCFM ma go rena ba beile jwang ha ba bua ka mono he me re tle re tsena fela re tle re di bukise re tle re tsiba go bona gore na re tsa jwang re fe Mwamedi a ikutlwele tsona bo o tshe from the horse's mouth from the horse's mouth e go hare tu itapela ke o fatsimo di le jwa tsena fela re tle re bona gore na re tlokala ka mana re ka tlala ka PS ka ba re ka tlala ka mang se re tla bona fela gona yo re tla go fa ena pele ha ga bona ke mang e wena mo le mo tlo wa PC FM re ke tsena fela bo ga le mo ga ka nyane tlo tse go re pe Mwamedi a ikutlwele tsona di le jwa sebetsa jalo kwano gore go fe tsona di le jalo di sa eketswa kapa gona go fokotswa gobane ga se tsa gona ke ga e ba ga se tsa gona re tlabe re di fokoletsang re tlabe re di fokoletsang e Mwamedi motho wa PCFM re ketse tsena fela tle re tsebe go bona gore re go fa tsona mme nna ntle le go senya nako ke itse tsena fela etsa jwang aka ya kgosa tse mongaka aka ya kgosa tsena kompogo ena e etsa jwang a e ka ya kgosa tsena re tlameya go bona gore re fa Mwamedi ditaba tsena a ikutlwele tsona di le jwalo di sa fokotswa kapa gona go eketswa mme he re tlo qala ka gore re ba fe re qale ka enwa ya ya tlohang jwale re tlotla re tla ho ya nkile magapo jwale ebe ka mora moo he re tla ho mongodi mogolo wa lekala jwale e re ntle le go senya nako re ihle re fele re etse jwalo wena Mwamedi e motle wa PCFM empa pele re etsa jalo re nne re o fetse
2: Na mogha wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tsetla. Na mogha wa hawa o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba. PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi go agolelana tshebelo pele ya lona le go gapalatsa mehuo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti. O ka tla bapatsa le rona o netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaga mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batšha naka bophara beha mokga wa gago monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your pals

0: apereteng ka mane ka thaba tseka mo a ho ngwane teng koko mongatong o ka hodimo o tla fumana na le di funeral plans entse e thusa ba sotho ho pola hlebana mo sotho e soki hore dilemo vale se di fitile bo le shume le metso e mena na le di entse e sebeletsa ba sotho e le hore na le di has fihi maobane ke company ga reng vale hana bo le tsena ntate na le di tsebo tse feletse ke tshoje re ka nnete ya bona mo sotho e so ka bena experience e kholo ha holo a tseba la ho batla mosebetsi ka tloha thwe o swa le motse thago o ntse o sebetsa mo
1: experience
0: me bo re ga rena le di hana bo tsena ena di le motse ka fetela shomele metso e mene ntse sebeletsa ba sotho bona mo sotho e so jwa le hle re ke fana ka di nomo go kwano tse gagwe o ka re letsetsa ho tsona ke di nomo go tsa mahala hala hala tseno ka di horeng ena go nyane ya ya mosebetsi di hoza mosebetsi e ya ntate ke 8004 nomoro ka fumana ho yona re ke itse tsena fela re se bona ke ka pele tsena fela ke itse tsena
1: mona re bua ka na lady funeral planners wena mo midi motho wa PCF
0: e ya ntate jwa nomoro ane re reng ke ya mahala ba sotho ba ka re letsa ho yona ke 8004 0410 ke a ipheta ke 8004 0410 eno o ka eletsetsa eno e be re na nomoro ane reng o ka romela WhatsApp ho yona moletsa ka nako ya mosebetsi re bula di ofisi ya rona go tlwa 8:30 na le ditlaiseng tse sebetsa go fitlhetse ka 4:30
1: matsatsing a fairbak
0: manta go isa la bohlano
1: moqebelo
0: go fela ka 12:30 ba ntse re butse ka nako e
1: tshwanang
0: jwale re nomoro e ka romelela moletsa go yona ke yane ya 5946 8887 ke a ipheta ke 5946 8887 e that e bimbaka ha se ke di bile tsena ka nete na lady ere e
1: pele o tsama
0: e ya ndate
1: na ke ne ke botswa ke motho e mong ka ke ka manta ke la ba ka ke ka manta ga na ba so finyeletse di tokomane tsa bona mo le mono itse ba di gomelle ka WhatsApp le ha no itse ho akwala jwale ba ba mutla fumela go batho ba bona ba dula ho le go ba go belle dokumane fela sentse le batho ba sentse ba sebetsane le na le dina ba ntse ba dumeletse ho etsa ka rona
0: a nna taba bohlokwa ho re ja le kwa tsori e ya nna re boetse ha ile hantle ho plan ntse re re mafelo a made dokumane be di feletse e be re a empa di bua ne di 80 ba tlameha ba atamela di ofisi tsa nna di batla ba lefa
1: ya
0: ha re ba afike mo ba hle ba finyeletse ho feta go di yena na juni ka dite e fihle yona ha e fela o bo finyeleditse ditokomane tsa gago gopola gore ditokomane tsenana mane ke go o tlisa jalo o romele police number ya gago di ID number tsa ditho tse hlang ka go police eno e le felelang o sentse o kenyeditse le yane yao ya moikarabelo di tlasemane ga o lefa jalo ka re ke itse tsena fela ntete sodi mona ne ke batla ke itse tsena ka pelenyana fela ha o le motho ane o reng kwa government stop all mono wona o tla ke fana bole ka nomoro ya chiro mare ha o le motho ane o hulelwa ke banka fela mane o tla fana jolo ka bank account ya hao o fana le ka nomoro ya hao ya mohala e sebetsang go tokomane tsena tseo tla di finyeletsa monana ke tse gereng tse nakong ka ofela go pola sepheo ke gore na le di e bone go gana o tsenana ge tsebe gore ge na le re sebetsa le ntate sodi mona mme o re fe nomoro tse sebetsang botata bo hlaga ke kgone go fumana ba nona batho ba fumana ba ile ba fetola kapa ba tshentsha ditomogo tsa bona ka ba ke ka mabaka a tshentsha network kapa la tla phone ya ba sa tshentshile empa fela ha o re fe nomoro hao re kgone gore ge o romelle le ditaba tsa bohlokwa nako e le goreng ge matlafatsa ditlhagiso tsa bona kapo re batla go fedisa meletse ga kgona gore re o fumane ke lebile agolo ga o kopaneng gape
1: nako e
0: tshwanamotho
1: a tshwana fela taba tse fapane
2: maikutlo le molaetsa o qetang go amamela ga se a se a le moya sa People's Choice Radio PCFM empa ke a motho kapa company e rekile lenaneo
3: PCFM your pulse our beat
4: Natefelwa ke ditheko tse tshwanelang ho keteka birthday sale ya rona. Reka di sofa tsa 2-piece Denver Corner Lounge Suite hona jwale ka 799, mme o boloke 2,000. Kapa o ka boloka 1,200 ha o reka sehatse

0: PCFM 92.8, Pure 104.3 MHz, www.pcfm.co.ls. Every club saying it is Leila. Leila. Fela wena o kwe ha o kwe ka ke yona mo nna ke bule go kwe ka tsheka ba thong e re kuna ng hopotsu e ke ora ng hopola ha ona taba ya ba ha itshu ra ha ona taba ha ona gang re fita gne re nkile BB Winans with all of my heart ke na qedileng ka yona le shebele betsumedi ka morao hore ya borobong bo mabedi ke a dumedisa ebile ke amohela hohle mo mametseng le hona teng ke qala pele ka le bathapelo le kanyane le sodi ba bile le wena lenanehonga la sehlohlolong ho tloha horeng ya bosupa ba be horeng ena ya borobong le bohle ba bophato bileng teng kwana ho pele ho nna maitse mosebetsi o motle ka tsela e kgethehileng tsegelo kwana ba ne le Sotho Hotel and Casino maqhubintse le ona ao he a 92.8 ya 104.3 MHz le ka marangrang le ho marangrang ka mamela ho www.pcfm.co.ls ke www.pcfm.co.ls le tsela ka ke laela lena le bitsa back to your roots re kopana hele manta ha ho ya labone horeng ya borobong ya hele shimele metse mate ke laboraro hashtag women crush wednesday hashtag ladies day hashtag love wednesday o ja o hantle o bile letsa se le monate re kukelaka ke leletse le monate mo mamedi ke leletse le monate lentse le slow jolo ka la maobane pele la ka jeno ka nete ho bile bete go feta maobane mo gathala ha o sa le mokalo wa tseba he na go ngwe motho wa tseba ha o bua ka mogathala ka pohlalo sa mogathala wa ha o motho a ka hlapanya a tshwa jolo o tsebe bene la ile tsime go tulang ke kgolo ha ho e ke a di ekere kere ha motho hlalosa mogathala wa ha o gathetse o motho ya sa o tsebeng a ka utlwa go mmane jele ngwanenwa wa batho tebele lena la modimo ngwanenwa wa khumalo enwa o ntshwa e kotula ka banana o ka po wa pula o pula nke poni mabele fela hona le nthongwe ya sebetsang ka thata a ngwaneso ha hona leng gagathetse fela ke gagathetseng molatikeng fa mo wa medi wa ikwata ba yo nna ne ke ke ska tlaba ka pakidi jetse ke di jang ke thoke hema moyeng fela ga gagathetse ha se nna fela he ha se ntwe ho nna fela ba thola ngata ba hey ha mo botsa ho rang o tswe ba hey ke gagathetse molato ha ina ke tsi o o ka ntiki ba ngai ha se nna fela na kwe yohle mo mamedi la o tsoa o gathetse hai e le go mo sontso tsa mafela go ba ne go philo bulukela o bo hloka o nwepe ke sentse ntse ke hlokomela mo mamedi na go le nako o sna le thole lebi o sna eng o sna ntoka ka ngona la gatello ya maikutlo ka pa ho etsa la eng fela o gathetse man we bon ha e mo mamedi bona ntunga ke ha tjeke be le ke getseng investigation abena nke ke se hlahlobe hantle ke ke nya kgele ho go bona botata hantle ke eng momedi ke na le mangwe ba metseng a lo ka ka qhubule fi ho jang o bile letsa selemo na 2121 9956 le plus 2665996 plus 2665996 ngwa lenke tsebo snow 62009956 ke 62009956 kudlo bona o hantle o bile le sa selemo nate o mametse PCFM o luka tswetsa
1: Anna kharage tsara sotho o shenka ka botlhatseke motho o e ube ditaba maotong phele phatswa ya floshemi in tshwane dilli ni se se putswa ke se ke stini botomo o di makausi button down e metopa in tika Rally skalaka mnandi le hitting ke mametse under die mo go mo ya fatshe e se bidi tsang we tsa timi
2: PCFM, your pulse, our beat. Ready or not, here I come.
3: PCFM 92.8 to 104.3 megahertz. Catch us on these frequencies. Maseo 95.6 megahertz.
4: Mafetentu Kuting 104.3 megahertz.
3: Kachasneg 104.1 megahertz.
4: Mabuze Tubutabuti 92.8 megahertz.
3: Tabateka 102.9 megahertz.
4: And Mohotong 101.1 megahertz.
5: It is time to play.
3: PCFM, your pulse, our beat.
0: Jalo ke PCFM, your pulse, our beat. Oeda momomedi e ke kopane le ga se ke ka ke kopane ne ke feta tsa maya kae kae ile motho hikeo. Hello Tilela, ke sa thaba he, ke sa thaba ke go motimo wa timo ai ke le metsi dipompo ke tla metsa mali dipompo ka pheseng wa tseba mo mamedi ke ngwa ntse ke di bona ke hloka ke tsa mali dipompo pheseng ho ba ne thabo ya ka e hloki e be ba lo fela tla me wa ke thaba jalo ke be ke fana ka thongwe mo mamedi ke wa bo apotela jwala mpaleya. Ne kiri kya o tshwara 2121996 plus 2665 9956 ngwa lenketse voice note WhatsApp ong 62009956 kutlokona wena mametselo ka ka lqhuli feng ho jang e tle mono ha tlotla ga qoqa metsotsenye mashume a mararo pele go fihla horeng ya le shume ha tlo qoqa metsotsenye mashume a mararo pele go fihla horeng ya le shume o handle o thongolong ene paise ka tla ka wena mamedi mind mela. Subo monate o mna kongwe ke ne ke nalo yena hala le nambo wa medike ga he ke thane ne ke tshike ka phomola na kongwe mmelo wa ha o bua le wena o wa o jetsa o hela motho a modimo kono ko phomoli ya kono ko itse take it easy o phomole o go futsa hanyane o bane mo mamedike tswa sentse ke le seleng.

0: Emanata ha ulubo mamedi ibitswa just once ke James Ingram re be metsinge mashume ama bidia a metsi sipileng fela ke lebile hore nya le shume ho tlo qoqa e wena mo mamedi ga ka malapeng tsa tsinene ya ga ka go malapa.
1: Hey, don't look away. I mean you. Yes, you. How's your business going? Not too good perhaps, or it could be doing better. We have a solution for you that works like magic. Now listen very carefully. Come advertise with the best. It's time for your business to be heard and seen. It's time for your business to thrive. Come advertise with People's Choice Radio, the best of the best. Here we promise you eye-opening consultations, immaculate service from our marketing team. We gather all the necessary information concerning your business, the idea behind it, and even build on what you have. We then come up with the best advertising solution for your clients, and voila, just like that, your business will flourish. Call 22-322-122 now or WhatsApp 62513387 for your rate card. Don't scratch your head much. It doesn't cost an arm and a leg. Advertise with PCFM today and see wonders as your business grows.
2: PCFM, your pulse, our beat.
0: Ejalo mo mamedi PCFM, your pulse, our beat. Ndiabetsa gona ka jane mo mamedi kitlo fa le thatham la melao e teng ka go lelapa la bo siemong mona. Wena mamedi ke taba e kileng ya trend ha go le ho marangrang ha go le ho marangrang a TikTok. Ausi a hlalosa melao ya habo a hlalosa gore e strict ha go le mo mamedi a bontsha gore hey o tsebe nna lapeng heso me hona le melao e itseng. Hona le melao e itseng a hlalosetsa mo mamedi mme batho ba bangata ba le ba e utlwa gore jo ba bang ba re ka nnete melao ena e strict. Ba bang ba ga hona ke tlhekefetso ka nnete, ba bang ba ga e ne pa itse melao ena ha e nang mang le mang ntsana le yona melao ya mofuta ona mo a phelang gona teng. Jele ke tlo fa lethathamo lena mo mamedi o tla tshwa gore na ga o e mametse utlwa ka melao e mo mamedi e reasonable e etsa sense. Ke mpa fela e le strict kapa go na le tlhekefetso ka gare go yona mo mamedi. O tlo mamela ka tlhoko o se ile a tlhago marangrang a re batho ba modimo ke o batla le ke utlwe tse dingwe tsa dintho tsa lapeng mona heso e meng ya melao e teng lapeng e o kutlwanye ka e strict ebile a re ga nagane gore ka nna ba e teng malapeng a mane. Molao wa pele ga se ka order ke o latela fela ka moo ke ngotseng ka teng mona mo mamedi dibukeng tsaka. Molao wa pele ke gore no sleeping with the Wi-Fi left on at night. So the Wi-Fi ya jega mo mamedi o connectwa mo le boteng ebe jale rona se re etsa fela ka difounu tsa rona mono ge e sebedisa gantle. Jele gore ga e qala fela e ba bosibogolo gobalo e ya plakololwa kapa ya tingwa le boteng mono gobala e le off. Ha hlalosa gore o tshaba gore ntate wa gae o tshaba gore e tloa e ba phahlola ka tlong ka mono ga ba galeile. Ke lebaka la le hlalositseng mo mamedi a re ntate wa gae o na le letswalo leno la gore e tloa e ba phahlola ka tlong moo ba robetse jele ga e kala e ba fela bosigo go le gobalwa ka nako tsona tsena ke a dumela ebile ka nako tsena o latele e meng ya melao ga bo Patricia ona tsena o galeile. Ee wena mamedi ke meng ya melao wena mamedi e loke ge ntho tse kang bo Wi-Fi a kannete ga qala lo galewa di a tingwa di a connectolola jelo thwe molao mongwe gape mo mamedi ke gore difono disebedisa tse dingwe tse tshwanang le difono motlhomo di-laptop di tipa eng kapa eng di a tingwa ebe di a bewa e le golo galewa kapa golo kobalwa. Lo ga bone tse o penya founu nakong eo go seng golo galewa golo kobalwa a ka nnete tla nto tima founu ya gago jelo o e bekwa tsebe le ha e be wa kae fela ya bewa e wena mo mamedi ndi mala wo mong e o mong mola o re limited screen time and strict control over internet usage e lo re bona le e medi e itseng e be wing tsebedisong ya mahangang le ho shebella ha television mo hlomong ka ba di phone e hlomong ka na ba ba lokela o ba kene di ba kentse itseng ho mahanga ba ngwena mo mamedi ke mala wo mong o mong o re no eating in bedrooms e ha o je le ka kamoreng ho hang bo Patricia ka tsela mo futa o fika pa o fika e wena mo mamedi molao o mong o re respect for meal times and family time o tshe ha ile nako ya ho ja ha ba go dumela no go ja ka ga busupa ho ga busupa ka ofela ke dula mfatshe mona re ya ja e ha ona ntsa ke na ha la pa o tsa ja ni lo ke la o tlo tlo ja ke o mong ke o mong wa melao ya bo Patricia mo wa medio ha ntse ha se ke bala tsena ntse ke bua o taba go ne mo hona le batho ba reng ha ka nete hona le abuse ke tabeng tsa mofuta ona e hona le abuse ka ntle tlheke fetso e teng tabeng tsena ha ba bang ba ka nete ke melao ka nete ke nete strict fela ke melao ya lelapa e ka ba nteng lapeng lefe kapa lefe e wena mo America wena we bona jwa ntle ka mohlomo hona le hlekefetso mo ka pa hona le ka pa ke melao fela e ka ba nteng ka ho lelapa le fe ka pa le fa ke se qete u bala melao ena mo mamedi fela he ke tla go bona fela ha jwale o dutla jang please fa mo mang dumela
3: nice
0: hello
3: mo jo mo lo mo na re mela ya
0: tse e
3: ya le magata gena ya maga o kina ka pa ke na democracy ya o ha o khalinela e le ho tloa hlekefetse
0: eh
3: o na re ho tloa mhm le ye se ba o yo ke se tse ke ka o tloa le sa le metsi o tlo tla o tloa o ya mo tsengwane ka ntlani o lo di bana bana ke ke se tlo sala pala ka pa man bo sekolo ma o urisha ba ntse se pedite ya ta ho dire di se di ga pa bo laptop ba ke se ba itse ha ne mhm i ja ba lo kwa na kana kwa ti kwa na ka pa ka weekend go ha mhm i se se kana go ha na ba tsena na ho a po mo ho a kulu eh ja pa mo dire di ke pa mhm sa
0: ke le bo ha se bo bonati ke melao ya bo Patricia mo mamedi jele o le a hlalosa mo mobeletsa video a re qoqela mohloma qoqela baladidi ba ya ga taba tsa heso ke tsena a re ke melao e strict ya heso ha e ke sa dumele ho ka nna ba malapeng a bolona e teng yo batho ba ngata mo mamedi ba ga ha ha ha Patricia ba mba ga hona le hlekefetso mona ba ba mba ga ke melao e ka ba nteng lapeng lefe kapa lefe wena o e bona jwa mo mamedi hona le hlekefetso ka pa empa ile melao ya lelapa o jole ka ha malapo hlana le melao he wena mo mamedi ha rutle molaetsa mong e se molaetsa empa molao o mong ke hore hona le strict bedtimes le ba ke sa bana ba baholwanyane o ha ba ho ba ke sa ha ba ho ba ka 9 ka 9 ke sa te ka 9 mo mamedi ka 9 fela ke se ke buile o di fone di atingwa di bewa kwa ehe o so jo se ntseng wifi se di tingwe jwale na ko yeno wena mo mamedi ya ho khaleha le yona ya hlomphuwa ha u tse 9 ha u tsetele wena o swele moholo mohlomo o swele high school ka pa o se qetile sekolong wena university o etsala jwang a yiri ka o rena o mang o mokae ka o fela ha ile na go itseng ge o phumulang ke o mongwa wa melao ha bo Patricia 2121956 plus 2665 9956 mo letsa voice note wa 0620 9956 ka batho lo rena melao nye dzi ba ka no na lo mongwe ding mo phela lapeng ha hao ka pa mohlomo lape mo huletseng hona ding mohlomo eming ka pa o mongwa melao ine ile ding ufuma uhlile ungachoka bo ka tsi bathu tseno ka pa mohlomong tsho u makala jolo ka ha ba bang ba ile ba makala ho maganga ba ga ha yentjena eyo ho thwe le baiti aba le teng ba ntse ba tsamaya e hona mo hona mela o nyona ina o thuba no metjale ka maga 9 jolo wena o bontso pinya fono a follow amela o yone ina wena mmomedi e malawo mo ke hore motho yo mong le mong le beletse hore a ka kenya letso mesebetsing ya lelapa ya letsatsi le letsatsi go re ke bua ka di house chores mana bua ka bo fiela o hlatswa di jana o phe go ntho tsa letsatsi le ba di bona mesebetsi ka tlung mohlomo le ka ntle fela ke di chores e ke di chores mmomedi e ke o mong wa melao Yabo Patricia. Uri bena ja.
4: Hi Lala.
0: Hello.
4: Ngo.
0: Sharp.
4: Internet. Ha ke na taba tsa ngata tse. Empa ke he melawe me nyana la malape mona o fumana re ka re ka nnete ya hlekifetsa. Na go mo ba tsadi ha ba ebe. O fumana re ha ba shebe re na ha isa le 19 o ma swefelwa. E mela e mengu vetse ha khona e ya hanya ka nnete a ga nnete na na o shothe phone wae o tlame go e fa motswa di pelo go ba hele a khona hai e ke mona motla ha o fitla e jingiteng e othe a go bona la o sotla me go lo ipona go na o zama jwa ka ntle ka mona hona misebetsi ka ntle ka mona di opportunities ta qallan something hell e fo kola fela he ha o thotse monyatla ono ka nnete ke ono go bana ba ba sotho ba excel tlompo ala santa one this is number 80 sharp shooter
0: ke la bona sharp shooter ke e menya melao ya bo Patricia ka ba hola le melao e meng e yo we going he o no ding haka o no ding heso ke ho tseka ona na hona le hlekifetso mo mo mamedi ka pa ke melao jole ka melao e meng peace fa mo mang dumela
3: ke bela ke bona ke bula je re wele jiso bo du ja le bo go bo
0: no pani
3: ya la ke bela yo ke le ta ba ke pa se lo da a tsela ke ke ke ba di ba ke tswa ke ke ma bona kwa ha o na mudu a ke nya ma le tshirina ke ke ke ke a ke ke ke ke la ka
0: ha ke le bona me la o nye o na le o mong o reng o teng haka ka pa le nna heso no le teng ke hotse ka ona ha ka sa utlana mo mamedi ha ka sa utlana e re tle kutlo bona bona di bona je pisa fa mo maindumela
3: a ile ra gawa ja go
0: ei
3: e o re go etsa la ba
0: ke ne ke gana melao ye ha o e mametse hona le o mongwe go ngona o teng ha ka mona ke hodisitse bana ba ka ka wena ka pa o reng o no le teng heso le go tse ka ona
3: ipe ho ra gawa ge ke go tla sa le metsi
0: ei
3: e tsela se parte se se tla hola ga yo. Ha ba se tla go goma, se tla ba go goma jwa. Go ha ba la ba mwana ntse se ka ba mwana go hudu. O tla ula o le yo ene o a tla o lo bona ga ga.
0: Okay.
3: Ha o bitsa bo ka mo so ba mo le mo so sa go tshesha re ga o tsholo spa. O bona ga go. Yena ibele boy boy yena ka pa. Dele nnad.
0: Eh.
3: Bye bo.
0: Eh.
3: Eh.
0: O tsaki.
3: E tshile ke ke nyo go tlo bua go ba ba ba so du ba ba sa fu sa o ke. Ke tupa ke o tlo ra sa di metsi.
0: O tsaki le ke le babusi wa monate. Danko lo he le shume le metsu me di fela mama me di le bile horeng ya le shume le horeng ya le shume fela horeng ya le shume e re kutle
5: mela
0: hello
5: nda te wi ma tega mafutinga
0: e ke bela kwa mela tv
5: ah no na de e enka e tshongo wa mela o yenwe ne pa itse ntle ngwe le ngwe na mela o ya ti me o tla etsa mela wa e hlokang ha ha he mela o ke mela o eting ha bo o tla me a ikobele yona e ka ba ya mohanya ka go ha e mohanyi mo no ha sa ha e bona la monga la palelo bona la palelo na le tukelo ya o etsa mela o yenu ya ha e go bana le nge ha ha e mo le na matla ya ha ha e ka etsa mela o ya ha e mela o yenu ene pa e we dite mo hlala se ena mo ne jirula ngonwa ha o ga bo go bonyene ka otla o se fihli ka tlo uno go bala motse ba lela e bo phiro mo na ndu hetsa la nge o bona tsena la ka bona di ntho di se di ngata go ba ne neng ke se re rena na o ga ba hulu se se ikubile mira ho hle me se vetse mo na ka po eng bona na mira o ya mo le ka nnete nna ke kue ka melao ya mono e ne paetse mme ga ikobele melao eno ya gabo giletse ya ga gae le ena ga gae o tla ba le melao ya gae ke a leboa
0: ke a leba ntete boima bosubo monate momamedi ke tlotla ka phethela ka sheba e meng ya melao e saletse morago he ya gabo patricia jele o tsho gona wena o bona ka bona le tlhekefetso mo jelo ka ga ba bang batsho kapa e ka nnete ke melao ya gabo ntse ka bateng lapeng lefe kapa lefe
6: a na mokga wa gao wa dipolotiki o se o itukiseditse dikgetho tse e tlang nna mokga wa gao o itukiseditse o gapa dipelo tsa setšhaba PCFM yo mema go nka karolo lenaneong la rona le maatla la dipolotiki re fata makwatsi ka moqebelo o mongwe le o mongwe ona ke monyetla wa gore o ikopanye ka kotlologo le bakgethi go arolelana tšhebelopele ya lona le go gapalatsa meguo ya lona ka theko e tlase ya bonyane go tloga ka 500 o ka tla bapatsa le rona go netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwagang mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batšha naa ka bophara bega mokga wa gao monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botleng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your pulse

0: Mohamedi, ga phetele he melao e setseng ke setse ka mekae nke bone hoa e setse re qetile medi o mong ke hore batho ba baholo ba hlomphuwa taba eno ha ena ha e negotiable ha ona moo ka wa nna wa re ya mpa o ne ntseng one motho a moholo wa hlomphuwa o qetela ke hore manane wa itseng a thelebišene kapa content ya mofuta o itseng ha ya dumellwa ka hare ho lelapa ke molao o mongwe na momamedi wa habo Patricia. Peace FM mo moeng dumela.
1: Hi, hi, hi.
0: Hello.
1: Ke Jackson.
0: Ke wa mohela Jackson.
1: Me la re re shapimo.
0: Eh.
1: Fela ke ithuta hore motho a ile melao eo e le motsadi. E ka nna ke motho wa high blood pressure. Motho high blood ha ba se o tsete ntse di etsa marata nya ha sa go bitse. So ke melao e tu ga nna e melao eo dinar. Ha ena tlhekefetso ya nix. Halo.
0: Ya utlwagale.
1: Ee.
0: Alright.
1: Kopa,
0: eh? Yelo o utlwaeka ke motho a high blood.
1: Ee. Ke motho a high blood eno.
0: Ee. Alright. O tlhakile Jackson bosiu o monate wa. Shapo. I'm going to go to the house. Ke ka nyelo ha wa lokela ho iketsetsa dilo tsa hao. Momedi o ma indumela.
2: Hi la la.
0: Hello.
2: I can make a nickel in my kit in my house, my room.
0: Hey.
2: If either you take my rules or you ship out. Thank you, Lila.
0: Ya o kala ke le bob sibo monate. All right. Yeah, or my house, my rules. Hey. Mamela kapa o bona rena o etsa jwang mamela kapa o go bona wena o etsa jwang mo mamedi wena melao ye o iwana jang melao ye o kwa ka ke melao ena le tlhikifetso ka hare o bane mo mamedi marangrang a TikTok ane a dumi hele tsa sinle ane a dumi tsa sinle no he mo mamedi ka mararo Patricia a hlalosa ditaba tsena tsa hai tse tsa halang ka ha go lelapa labo jele bile ba etsa le video ya bobedi a hlalosa boma media ka nete ena ya wifi o tshaba hore ka nete e sege ha go khaleile e ba mohlomong a ke connect mo e mohlomo e ka go boma ka ofela ka tlhong ka mong ka khaleile molaetsa hore so far so good lelai ha ke utlwe letho le mohlolo justification ho dima molao ka mong e ka fapana empa melao ena ha ke mametse e na le melemo e meholo ha e meholo bophelong ho feta ditabatabelo tsa motho ka mong technology steals time which is irrecoverable ke gemi ke le bantate kami o se bo monate yo me la vena ene paits ene paits bueno re momedi peace fm mind mela
1: ho ka ka ira ya ni
0: eh
1: tata no na hazo ke se ke ri ke ke ke la tsaga
0: eh
1: asi ba yo go pota ya o no ta kwana o tlo ma le boti
0: eh
1: ke go ja ma le boti mo na mo le ra pita
3: Ola eti so ama hinga na moru. Pavor. Indiri a abuna mo. Ona ke mabula iso malboti ka papa paga ni sa batu abu.
0: Kapa nama, litselo mogo e botse nama ena ke tatwa lone.
3: Ya ke wa bona ke tla ona mo. Mata go tsang kha monati. Ba tle ba fetu la pefe.
0: Ke ba re o tsetse mogo ke le bua. Mogo na ma le tsetse ka le tswa ifela mo babedi. Ke o bulela. O go ke ba di motla tso ha ga pizza. Eh ka po motla ga batho ba gale le lebe o ho ga pizza e be o sia na mafela. Ka pizza. Ey. A o tso se ka ma le se bonwa. Pizza le sekunu fela na maintse le teng. O di menga o ke le bile o renya le shobe re ya qoqa. A go tsela pele go tlo wena. Wena melao ena ya bo Patricia o ikutlwa jwang ba? A re bua tsena ke sho Patricia Wi-Fi off. Patricia o khaleile. Fola go ba go moletsetsa. Fone ke ya tsena ha se ile kana kwe. Ena bitswa Brothers in Arms on a Kidda Street.

0: Itla ho emine ka morao hora ya le shume hona bolela ho gana le wena se ke ne ho re nya bobedi ya lena na ho la rona e bitswa Brothers in Arms na Kida Street PCFM tsona le na laila re ya ho reng ya le shume le metsumedi wa me du main dumela
1: ba ba ba da ho moleta ba go putsa James Brown na Paris Oscar Kale, kuna niye wo ekili yetu mu vete era kuna yaji. Kuna ile angira wa yaji. Kolo mani, wana nusha kati nisha papa kama ho. Kato wana mani vuti. Kale bo, hapo wana lini chisi. Kale waese tu hapo hove, hile kutoto kati nina advata. Uko sa hapo khala, hundu kutu kaja neba na baba, nyofi.
0: Ee ke mo tshiki mo tshe mo ngesalanga ithatela dijotse. Thatelang. Ha o lwa se ntwe ke tloetse mo ija haholo. Ha o tswe ke ithatela. Ya. Tshe di nka ke di gato bana ke di ja mihlaeng. Ha o se o ka wa wa tla da tsinle mo sotle ja pe bo ka mogala motsepedi. Ke o bulela mo edi. O ke tswa ga we gato. E tse ntse tla ga ntina. Pele wa fela o futse ka yona. You bit man, how shook. Fella, I land. How so, Kahachi? I can eat in China. We jay, who say she? Me say, ah, you go on a defect. That's a cigarette, ratang, a hulu. He went up for me. It's a little camera, her rail is shoe me. Namila, ye, ye, wo Patricia, her carry. In a little hat, the look up a chick if it's a carry. E mmomedi ya ba humahanga mana a TikTok ya ba ka nnete ya ba ke mogogo fela ya ba ke mogogo fela batho ba re e bathong ha iyo ntetse ba iyo ntetse na ha ba ba ba ile ba ga bo ha ona mthe e thata mono ha ona mohlolo melao ena ke melao e utlwahalanya lelapa batho ha bo se tswabulela salma ya sa hao mmomedi ntse re shaba e menya melao e tega re lapala bo sie mong yo Patricia wi lahlela ho marangrang a re wa qoqela ka melewela ke melewe teng e bo wing ntate wa ka ka go le lapala so le a re a e ka nete ke melao yo nna ke dumela hore e strict ho da ho a re ha ke dumela hore ka nna ba iteng ka ke dumela hore be iteng ha ke dumela hore iteng ma ha bonuna fe la re qoqela mo mamedi a qoqela ho jetsa ho Jesu ha ga khalea wifi off di phone off e a bontsha hore le bona re shebella eng jolo jalo a bontsha hore hona le moedi ya senthongolong e re shebang ka ba difonong ka ba televisioneng a bontsha hore nako ya kgaleha ke nako ya kgaleha ha o tswetele na o mek wa lelapa kapa o so le moholwanyane ho bana ba bang bana ho hang a tswetele ha o kgetswe e ya wena momamedi le ya ntsa hlalosa ya ba ba mhantsi ba hlalosa ba hlaisa maikutlo a bona e be ba mo botsa ba ga e bo Patricia pele o re ya wifi bo le timela wifi ya re ntate wa ka ka nnete o tsaba hore e sege ga khale ile mona ya hlaga boma e ya ga boma ka o fela ka tsung ka mona Patricia ya go qoqela momomedi ho marangala ele hola tla ditaba tsa Patricia la di bua o bolela go hona tse o khaleile phone e off le wifi e off e ke o bolela se bile ba jile o ba ne ha ke ntate e o sa jile lo go ha ba so khale o bolela gore tshongolo ngwe lukile a ya la pile ngwana jwale tla ja o sane le hona fihle ka nako ba ne je la la tle ke fetse melao e mo mo medikapa e u kwa le melao ntse e tloileile melao e ka banteng la pele fe ka pele fe a go tla mana ra o phethela mogahlelo ona Billy Ocean there will be sad songs to make you cry ke nayo

0: Ee, a sona le wena re sietsa mo mamedi bosu bo bong le bo bong ha ile manta ha ya labone. Set the night to music. E mana te mo mamedi mo heke Roberta Flack le Max Priest. Set the night to music. Re qadile ka Tevin Campbell e bitswa Tell me what you want me to do. E ja le fela mo mamedi. Re ba metsinge mmedi. Khali bile horeng ya le shume le motho o le mong nna ka nnete mona mo ke leng hala teng mo mamedi ke ntse ke le hantle ka ba wena ho jwang moldi a ha bo hulukile hulukile ke dala mo studio mo fela mo mamedi ntse ke le ka papile ge qoqa nna le wena ko re ke potele mona fela ka pele ke a khutla ho tlo qoqa
1: Anna Saraga Zarasoto Oshanka. Kabu Kazake Motu Uyubita. Mautung Pelepatwa Ya Floshemi in Chani. Still in Sesi Putwa Kisikistini Botomo Uzma Kaus. Button downu emitopa in the car. Rally Skaraka Munande the hitting. Kimamiti and that die. Mohomea Fati is song with a Jimmy. Eku.
2: PCFM, your pulse, our beat.
0: Hojalo PCFM, your pulse, our beat. Ha ke re qoqe ka maemo a moruo mo mamedi. Ge imetswe ke ntho tse ngata. He, ho thata ke diqholotso tsa ditaba tsa moruo. O imetswe keng haholoholo? Ke ka o fetisisa ka sehlohong. Yo reng, hi man. Hi yo ntho tse. Yo reng. Yena yona ka nnita modimo ke a ukwisisa o maema mo wa haema hantle fela hele ntho a isela ng khamaina ntho a setela tshwara ka diwashini ena go re se ke utlwa ka yona hona jwale ke bo mmboka nnete ke utlwa ka yona king hatle ma hlora ke a le shumele motsole mong sa ke di hatle ka kotlelo ho re nge o qetela ya lenana ho la rona e ka enka pa e momo medio ke nge ke o kusisa hore maemo a moruo a mapi fela hele ha yo ntjeng yore hele se kutlwa ka yona hona jwale hona bele ke se ke utlwa ka yona se ke etsa ka mo ratang yona e seng ho ya ka thato ya ka e o nga ona no lo ke ka ukwe ka o ka lla ba ke o ke ka ba ka qenehele ngholo e patalla utlwe ka re o ka qenehela ho thwe a ka nnete nke mahala ho ba ne e hlile yutugela jwale hlile yutugela jwale tjene ba bana ke Maria mo mamedi o tse Maria na le di cost tse ding tsa ona e o tse ding tse tse di bisiwa me hlaina Maria wena ana le tsona e ka ba wena o imetswe keng ha ho lo imetswe keng yo reng hele mana beso ite ntweji o sa ukwisisi hore na hona hala jwang hore ntho e ka imela go yona fela o isheba ha o inahana o ya o totisa 62009560 62009560 Kore, yung awi indaha na fela ukwe kapilwe na ya hao ya ema. Kwa una na fela ule, pata lawele ule reka fela. Usonzo huwele. Ki ingwe na mwamedi u imeti nga hulu kateko. Yung nga utwisi sao, maya mamu uwa kanete hamat. Fela, kele, mtwe ite, ae, hao hului. Ye, hao hului. Ki, imeti kinga fiti sisa. Ke bana maletsa ho bo se note o kinke le mhala wa ho kunke ke tshipotele mona fela ke nna eo ene bitswa love is power mona ke Teddy Pendergrass ke nna eo

0: motlakase.
1: Ei.
0: Dipirole. Dikolofisi.
1: Ei.
0: Bole, jwale ke la taba ya bodiso. Ko a bona ha dintho tseno tse kalo. Motlakase. O a tswa ila ba ka wa nkokisa ha o re. Ha go dutse o ka ka gago. Ke mo di tsana go itsa wa lo me nna ke hao. Ke be o itsa tswa nne yo o ile. Ba bana ba ntse ba itsa go di jisa ga di e. Ha ya ga ja ja swa ni ni ja ki fona ga go. Ha ba di di ba tla go mo kana ke tswa ka go tsa ga go di antle ka go. Au. Ke pala ya mawa.
1: Ka nne.
0: Ba re di bana ga itsa wa.
1: Ho ho be.
0: Au ile ba tla mbi. A ke ba ya ha ke tsaka ke be neng ke fuwe thogang.
1: Ka loka. Bisi bo mo nate ka leboha. Ka nete mo mamedi ba ga matlakase. Yo. O tla o khole. How to la jo to hola mo mamedi. E o tla o khoga. Hai yo di Kumana kane na kwa wana ya ohula, kame wa ohulu hiketeze di nto, nto di batu uji. Kapesa le di li tu uji e batu mamu di mpane kasa tzili. E batu. Hupi hima ungata fela ungata mwomendi. E, tuena etugu ye na leane di anyulua, hwanyulua. Hutanyulua kolu unyulue, petu kolu unyulue metlakasi, unyulue parafini, unyulue tungologu. Yo maria chena, uhubi ufit. Maria. Je go go bo feta ngwane so ba nela ke go tla iphuthumatsa ga ba tla iphuthumatsa motlakase bona bele ha ka go laeta ka gaita ga motlakase o tsiwa go o itsitelwa nae ntena ya batswa di ba re diman ciman oh I understand what you mean dimela
0: ga la tswa e bo tlhogo tsena ya batho bana ba modimo ba transport. Batho ba risa mesebetsi. E batho ba opela ke dihloho bano. Jale ge ga jele go nako tswa sente re iwetse mo re go bona ba etsewa. Jannete ka nako e be le ke tloa ke ntsha 10 rand. Ka pitogo le e turuwa ka lekane. Mwen akole yon man, diwa yon tali beli zure. Adele, diwa hachan. Mwen akan dena yon beli zure, hako ni fela atuta wapata. Ota wapata la kaye, kole yon akole akan dena tata, awe li batwa, mwajere beli butu, ba sotu atere sotu akaka. Awe li, akutyo la ni mwosoku.
1: Kele bo. O hlakile ka le boy ke kholotswe nngwe ona le mmomedi ya bileng ka yona pejana ga e jwe o tsebe hona jwale kholotswe ke o ya go velentse ba batla ke ntse ga ba ntse ge lla ga fihla mane ntse ke lla ga lla ke lla fela bana ba fihla mane e garage mba lo tshela ha ba lle e ha o fihla ha ba o tshili thaga ke bukana dithaga ke bukalo e hai tholu ke di gapha o ke ya go pahle ntate a go ntholele hai jalo tjo bulela bona mmomedi bona he mmomedi o PCFM ke le ba bohle bankileng ka go lo magahlelong ona ha re hatele pele tshinana.